0: Yahagama Dayon.
1: Radio Kaibiga, local news.
0: Sa katapusan sa balitang regional, nagyatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay ang usa ka 32 anyos kalalaki. Human kini pusila sa makadaghang igayon samtang nagparking sa Daplin sa dalan. Sa crossing Tagubay, Puroksyate, Barangay Kanayugan, Bayugan City. Ila sa kapulisan ang biktima nga si Ray Dalauta Molina. Ulitao og residente sa Purksays, Barangay de Oro, Butuan City. Sumala sa taho, kalitlangan, giduol o gipusil sa wala mailing sospek. Ang biktima samtang anakini nag-angkas sa iyang motor. Nakaangkon og daghang samad pinusilan sa lawas si Molina. Kamay nungdan sa iyahang kamatayon.

0: balitang nasudnon nga giatud ganinyo sa MM Holdings Incorporated. May pagawas ang International Criminal Court og kopya sa waiver ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Diin mihangyo siya nga dili mo tambong sa unang status conference sa iyang kaso. Criminal Court ang maong hangyo ni former President Duterte. The trial chamber granted the request and directed the defense to replace on record a waiver signed by Mr. Duterte no later than 25th of May 2026. Migawas sa Senado ang dagha mga miyembro sa minority bloc human sa motion ni Senador Rodante Marcoleta nga tugutan ang usa ka kaubang senador nga mutambong sa sesyon pinaagi sa video conference. Giinsister ni Marcoleta nga angay nga hatagan og konsiderasyon ang senador sa pag-apil sa mga deliberasyon bisan kung wa siya sa pisikal nga presensya sa plenaryo. Lakip ka sa posible nga makabenepisyo nini si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Radio Libingan National News.
0: Gilubong na sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang duha ka mga piloto nga namatay sa aksidente sa aeroplano sa Benguet sumala sa Philippine Air Force. Sumala sa tigpamaba sa Philippine Air Force nga si Colonel Maria Cristina Basco. Gihatagan og katapusang pasidungog sa militar sa First Lieutenant Ruth Angelique Pasos og Second Lieutenant si Pag-ila sa ilang serbisyo og sakripisyo. Gipasabot usab sa Philippine Air Force ang ilang kinasingkasing nga pagbagutan uban sa pamilya sa nitaliwan nga mga piloto samtang nipasalig sa ilang bugos nga suporta taliwala sa lisod nga banahon.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nag-issue na ang Sandigang Bayan 7th Division og precautionary hold departure order bato kay Senador Rodante Marcoleta kanhi anak kalusugan party list representative Mike Divinsor og laing duha pa nga nagdili sa pangumaong mga tao sa pagbiya sa nasod. Gitugutan sa korte sa anti-graft ang hangyo sa ombudsman nga mag-issue og precautionary hold departure order kang Marcoleta, Depensor o mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu o Aristotle Baluyot Viray. Samtang nagpadayon ang blunder may kalabdanan sa 75 million nga donasyon sa kampanya. Nangan nga samtang gipahayag ni Marcoleta ang publiko sa mga interview nga nakadawat siya 75 million na donasyon sa kampanya, ang kantidad wala makita sa iyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Network kung SALN.
1: Radio KBD National News.

balitang nasayod ka ba? Nag-viral karon sa social media ang grupo sa mga pulis sa Thailand. Human sila nag-undercover isip aron dakpon ang usa ka notadong drug pusher. Ang mga netizens sa Hulagway nga gi-share sa dalawang police station opisyal nga nagsulob og naggilak-gilak nga dance costume human sa ilang malampusong operasyon. Oy! Makaduda, pero dili atay ra to. Pading, oy. Ako ay isang model. Makaduda na kuday. Sa unom ka mga pulis nga naa sa litrato, usara kanila ang tinuod nga babae.

0: ang on lima lalakwe. Ah, lalaki, lalaki kau karon general. Gimo sa mga otoridad ang talagsaon nga pagtakuban paliwala sa street festival aron dili makahalata ang suspek nga giila nga si Mika Fawapwap. Oy. Mika Fawapwap. Gumikan sa paspas nga pag-grade sa kapulisan, nakuha gikan kang Mika Fawapwap og cellphone. Gikan kang Mika Fawapwap. Dudako. Sumala sa mga tao. Dili kini ang unang higayon nga mapuli ang mga costume diin ang mga otoridad sa Bangkok bag-ulang nagsulob og lion dance
1: ang iya
0: atol sa Lunar New Year aron dakpo nang usa ka pugante. Okay. At least lion
1: siya building yung sexy ha
0: dili guya do big nakahay
1: ako na kurap sa iyang
0: sure dia pag sure do
1: I see ya.
0: At least ang ilang tumong aron inong dancer aron madakpan ang poser. Abi na ko nagpakaron ng inong poser aron madakpan ang dancer.
1: Niya ang mga babae.
0: Deng ang bato.
1: Lawas niya.
0: Mga katotumbunta kong mabalita, kaya getod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Binagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil at Binagbalang Haplas, Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon. JRD Printing Services sa Quezon ng Nisuda, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant, Geraldo Ray Dangaleo. Station Manager, Stephanie Yote. Finance Officer, Bernadette Songkawon, Kilong-Kilong. Murag mo diritso na kung anig extra kay ganuman, doon ay programa nga kasunod kay Huibis Taron. Doon ay kasunod nga giniang programang Angat Agad. Kaninga, pumanog balita, diritso na ko pa namilit. There made a gorgeous belga. Sa tong technical and transmitter, junting kang Rari Sitor and Joshua Wang Season. Sa tong mga broadcaster, Attorney Ruby Milesio, Rayandro Libria, Tata Ritiza, Double J, and Chari May Pangin.
2: Now we know it.
0: Kini si Romeo Chang Jr. Moingon, Pilipinas ug Bukidnon. Daghang salamat ug may buntag ganyo tanan. Man ininyo ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog ug demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana may makatag ug kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Rahaplas po kang aroma na eh.
8: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
7: Okay, duha ka aroma, okay.
8: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
7: Oo.
8: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
7: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa ginoon na ya.
8: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
7: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
8: Salamat kayo.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Surprise, Lola!
15: Hala, onsya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
15: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
17: Naapay ba nga t-shirt, oh?
15: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naa pagi mga mags nga naa atong nawo og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin, Max, uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, bali pito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin, Max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
20: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat han.
0: Di apa?
1: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at Bansa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagira yung ma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wa di hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Teresa Aga Colonia, Group 3, Colon Valencia City, 73.
14: Gagamit ka
13: ano, gagamit ko.
14: Hindi na
13: sa oran nagkagamit ko, nilulian mo ako, palit ako kung otro.
14: Sa higibatin mo ba?
13: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, kung sa pangkapuyong ko, nilulian man.
14: Mayingon ni mo sa
13: BGMAX. Salamat kay sa kuan kaming BGMAX nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaning ugmahin mo, magpalit mo aning BGMAX kay makaayo din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayo sa ato.

0: mare, gahinuktok malay ka diha.
1: Ulagi mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Lo, nganong kataki ang kaman?
4: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Numero 1 sa balita.
11: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Ug kalingawan sa Bukidnon,
14: Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuay ka blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
14: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingo na ni pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Good morning, Pastor Dan.
19: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
18: Dudu Akop ni Pastor Dan sa
19: Manulo. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
18: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Libimak nga akong napalit.
19: Okay, sige pa dayon igan.
18: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og Libimak Pastor Dan. Sa una dili ni siya kakalimbang, dili ka magili kay siya maka i dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa Libimak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Gamay na iyang tiyan, makaihi na pulchag tarong, tapos magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Digimax, akong dipalit na kanunan ako balungo sa radyo, ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong Digimax, ang dipalagan din siya ginoo, huwag makaayo sa balatian.
19: Salamat pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
4: Ikaw
12: Duang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Isa po na kong manghodro.

0: karon na stroke siya. So, gihingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man, wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba yan, basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga, siya naghatag ka na ko, utaas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagaid kan mo. So thank you.
1: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
9: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy FA phone shop.
10: Diha mon magsasay street, bang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa

0: FA Phone Shop.
1: Hala Mari, pagdali nga, add na sa FA Phone Shop.
0: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunot mo ng aktang ni mo yun.
4: Napay mga giveaways. Alcancin beauty, ani, dai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahan pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
8: O barato nga printing services, go ka na!
9: Sa tuwa lang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: May butang mo diyan, kaibigan.
11: Ako si Felix Villareza, kalahan pang ako talimod.
10: Egan, kasi pangalan? Kung sabi mong pasalamatan sa Diyos?
11: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naano sa labdolo. Ibalik, naring kapos niya, kaya iaring ko na.
10: Okay.
11: Kung sabi mo na mo, linantis ila ka nandiyan sa mayor, kaya naman isa niya na dito, maaroma akong kuhan, kanang nilibat. Kung nangyay mo na mo, ninilong ko sa ninilong ko sa kanang bidiwat. Anton, nakakahulat ninyo ko ang bidiwat. Walang pulo. Ninilong ko, ninilong halang ilong ang tulo. Pagdaranda yung mga nilaw, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
10: Nahuyos?
11: Na alos na, nagpasalamat ano sa bidiwat kay maayong itambal.
10: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.

0: bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon,
6: Radio Kaibigan.
7: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.

0: Anya nagkadangat kami ginuunin napitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo amahan. Pasaylo ang kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab. Aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami amahan nga unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di na mo malikayan, magkabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan og tinuod nga kalambuan og ang kalinaw nga among dugang ipangandoy. Amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan. Alihop bayan, mabigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Higala, kumusta? Mayong utok ka natong tanan, mga binatin tagpaminaw. Welcome sa diri karon sa atong landan tulumanon, ang tulumanong Ratsada adlaw karon nga Huwernes. Mayo 21. Tuig 2026, sa magyapon sa nandan, inyong alagad, inyong angkurman, ako si Igan Tata Retesa, mga igsoon.
1: Tata Retesa.
0: Mga binatin, tibukaminaw, ato sa mga galang ipabot ang atong kinasingkasing kayong pagpasalamat. No? Una sa tanan, salamat kayo sa atong labawang magkagagahom. Abisan sa mga pagsulay, mga paghagwa sa atong kinabuhi. Ay, hindi ganun malikayan, mga igsoon. No? Nga usahay, agwaunta sa mga balatian. Pero salamat gyapon Lord kay niya nagpabilin gyapon ang among hinulamang kusog bisan sa mga giantos nga mga kiniang sakit kay mo na magini mga igsoon ang tao may galak og walay problema usahay mga igsoon hagwaon ta may gala sa mga balatian lahi po ning hagwa kay mura man og magtikot-kot rata. All right. Salamat kayo. By the way, mga igala, welcome diri sa atong tulumanon ang programang Ratsada. Mabati na sa dinyo diri sibyan sa DXRK Radyo Kaibigan 98.5 ang dial sa inyong mga radyo FM band. No, pinagi sa atong station manager. Salamat kayo kang Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan sa akong co-pilot mga igsoon diri sa studio sa technical department engineer Igan Joshua Sison dito sa transmitter atong kauban usab sila si engineer Igan Juntingkang o engineer Igan Ramil

0: Bedrejo. Sa atong Station Operation Manager, Engineer Romeo Chang Jr., o kauban sa Technical Department, pinagi sa atong Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa among Station General Manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG, Reginald John Dangalio. O glabaw Satanan, ang among CEO, sa ngalan ni Kuya Pastor Dan Dangalio, ang Pastor ng Bayan. Salamat kayo mga igsoon sa inyong magkadulayon gyud nga pagsunod nining atong tulmanon ang programang Ratsada nga mabati sa matag alas 11 padulong sa alas 12 ang takna sa udto Lunes hangtod kini sa adlaw nga Biyernes. Okay. So mga igsoon, labihan ka init. Aling-ing kayo. Wa na ba i-brown out mga igala diha sa inyong barangay? Unsa man taon mga igsoon, mura mag tibuok adlaw. Sobra gyud mga igsoon, kay mura 26 oras. Di na nato masabot karon mga igala ang atong mga electric cooperative. Usahay mukalit lang kapalong ang sugang dagitab nga walay mga abiso. Mukait nang may gala o brown out nga walay mga kiniang schedule. Muna giingon nila may gala nga mga unscheduled power interruption. Pero katong miaging adlaw mga igsoon nga grabe. Sobra 24 oras. Niabot o 26 oras aguban nga wagyod mga igsoon matudpay kuryente. Daghan kayo na parilisar ato may gala. No, di lang kay sa mga trabaho, apil sa mga negosyo. Mga igsoon. Kay lisod kayo, way kuryente oy. O, samot na kuno may gala, way tubig. Masamot na gyud mga igsoon kalapait kung wapay kuryente unya dunganan pa dayon mga igala nga patay-patay pud ang aga sa tubig munang wa na gitay mahimo ani mga igsoon. Samot na gyud mga igala kay nanapoy hulga nga labian kataas kayong huaw may tabo. Ha? Duna na poy mabutay mga kaigsoonan nga perting taasa kanu matud pa mga igala may tabong El Nino. O kini mga igsoon mo ni pinaka grabing El Nino sukad-sukad. Gikan sa tuig 1870. Wa pa nagipakatao may gala ning mga general panahon sa gubat, unang gubat tibok kalibutan. Wa pa na sila gipakatao. Ha? Kay laliman mo, laliman ninyo 1870s pa. Gikan na ng tuiga, mo ni pinaka worst, pinaka ngilngig ug pinaka kulba, pinaka kuyaw. Nga El Nino nga may tabo sa gubangon na to karong umabot may gala nga mga adlaw bulan baka hagikan karon. Kay nakita na mga igsoon matud pa may gala sa kiniang pagtuon no nga ang labihan kaayo kataas og sobra kainit partikular sa areas Pasipiko. Pila man ta dinhi mga igsoon. Ha? Gikan pa kuno sa tuig 1870s. Until now, karong tuiga 2026, mao ni ang pinaka-worst kaayo mga igala nga El Nino nga atong masagubang. Nagkaagi naman ko sa una mga igala, siguro nakaapas pa mo mga igsoon nga nag-El Nino puta sa una mga 1990s. Nga may abot mga igala almost 8 months, no? Nga wagi ulan-ulan, labihan kaayo mga igala kamahal. Amahal, kini ang kamala. Oh. Perting malaha. Ultimo mga igala ang mga kiniang yuta sa basakan, ha, nang liki na pagayo. May pang yuta mga igala sa basakan kay pang liki pa. Perting malaha. Uga pa kuno ikuan mga igsoon, uga pa kuno irrigation. Pastilan, dolor. Okay? So, ato sa mga igalang aninaon mga igsoon, no? I-discern na to mga igsoon. Tagaagpagtagad, kining pipila na to ka mga hisgutan karon din sa atong programa. May tungod kini mga gala no, sa ongoing matod pa investigasyon o impeachment trial sa Senate mga igsoon. Gitagaan na magnapulo mga gala kaadlaw human deserve ang supina sa atong BP Inday. Aron to counter mga gala mo submit sa iyahang tubag o matubang. Mga igsoon sa sining adlaw Lunes, karon Lunes pohon siguro. Mga igsoon. Depende na lang may gala unsa na niya ikuan no, dagan sa mahimong presentasyon. Both sides mga ebidensya o ilaha mga igala ang depensa. No, mga igsoon, particular may gala sa defense team ni BP Inday Sara Duterte. Na maminaw sa tagbalita dire sa atong syudad. By the way, mayong pagpaminaw sa tanan, no, tong mga opisyales sa 31 ka mga barangay dire sa Dakbayan sa Valencia. Ngadto na sa atong inahan sa kanunayng panabang ang atong kugihan o grabe kabuutan kayong down to earth ang pagka masinabtanon nga mayor. Di lang sa kini ang trabaho na to makita bisan sa mga tao nga dunay kini ang anaa sa kasubo, mga igsoon na agyud nakiramay kanunay bisag unsa kalayo, mga igsoon muabot muanha gyud para mga igala nga muduyog sa kasubo. Og di pod mga igala malikayan nga naagi poy matunol nga tabang bisag ginagmay mga igala nga mga financial assistance. Muna mga igsoon ang kini ang galatay gyud kanunay sa dugo. Kaugatan mga igsoon sa pamilyang Galario nga di sila kabalong mulingiw. Di kabalong may galang mo kini ang mubalibad sa mga tao may galang ng inanglan og tabang. Munang usa sa mga kaigsoonan nga tabang bisan tuod sa mga naana sa ilahang edad karon mga igsoon. Ang magtiayon na agyod. Gauban yun na pirmi. Og ahatong na ay mga nakabsan o nasugamak may gala o grabing pagsulay sa kinabuhi sa mga pamilyang dunay mga problema, mga igsoon, na agyod may gala mo mubisita agyod, muduaw agyod. Mayor Madam Ami Galido Galario, may ngunto kanimo ma'am. Labi na sa atong kanhi mayor. May kasamtangan, spokesperson, the action man, former city mayor, the action man, spokes John Galario. Og salamat po sa tanan membro sa 10th Sangguniang Panglungsod diri siyudad sa Valencia. Pinagi sa atong Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. May ngunto di ay kang ID. Mga igsoon, may pagpaminaw diha kang Regional Director Aboy Galario. O ingon usab sa atong sekretary sa Sangguniang Panglungsod, ang kapikas ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, ang among kuya. May pagpaminaw kanimo Kuya Joel Fernandez. Maminaw sa tagbalita. No, aninaon sa nato may gala unsay mga nagkalap nga mga impormasyon gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division. Nasa tung linya, dawato sa nato may gala report ni Evelyn Calderon. Mainguto ni Mulain.
1: Yes, mainguto kaya tato mainguto sa atong mga suking tigpaminaw. Kumusta man?
0: Labi kainit. Kumusta diha sa imong location? Init pa gyapon?
1: Perting init agyud kuya ta. Mura kinahanglan na tagpabugnaw ani.
0: Kana, munay lami paminaw ng pabugnaw.
1: Lami ang ice cream karong adlaw.
0: Ice cream kun dili katong kuan, katong milkshake.
1: Ay. Maudjud, mura kinahanglan ta ani og kanang mga pabugnaw.
0: Pero ay lang gyud kayo pala na. Ay lang pala biiw kanang inom og bugnaw gyud kay delikado na po subaw.
1: Subaw. Mao pod ang resulta na niya init kay karon unyang hapon pod mo ulan.
0: Mao na diha karon.
1: So diha na gyud no, diha gyud ang laay gyud kay ngano, moy kuan ron front roll sa ubo. Ubo sipon hilanat, mao gyud na siya.
0: Bag-o lang gani ko nagabalong nagabangon.
1: Ay mao?
0: Trangkaso, tulutan
1: daw. Wilson ko yata. Amping-amping yun sa health. Murag need kag vitamins siguro, no?
0: Naghan? Namagoy vitamins?
1: Naghan yung vitamins?
0: Ang akong vitamins kulang.
1: Ay. Unsa man na? Kwarta?
0: Oh, kwarta.
1: Ay, K man to.
0: Vitamin K na vitamin K.
1: Vitamin K, kwarta. Moro na itambal sa labad sa ulo.
0: Wa, yung labad sa ulo basta na.
1: Okay, kuya tanong sa mga nakaalap na to, nga mga balita, informasyon, gikan sa atong lokal nga panggamhanan, gipahibalo na to, no, nga ang pag-reopen sa atong 278 ka slots alang sa application.

0: notify sila kung valid sila, kung dawat na sila. So, muna siya, no? Giyawag na to, nga, katong mga kompleto o dokumento, pwede na sila, no, mag-proseso din. Pwede nila i-follow ang atong official page, Kuya Taha, sa City Government of Valencia.
1: Yes.
0: Na dito ang access sa mga application na ang link. So, tanaw nila ang link, dito sila mag-apply. So, ilahan mga i-follow ang mga requirements, Kuya Taha. O sana niini, no?
1: Oh.
0: Ang certificate.

0: pwede kayo nila bisitahon ang atong official page, the City Government of Valencia.
1: Correct.
0: Then, natay mga update, anak, Kuya Tata, naon lang po nila, no? Sa panahon sa release, gihangi usab, no, ang mga kwalipikadong beneficiaryo nga dalon ang kopya sa mga documents nila nga ilang isumiti. So, dapat ha, naamoy mga Xerox copy, tanan sa inyong documents kay kung ipapasa ang original, napa mo'y copy nga inyo ha, nga mapakita. So, yes. Ingana po yan. So, timanan na to ha, sa mga naminaw karon sa ato, nga ang mo-claim sa assistance, dapat sila jod mismo.
1: Dili pwede, itugon-tugon.
0: Dili pwede, tugon-tugon, Kuya Ta. Dili, kaya wala pwede. Na siya, no? Dili na siya pwede, dili dawaton. So, sila mismo ang matubang, sila ang mudawat sa assistance, sila ang mo-claim. Kung dili yun sila, kung na-emergency, pwede sila magpabuhat o authorization letter.
1: Yo, kini ang kwan.
0: Kung emergency na siya, ha?
1: Oh.
0: So, mula, no? Atong pahibalo sa ilaha, pwede nila bisitahon ang ato ang official page, Kuya Ta, para sa kana siya nga assistance. O sa laing bahin ko yata, no, dito bag na sa Department of Energy, o DOA, ang reklamo ughang nyo sa lokal nga kagamhanan sa Valencia City, kalabot sa nagpadayong problema sa kanunay. Nga pagkapalong sa atong kurente, kinidyo po yata.
1: Siga palong.
0: Ang Valencia City na kasinati, yun atong miaging adlaw, nga the whole day, yun, week and morning, hantong gabi.
1: Sunod adlaw pa rin siya.
0: Ang mga dikusyo, anino, maupod no, wala na. Daghan sigurong nga kuan,
1: daghan ice cream,
0: mga,
1: daghan ice cream dato nga tunaw.
0: Yes, ay may pwede yung panghatag na lang po yata, no?
1: Mo ba tato, ingon ko sa imo, ato ay dito.
0: Kaya... Wala ka balo ato. Ayahay sa katong mga na-generator. Kaya pwede rin yahapon mag-operate even na nga kuan brown out.
1: So, taging-king sila kay mahal ko nung kayong krodo
0: yeah, yapon. Yeah, lagani po kuya ta, no? Kinahanglan po ka, no? O dako-dako po nga. Mo invest yung ka. Muna yung kinaingon niya. Income, pwede mo invest yung generator. Kaya para tanang safety ang inyong mga baligya. Labi na itong sa mga meat, no?
1: Ito mga frozen product.
0: Ito dyan na, no? Oo, kay mga baho. Ang ice cream, matunaw. Mayroon tayong ipanghatag na lang. Kaya para...
1: Okay lang sa mga hardware. Pero kanang mga frozen products, kinanglam gina di kurente kay ang ice.
0: Yes, kayo kuya. Kaya ang mabaho ba yan, no?
1: Mao.
0: Oo, so pinagi sa usa ka opisyal nga sulat gikan kang Director 4 Luningning G. Baltasar sa Electric Power Industry Management Bureau sa DOA Kuya Ta, formal nga gipahibalo no ni Vice Mayor Cristel Galario Fernandez nga giaksyon na kini sa nasudnong ahensya sa Valencia City gumikan no sa SP resolution. So kini nga resolution Kuya Ta ha. Hugot nga nag-awag sa DOA nga mupahigayon og dinalian og lawom nga investigasyon kabahin sa sunod-sunod nga brownout sa mga lugar nga sakop sa serbisyo sa Fibico. So gipasiog na sa DOA nga ang ilang giilaw gisuportahan nga tinguha sa sangguniang panglungsod nga masiguro nga ang mga constituents sa Valencia City makadagan tam na gid no sa likon luwas og igo nga supply sa kuryente. Mao ginatong ginahandom supply sa igo nga supply sa kuryente. So isip mo ni siya Kuya Ta nga isip dinali ang lakang gipadala sa DOE ang maong resolution ngadto sa National Electrification Administration o sa pamunuan sa Fibico alang sa tukmang agarang action Kuya Ta. So ipasabot sa lokal nga kagamhanan nga ang ligon o kasaligan nga supply sa kuryente mahinungdanon alang sa padayon nga kalambuan o pagtubo sa ekonomiya sa syudad. Gilauman nga ang pagsulbad sa maong problema, makahatag o kahupayan sa mga panimalay o dugang pusog sa mga negosyo o komersyo sa Valencia City. So, mao na siya Kuya Tanong, mga nakalap na itong balita karong adlaw, gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
1: Dagan salamat Evelyn Calderon, mga igala, nabati na ito ang report gikan sa buhatan mismo no, sa Public Information and Assistance Division. Payad! Adiri mga igala sa atong dakbayan sa Valencia. So hinaot no tanan kato mga estudyante nga gaavil no sa atong kini ang programa may tungod mga igala sa ilang educational assistance. O wa man gisiguro niyo mga igala madungog o ano kayo makuha mga igala no sa kini ang mga taho. Pwede kamo mga igala mo bisitan doon na may atong kaugalingon na local government unit. Aron mahibalo kamo may gala unsay mga requirement Evelyn Calderon ang CEO ingon usab ang statement of

inyohang karat. Mga igala sa inyohang dako-dako ni. Laliman ni mo duk. Dayon, gawas pa din hi mga igala. Doon ay 278. Igala, muna ni karon ang na mga requirements. Kinangla i-comply kini mga igala. Ito mga igala ang Moabil. City Gabriel. Mga igala, itong oras. Doon tayo 31 minutos. Pasado na alas 10. Gusto na ko, mga igala, makunsay inyohang nabaniog na kayo. Nag-o magkaya may gala ang kini ang mga tar may gala. Pag-ulihan mga igsoon si majority black or mga igala sa tudiro pa may soon. Napod siya pabor mga igala sa minority black. Hantod nga nagto. Gala as masimana, Dr. Bato de la Rosa. Nag-elect po dayon mga igsoon. Mga senador. Ang kaisog. Si Sidunay Komosyon sulod mismo sa Senado. Matod pa mga kini ang kay Lalims, mga NBI, ang NBI director sa iyang mga sakis, ang secure kuno matla nga basin ko ang hulga nga dun. Ha? O niya, motor na gana ang Senate Sergeant at Arms. That time, mga igala nga nakasulod si Senator Bato de la Rosa. Sa diha, mga igala, ang giordiran ang mga NBI nga nasa oy. Mga igsoon, gitabangan mahinog kulata ang usa sa mga membro mga igala sa USAA. Gitabangag bukbok o niya gikarga sila nga pick-up. Ipasakay mga igala sa pick-up sa NBI. Peting luoya in taon mga igsoon. Tiabaw ang tao. Moto pagka buntag, nanadayan ito senaryo mga igala nga armado ang mga NBI ni sulod. O niya matod pa ni Matibag, wakunoy armas, kanakuno sila'y meeting at tunga time. Di magkasinabot, dili mahigala masabot ang ilang explanation, managlahi ang ilang mga kini ang mga testimonya. Moto nga naitabo mga igsoon nga nagposisyon na yung armas ang mga kuan, membro mahigala sa USA kay na may hugon-hugon nga lusubon kay si Warto Paris nga ginadala mahigala ni Tonio Trillanes. Lingkod o magkabato de la Rosa. Pero wanil og naitabo yun nga napulihan si Soto. Ang nihulip si Senator Alan Peter Cayetano. Pero si Senator Mick Zubere na di kisa mga gala mo pay nag-abstain ato si GBR sito. Mahulog na sila sa minority. Pero mula gina, daghan na kayo dayon ang ningon, why utang kabubuton, muni mauna mga balingbing, daghan na kayo yung istorya. Mga iso, nato din he, ipresentar talang ang tinuod ha. Wa ko'y ginapigan, wa ko'y gipaburan ang ato din ni mga igala, unsay tinuod, unsay klaro. So, impeachment trial, bato ka, ha? Maminaw ta mga igala sa kini ang mga argumento, unsay mga presentasyon doon ni BP Inday. Kung madungog na ito mga igala, nga kining ila, kay klaro mangit mga igsoon, sa sinugdanan pa lang, nga klaro mangit mga igala, ang ilang mga butang-butang, pag-imuhimog, pagpakaulaw, aron lang dauton yun nila mga igsoon ng mga Duterte, aron nga di na yun mga igsoon, makabalik pa. Sa katundanan, no, gusto nila mga igalang hukasan mga igsoon na mga Duterte sa natas politika. Actually, mga igsoon, dili purpose nga ilang ipa-impis si Inday karon kay wa na magin sila ay wa na sila panahon nga ilang pang mapa-impis kundi ang ilang karon mga igala katuyuan pagkaulawan si BP Inday. Kay kinanglan man sila mga igala makakuha og 2/3 votes sa Senate tuk nga ilang mapa-impis. Og disisayda ay kinsa magtuga-tuga og pirma or baka tanaw na kini ang city pa magpare-elect karon 2028. Di bakahang ang ila din ni mga igsoon sa Gilantaw kay Kunumat Migsubiri, la Congressman Attorney John Flores, ang asawa ni Senator Migsubiri si Inday Inday Odre dito sa House of Representatives. Wag yung kunoy ignore nang igala nga insak ang mga komento sa uban. So diha ta mo maabot na dayon may gala ang adlaw nila na yun mga kaigsunan, taga-abag yun mga igsoon, ang mabukita tama na mga igsoon, mga senador. Tuwale, kini mga kaigsunan, isigutan ang gituyo nila ni may gala, aron lang malihis kita mga gala sa sabihan kadako kayong skandalong gibuhat sa atong gobyerno sa pagkakaroon. Tungod ining flood control skandal. Kay kining flood control mga gala ang isigutanan, isyo nga pertindakua kay mga gala pila ka bilyon o trilyonis bagaha. Ang kwarta mga kaigsoonan ko nga gipangkawat ini mga panuway nga mga kawatan mga igsoon ko nga nagyaka karon mga igala sa posisyon sa atong gobyerno.

0: Congressman, masinador man o kinsa ba ni may galang nga mga cabinet members labaw sa tanan mga igsuon ng atong presidente. Ay kog ingna mga igsuon nga way kalabdanan ni SBBM ining lantarang korupsyon labi na ining blood control scandal. Mo'y purpose mga igala nga ilihis nila ang isyo. Gusto nila nga dili gyud madayon ang investigasyon sa blood control scandal sa Senate. Kay once mautingkay ug mabalik mga kaigsunan ang pag-imbestigar sa Buribon Committee kalabot ining blood control scandal itong gobyerno, mga igsoon. Posible nga perteng daghana gyud mga igsoon ko ang mga dalahig niini. Muna'y ilang gilikayan. Muna'y usa mga kaigsunan nga di gyud nila gustong may tabo. That's why nga daghan ang ungihong, daghan mga igalang istorya nga unta, mabalik unta, mahupta ni Rodanti Marcolita ang komitiba sa BRC. Pero wala mga igsoon kay lahi komitiba ang iyang gidala, pero the same time makapangutan na gyapon siya sa Senate, senator. Mga igsoon. Ha? Oh, makapangutan na gyapon siya. Mapatawag katong tawag pod mga igsoon si Saldico. Ipatawag pod mga igala si Martin Romualdez. Ay kuging na mga igala nga og kana ra sila mga igsoon. Magkapikapiki. Musuka man gina, mingon man gina alisod pug ako ray mapriso. Lisod po nung ako ng lugar kaptangan mo inyong ipres. O niya ang mastermind lugar. Gawas nun. Yahay! Muna di ha. Sinukahay na sila. Sinabligay na may galas na mga hugaw. Muna may tabo mga ison. Oras may gala. Alas 11.42. Manginaboy sa taha. Kajutan kayo. Bubalik ko human at pipila ka mga minuto lang.
1: Apong ipon kay ng mulgo kay na may ako sugar. O niya ang akong taas sa sugar tin. O taas, umupa sa corner, taas tayo ang imong sugar, magpa-check up kagayot sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihilang gihapon na gidimak mga isoon. O diha kahit mga isoon, obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po, ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa bidimak.
2: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor sa mad akong ulo nga mura gid akong gitara tambal naulian gid siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat pud pastor.
2: Okay.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra si Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: May good news.
8: Hello, oy, unsa koy good news?
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
8: Sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificate,

0: sheets, decals, laminations, giveaways, logo layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
1: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh!
0: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
0: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Aghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor.

0: nga pagkasunod adlaw nakanakaw ko.
1: Taas imong usaman kanang naka-arthritis o taas usamay imong paminaw diha sa lawas?
0: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
0: O nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay ngawa hindi makanakaw?
0: Tulog ka adlaw.
1: Okay. So karon okay na ka karon, makanakaw na ka humang ka nakapras sa atong aroma.
0: Okay na, saluyan sa Ginoo Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat higayos sa pag-testify.

0: Atong oras, alas 11:51 na mga kapatid. Salamat kayo mga igala, no? Balik ta mga igsoon diri sa ato na ginapos nga porsyon. By the way, sa mga dunay gipreparar, no, mga igala, para sa ilahang selebrasyon. O kinsa ba kayo nagsaulog karon sa ilang adlawong natawhan. By the way, sa akong kauban, mayong pagpaminaw diha. Sa akong higala o kuya po mga igsoon, Neil Salikubay. Kuya Neil Salikubay, mayong utto ni mo koy. Happy birthday po kang Engineer Merlin Dilig. Oh, mayong utto kanimo ma'am o malipayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan karong adlawa Mayo 21. Sa mga birthday celebrants karon, no? Happy birthday. Hinaot daghan pang grasya og tuig moabot sa inyong tagsa-tagsag ka mga kinabuhi. Advance para sa ugma, mga igsoon, advance happy birthday og sa umabot pa nga mga adlaw. Belated pod mga igsoon sa mga nagselebra silang adlaw na tawhan kagahapong adlawa. Okay, mga igsoon, sa ako nang gisaysay, no, mga igala nga naputos og mga negative comments ang nahimong desisyon ni Senator Mig Subiri. Pero mga igala, para sa ko, mga igsoon, di sa tamag pagkawas paglaom. Ay napa man ni mga igsoon sa taas-taas pa nga proseso. Di pa ginato himpit, may gala, may bawan o unsa gyud ang final, no, nga desisyon. Pero sangan nga kini sila nakigabin nga to speakas. So medyo makaingon ta may gala nga makuha-kuhaan yun ang kiniang pagsalig sa tao nga to nila. Medyo dunay nasubo, dunay na dismaya, o dunay yun po'y mga igsoon nga di na yun matupang mabakwe ang ilang kasuko. So ila po ng opinion, mga igsoon, irespeto ta na. Kaya matagusan na to, may gala, doon naman tayo kaugalingon nga prinsipyo o doon na po tayo mga opinion, mga igsoon, kadausa, nga di po na to pwede may galang diktahan ung unsay desisyon sa usa ka tao. Okay? Apikin na may gala sa oras. Salamat kayo mga igsoon sa makanunayo ninyong pagsunod. Kanunay nining atong programa, ang Tulumanong Ratsada, dinisibihan sa DXRK Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, sa magkausapa sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong, o sa ngalan usab sa among tulo ka mga technician on board, akong co-pilot diri sa studio si Egan Engineer Joshua Sisun. Dito sa transmitter, Engineer Egan John Tingkang o kauban usab ni Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa among station operation manager, Engineer Romeo Chiang Jr. Sa ngalan usab sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. General Manager Kuya RG Rinald John Dangalio. Labaw sa tanan sa among CEO Tagiya og Tagdumala ning Sibihan o Chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkorman, ako si Tata Ritisa, manamilit tagmingon dagang salamat. Mayong udto kanatong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangto sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa nga inyong nabati pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining Sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini

0: Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
1: ug kalingawan sa Bukidnon
0: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Flake blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together.
5: Foy pataghamal, na-open gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Yes, Egan.
9: Magsisimuni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka botol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
8: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kakuwi kay siya panalangin nga iya gid panggamit sa iya.
8: So aroma herbal oil ka igan.
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
8: Okay.
10: Happy anniversary.
11: I love you. So beautiful.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko. Akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang magigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong landag, nag-ayo ako. Kaya

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Apong ipang kay hangulo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagulgula akong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga igsoon. O diha diha gayud mga igsoon obserbahan ko pipila ka semana. Wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan pinaagid sa instrumento sa bidimak.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Kinsa niyo og taga sa Palayog?
11: So, sir, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
10: Okay.
11: Dumi na ko nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan, pito na katuig kapin.
10: Salamat kay Gayo.
11: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Big Mags Pastor. Ang akong igsoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang ipainom og Big Mac, Pastor. Nakahurot lang, nakainom siya o gibali. Usa kasi mana, Pastor.

0: kag-hapon. Salamat sa Ginoo okay, kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalasaw na siya, Pastor. Uy,
1: pila yung edad, Igan? Pila yung edad? Ah?
0: 63 ang iyang edad.
1: 63. So, sa duwa ka simana, ipainom ni mo VJMax, buntag o gabi, karon nakalakaw na?
0: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
1: Ay, salamat kayo. Salamat kay Igan, ha?

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Your number one radio.
1: Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maibutan nimo diha kaibigan.
5: Ato si Felix Villareza, taga San Francisco Talibon Bohol.
4: Okay, taga San Francisco Talibon Bohol. Yes, Egan, kisay pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
5: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor. Na naano siya na, pero ibalik daw na rin kao kasi i-aing ko lang.
4: Okay.
5: Kaya magiging mo na mo, nilanto mo sa ila ka kasi sa mayor, na may isa siya na rito, ma-aroma akong kuhan, ka nang nilibat. O na hindi mo na mo, ninilong ko sa ahang ito sa mga tanang niyo, kung ko naman, ninilong ko sa kanang nilibat. Anton, ang ibotanan ang ngayong puno, nandang karuan.
4: Oo.
5: Nakakahurot niyin ko ang damitiwat, malang puno. Inong kong, inong malang inong antolo. Pagdaran na ilokan nilaw, na kuhan nila na, nakuhan nila na.
4: Nahuyos?
5: Na alos na, nagpasalamat kito sa limang kay maayo nga itamang kaya.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
6: Kinsali pala yung taga-asa.
7: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. At sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Naka-arthritis.
7: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, Igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka adlaw.
6: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Flake blend jelly paste.
10: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: You, happy anniversary.
15: I love you. So
14: beautiful. Akong gift nimo.
15: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug branding.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: May buntag mo diya kaibigan.
18: May buntag, Pastor Dan.
4: Ayes, akin sa niyo, taga-asa.
8: Uhaw sa Jensan.
6: Ah, yes, pwede ba ang pangalan?
8: Si Villarin ni pamilyang Villarin ng Corayat.
6: Okay, kaibigang Elsie, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
8: Ay, nagpasalamat po ang Gigi Max kay isa may nagapalit ana kay dugay na pud ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko so, mama tong wala na po ning sige kuhan sa radyo ning Gigi Max na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian mo na nga akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na kung pumbalik
6: mga naman mo
8: ang pailakaw-lakaw so naaram mo sa sulog sa balay
6: murag naman ang kagusog.
8: Oh.
6: So sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
8: Oh, naulian na kong
6: naulian ka.
8: Kusog naka nakasimba ko tong naagin.
6: Salamat kay sa Ginoo. So usa ka ka buta?
8: Oh, isa ko ka buta, kumangod po, isa ka buta. Permanent kami ani nang kapaminaw sa imo.
6: Salamat sa Ginoo. Lipay kay ko.
8: Kung
6: di salamat din kayo igan LC. Salamat din kayo.
8: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mi mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-tignan sa kadatadlaon.
6: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
18: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
19: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
20: The best songs on the radio.

0: Uban kami sa laipat na sabagiskot o mga storya sa kinabuhiya o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigana sa kahanginan. O sa kama init nga kauduhon po kanatong tanan. At lang ko na may galang nga Lunes sa pizza. Pizza 11 sa bulan sa Mayo to igdos mil by the size. And once again, mga kaigan, you are with me at lainapod nga adlaw sa ato nga panag-uban-uban sa kangina naran sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong ipang binuangan, para sa mga ipang bulagan, para sa mga ga-move on o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa usapang nangihulat, ipadala na po inyong mga sugilano na sa kinabuhi dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalay kong mag-aulang, magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa mahitungod sa gugmag kinabuhi. And yung DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang bahala na sa text ka na sa ito ang hotline number na 0965-60-11688. Once again, 0965-60-11688. Yan lang po ang nag-iisang numero ni Lady Diana Kagungasa. Pwede mo mag-text, magpadala sa inyong mga pagpanimbaya, mga pa-shoutout, or mga greetings sa inyong mga minamahal sa buhay, mga loved ones ka na minaw ka nato karong kabong yun. And of course, di po mga number mahagala mag-text or tawag sa mga gusto nga butambag para sa ito ang letter sender karong adlaw mga kaingan. Once again, 0965-60-11688 or kanang nakapin ang comment sa ito ang Facebook Live mga higala, ha? Alright, so once again, maayog hapon. Magandang tanghali og maayong utok kaninyong tanandiha mga suking tigmamanaw. Karagat soon in kanato karona sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, mga nagdanaw kanato karon sa Facebook Live o mga sayo kaayo naghulat, nagatang sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon og once again a shoutout po sa inyuhang tanandanan. Sa itong mga suking tigpaminaw karoon, kamulong hari-haray, kamulong gaduyan-duyan, kamulong kapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, o gikan bakaha, ako mong gikan mga gala, no? Kamulong kapinagisikay sa ilang panimalay, sa kamulong nasa ilang trabahoan, sa kamulong ga-drive, ga-biyahe, bakaha, mga gala. Para yun lamang mo sa inyong buluhaton diha, samtang maminaw kang Lady Diana karong kahapong noon, no ba? Si DJ na po ang bahala sa inyo karon mga higala because today is Monday, which means may babasahin tayo ang lainapod na sulat ng pagganan sa atong programa karong adlaw. Sa kabulog ko ang daghan ang excited nga maminaw o mutambag sa atong letter sender karong adlaw mga higala. So stay tuned lang kayo. Sipot lang mo rin mga higala kaya karong daod-daod magbasa po dahil sa ato ang sulat ng pagganan. Before that, ang hapon sa mga naminaw karato karon ang debita sa May Surallah, South Cotabato. Pinaanggi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surallah, South Cotabato. Sa atong buutan nga... Ang zita ko gani. Sa atong buutan niya nga technician, Sir Jules Balinas, magandang hapon po. Huwag sa ato ang buutan ng operation manager diha may hapon. Sana mapalangga diha ng mga suking tigpaminaw nga palaging nag-aandabay, nag-aantay sa programa ni Lady Diana Batag hapon. Magandang hapon ipo sa inyong lahat. Mga diwag nabita mga gala sa may laghinding ng Azamis Oriental sa mga naminaw pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laghinding ng Azamis Oriental. Kauban ang ito ang DJ or technician baka ha nga mo'y nag-hook up ka na to karong kabunon. Maraming salamat po. Huwag sa atong mga gwapo-gwapa diha nga mga suking tigpaminaw. Naatang gahulat sa programa ni Lady Diana Matag Alauna mga higala. Salamat kaayo sa inyuhang tanan.
And of course, sa mga naminaw sa 98.5, Radzo, kaibigan, Valence, City Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat. At ay, usag ka, Facebook na viewer, mga gala, no? Maraganina, nagit na siya ka-comment, mga gala. Pasensya kay nag-intro pa si Lady Diana Balanga. Madam pa niya, ate, saan banda ang radio station niyo sa Surala? Kasi bibila ko ng Vegemax capsule. Aha. Bago lang gitpog ko, itubag, mga gala. Actually, wala po katuod si Lady Diana, no? Sa amuang, si tawag ani, sa mga radio station dito, okay? Honestly, wala po kung ato, mga gala. Kung anong ginis Lady Diana, darinig ko taman sa Valencia, mga gala. Abil ang Radzo, kaibigan lang hindi nga. Huwag yan pong kukatuod, mga gala. Wala pa kukado. Pasensya, ha? pero natubag na po. May gala, kinireply agad to ang buutan niya. Check na siya niha sa May Surala, South Cotabato. Matod pa niya. O, kuya ko, ane, sino yung nagtatanong? Si Sir Daniel Jeff Vera. Ang atuang si Biyahan sa Surala, South Cotabato. Located exactly sa Sitio Landamay, Nasi, Surala, South Cotabato. Once again ha, sa atong mga suging tigpaminaw diha na wala katultol sa atong si Biyahan na gusto mapalit sa itong mga produkto mga galak available di ato ang atuang Vegemax Aroma Plus Herbal Oil. Located po ang atuang station sa may Sitio Landamay, Nasi, Surala, South Cotabato. I hope nga ako anang natubag iniuhang pangutana. Salamat ka ay sa pagpangutana, Sir Daniel Jeff Vera, no? Gusto daw siya mo try sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Salamat ka ayo po. So once again, welcome sa inyong lahat mga gala ha. This is Love Diaries with Lady Diana. Huwag magandang hapon sa atong mga Facebook na viewers kanong hapunon. Kapaspas kayo nagka-comment, diha nagka-view, nagka-share sa atong Facebook Live. Salamat kaayo sa inyuhang tanan. O sa mga wala pa nakatultol mga gala sa atuang hama na makita ng Facebook Live ni Lady Diana. Pangitaan lang ninyo sa Facebook ang official Facebook page ng Radzo Kaibigan. Ang 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City. Nagdanaon na magkanato karon palihog ko mga kaigan og like, share and comment po sa atong programa na malipay gid si Lady Diana. Kung hindi yung i-share ang atong programa og mag-comment mo diha og mag-like mo diha ana para po ma-shoutout mo ni DJ. Og mahibaluan po nako kung kinsa ning gatan-aw sa ako ato ako agaron. Ang twister yarn. Salamat kaayo ha once again. Hello sa inyo hang tanan.

So, I mean, sa South ko taba to di ay. So, I hope na magatultul ramo, Ma'am Stephanie, og Sir Daniel Jeff, ha? Salamat ka ay. Og shoutout once again sa inyong lahat dyan. Ang ito ang suki nga tiglandaw sa Facebook Live. Salamat ka ayo. And from... Oi, Engineer Brian J. M. Butter, magandang hapon. Kani mo ni Engineer Mario Benio, good afternoon, Guababa, shout out. Shout out si mo hariya, Engineer Brian J. M. Butter from Banduanon, Lantapan, Bukidnon. Karaminaw, naglantaw, karataw ka rin sa Facebook Live. Sa imo, kaubanan diha sa trabaho, no? Maraming salamat once again. Magandang hapon po sa inyong lahat-lahat. From Sumia Peter Madod Pania. Hi Lady Diana, good hapon. Kamusta po kayo? Ay, okay lang po si DJ. Oh, maraming salamat po sa pagtatanong. Okay lang si Lady Diana, ikaw kamusta man ang ituan? Buhay-buhay diha Sir Sumia Peter, ang atong suki ng Facebook Live viewer mahagana. From Don Carlos. Tama ba taga Don Carlos baga kuya? Good hapon, si mo ag happy viewing po sa atong Facebook Live. Balihog kong share sa itong live. Sir Sumia, salamat kaayo. Oy, natay caller, dili sa magtawag si DJ ha. Karon na po taod-taod. O magtawag og tawag si Lady Diana. 686, sambay ka lang muna dyan. Okay, later na ito magtawag og tawag mahagala. Inigong manatog basa sa atuang sulat ng baganan karong adlaw. Salamat sa pagsabot. And from Sir Martin Aquino, Marupana, hello, may hapon. Lady Diana, how are you? Busy pa kaayo akong live. Dili pa jud ka paminaw. It's okay, it's alright. Walay problema, no? God bless sa imo ang mga laraw diha sa imong kinabuhi. Sir Martin Aquino, ang ito ang suki ng itig paminaw from North Cotabato. Ang nag-comments on Facebook Live karong kahaponan. Salamat po! Ikaw sa ikaw na ka ng hapon sa iyo dyan, Sir Martin Aquino.

Alright, time check mga gal. It's already 1:28 in the afternoon. Alauna 28 na po ang sigapunod mga kaigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli mga gal. Lahagay panahon na po para basahon nato ang ito ang sulat ng baganan karong adlaw. Parang sa mga comments ko wala pa nabasa DJ. O, dyan lang po kayo. Kato na itiwas na nagbasa unga taod-taod. Okay, paspas king oras mga gala, magbasa na ta sa ito ang sulat ng baganan karong gabunon.

Lady Diana. Panihog ayaw lang basaha ang akong numero, Lady Diana. Ug itago lang ko sa pangalan nga Sunshine. 31 years old ug bag-o lang yod na himong single. Bag-o lang nako gibulagan ang akong uyab last week, Lady Diana. Ug mangutana lang ko ninyo kung sakto ra ba ang akong gibuhat. Ingon ani mang go DJ. Nine months naming uyab sa akong partner. Natawago nato sa pangalan nga Romel. Si Romel, Lady Diana, gikan sa usa ka long-term relationship. Kay 8 years sila atong ihang ex nga babae, DJ. Ug ang reason daw sa

pagbulag. Naburusan ang babae sa laing laki. Maong walay choice, Romel, kundi bulagan tong iyang ex, Lady Diana. Ugma uto, nag-ilaming duha, nagkasinabot, ug nag-resisong mag-uyab duha. Lady Diana, kabalo kong lisod magig-uyab sa taong gikan sa long-term relationship. Pero nisugal ko kay abi nako nga andam na siyang mahigugma pagbalik ug mudawat ug bagong tao sa iyang kinabuhi. Pero DJ, I was wrong. Diha ko na sayop, Lady Diana. Kay si Romel, klaro pas udtong tutok na wala pa naka-move on sa iyang ex, Lady Diana. Nganong nakasulti ko, ana? Sayunan ka, Lady Diana. Walay gabi nga dili niya may isgutan ang iyang ex sa ako, ah. Usahay inigwasturya mi duha, masayo pa siyag tawag na ako. Pangalan sa iyang ex ang iyang manganlan, DJ. Kung naasay paliton para nako, like sa pagkaon, ang paboritong pagkaon sa iyang ex ang iyang paliton, kay basin daw ganahan po daw ko, Lady Diana. Sa mga sinina, sa bulak, uguban pa. Pirming ang paborito sa iyang ex ang iyang madumduman, Lady Diana. Dugang pa, DJ, naapara siya yung mga picture sa iyang ex sa iyang Facebook. Wala pa niya gipang delete kung ang iyang mga shared posts sa FB puros prang bukid pang broken-hearted. Puros about sa past or padungog-dungog sa mga ex. Nga mismo, ang akong mga amiga makasultigid po sila nga mura dog, wala pa naka-move on sa Romel. Ang mas nakasakit pa, Lady Diana, kay bisan iyang mga ginikanan, pangalan pa sa iyang ex ang maritok kaysa akong pangalan. Maunang DJ, nawad-an ko gana. Kay abi ba nakog, nanguyab siya nako kay andam na niya, andam na ang iyang kasing-kasing, ug totally detached na sa iyang past, DJ. Pero murag, sayop ko diha, Lady Diana. Dili ko gusto mahimong rebound. Gusto kong higugmaon ko sa akong pagkaako. Gugma nga tinuod ug buo. Dili gugma nga taphaw lang. Dili gugma nga alang-alang, Lady Diana. Maunang mangutana lang ko ninyo karon. Kanimo, Lady Diana, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Kung insakto ro ba ang akong gibuhat? Sakto ro ba nga nakigbulag ko tungod atong mga rasuna, DJ? Or mabaw ro ba kaayo ko? Unta mabasa ni Muni, Lady Diana. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 101.5
1: Palailaan din ang taga-asa.
2: Ah,
1: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man, so nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, Lord, gusto rin, mabuti naman aking talaga yan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Karang nga, dika Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bidimax, kanto sa programo sa sitio ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Flake blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
6: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon's Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Rahaplas po kag-aroma na eh.
2: Ugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka-aroma, okay.
2: Hindi ako pa, naku, nindos giyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
2: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, wala sa kwa ito, makatulong na kung kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
3: Kapi ka muna.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
14: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad ka ron, mataghamay, kauban yung kanuna. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, og di kalidad nga trabaho. Kuhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
9: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
10: Kano-kano ka na ako, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
10: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
9: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
10: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
10: Lima ka buo.
9: Okay.
10: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na himamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
11: The best songs on the radio.

0: Alright, 54 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano na 54 na po sa kapurun mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back once again sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain ng Radio Sense. And of course, sa mga Facebook Live viewers sa patuloy pa rin nagatambay sa ating Facebook Live. Magandang hapon niyo po at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. O na atay, caller, mahagala paspas kinakadayal mga kaingan. Ganina rin sa katawagon sa atong programa. No? Ito ning tawagon. Ang atawagon ang mananawag garong kapunan si caller 686. Alright, hello, maayong hapon.
1: Ate.
0: Magandang hapon po. Sino po ito at taga-asa?
1: Lani ate from Lumbu.
0: Si Ma'am Lani Remedar. Tama ba?
1: Yes, ate.
0: Alright. So magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Lani Remedar. All the way from Lumbu, Valencia City, Baguinonan. Sa may kalagad ni Lady Diana sa imuha karon.
1: Pwede mag-rate ate?
0: Yes naman. Dili ka mo tambag sa ato ang letter sender karon.
1: Dili lang sa.
0: Sige, wala yung problema. Wala yung bayat lang si Ma'am Lani Mahagala. Sige po, go ahead, Ma'am Lani.
1: Okay, i-grade na ako. Ako mga friend natin.
0: Mm-hmm.
1: I-grade na ako si Michaela Romeo, Winifield, Sunfit, Maglangit, Angelica Conog, Maylin, Martel, Elek, Songfit, Ate Terinja Dalao, Ate Lip, Bisma, Sunny Boy, Magihar, Kuya Ricky, Pramin, Jim Castada, Aljan Amokatat, Nancy Edgar, Simon Land, Boy Guapo, Arlene Bahian, Nancy ako ding anak ng si Princess Kira, Nancy ako ding banangan si Joey din. Sa'yo mo po, ate.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: Pwede maka-request of song?
0: Yes naman. Asa mo nag song, Ma'am Lani?
1: One. Sana'y magbalik.
0: Ansa man, pangutana na or go ano sa... Oh, di sa sure sa title mga gano. Ansa po?
1: Ito na lang ate. Ansa man? Sana'y magkapiling ka.
0: Sana'y magkapiling ka. Ato na i-type ka dali ha. Sana'y magkapiling ka. Para dili malimta ni Lady Diana. Sige po. Kala lang po.
1: Good morning na siya, Lady Diana. Greetings coming from... Lannering Meter of Long po. Balin siya. Bye-bye.
0: Alright. Basaradzo, kaibigan. Alright, maraming salamat po. That was once again Ma'am Lani Remedar mga gala from Lumbu, Valencia City, Bukidnon, Ngalanimbaya sa iya mga friends on air. And before na magbarayin mga gala no, ay magkalimut hanggang atong programa hatod ganato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbanang lana. Sa mga namino nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, nagkagagalo sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, parut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins bagahan. O gamitin na nasa giragusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kagawas nga biktibo kaayo kini, dili po kaangay mabalaka tungod kay humot ganing dili oily sa atong kalawasan. Ug labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina mga gala. Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And we have another caller here on the phone. Is si caller 762. Hello, maayong hapon.
2: Good day po, Lady Diana.
0: Oy, magandang hapon. Murag daod-daod. Galing daw agad po galing. Tinguga, mga gala. Sino po ito at taga-asa po?
2: At San Binang, San Fernando po.
0: Ay, ang nagbabalik mo na mas kardonalizay, mga gala. Ang nagbabalik si Kuya John V. ng San Fernando, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo, John. Kuya Black John V. So may kaalagad ni Lady Diana sa imuhang mga taod-taod mga na wagdang na rin sa kahanginan.
2: Ba't mga Lady Diana dito kong Manila?
0: Ay, maupa ni Ay. Anong ginawa mo doon sa Manila, Kuya?
2: Ano, kuhan lang. Baka nang dito lang may graduate sa kuhan. Ning...
0: Unsa ba? Graduate sa... Unsa ba na, oy? Unsa ba? Tao, bagay.
2: Ako, ang bagay ni Jujitsu.
0: Unsa? Nag-graduate sa unsa?
2: Jujitsu ba? Jujitsu.
0: Jujitsu. Amo po di ay. Ano ba nang murag karate, Kuya John Vic? Nga ko na sayap. Tama ba?
2: Oh.
0: Ay. Kasabot master din mo karate si Kuya Vlog John. Dito di ni kumpiyansahan na. Kasi karatehon tagkalit. Kansa po?
2: Dito ko vanilla pag... Pag... Pag uli na ko din nga. Nang...
0: Nagtagalugins na lugar ka ba?
2: Nalimot ako, nalimot ako Bisaya.
0: Ay, marag tutod na naman ka mo Bisaya. Lagi ka rin. Anong nangyari sa Tagalugins mo?
2: Marami akong natutunan.
0: Ah, sige daw, may ansa may ano ba ano bang maipag ano bang mai sa tawag ani. Mama, maipit mo sa tanis si imo kuya. May kaalagad ni Lady Diana sa imuha garon kuya Black John B, pero dapat in Tagalog imuhang dubag ha.
2: Ano mo kan mo?
0: Ansa pa?
2: Tambag
0: lang mo tambag siya mga gala. Sige, ato ning paminawon ang atuang. Sani, graduate sa Jujutsu mga gala. Kuya Black John B ng San Fernando Bukidnon. Sige po.
2: Tumoy naman akong na. Dungga na to taga ganito sa kabuhay nga nagpadala.
0: Ah, wala sa nagsulti Kuya Black John Vic nag-asa siya. Pero kuan niya yung edad is 31 years old si Ma'am Sunshine ba to? Oo, babae po si Ma'am Sunshine 31 years old kuya nga nagpadala si iyang sulat. Pero wala niya sulti kung nag-asa siya.
2: Ah. Kuan nga kong katambag niya mayapon di sa tanan. Sa tanan nga naminaw garon og. Sa atong pinakambol nga Didi karon. Didi Diana.
0: Aha.
2: Og sa tanan nga naminaw nga amiga kay ilan ako.
0: Mhm.
2: Sa tibuok kwan, tibuok Pilipinas. Tibuok kwan buong mundo.
0: Aha.
2: Ang iyang problema ni love problem.
0: Yes, but love problem ko ya.
2: Yang ibulagan ang iyang kwan kay kanang Mag-uwasya kasabot ba?
0: Uh-huh.
2: Pero dili magod po ulgid ang pag-higugma sa ang lalaki tungod kay ang natuwa man sa ex.
0: Aha, tama. Tumpa ka dyan. Sakto ka rin ha, Kuya Black. Mauna yung problema, Kuya.
2: Kung masulod mga litag o sa ka, kuan, o sa ka, muna na relasyon.
0: Aha.
2: Oh. Inaklan nga, hugot bakos na kita nga di kita mga umulingig lain.
0: Ay, wow, tama. Subot pa sa buwat, kuya, kung musulod ako sa karelasyon, dapat lang kanang fully healed data or naka-move on na kita totally sa itong mga kagahapon, sa itong mga
2: okay.
0: Past.
2: Mm-hmm. Ako, manguna, prayara mo ko ito tao na tayo kasing-kasing kabalotong masakitan.
0: Mm-hmm, tama. Tama, no? Kaya kung may gugma mo, kagibali mo, naghimura niyang rebound iyang bago kuya ba? Kung galiman, wala pa siya nakapupon sa iyang past.
2: Ma, kung kuwan ba, kining usangalan na naghimura niyang kining panakit butas.
0: Aha.
2: Sayang,
0: panakit butas.
2: Tungod sa iyang kamingaw sa iyang uya ba? Una na.
0: Mm-hmm. Suluhay okay, po si Sender, di ba?
2: Ipiyat din sa pangalan pa ganit sa iyang ex. Ang masampit.
0: Mm-hmm. Anong luwi po si Ma'am Sender, di ba? Unsa ka, grabe na gid nakasakit siguro.
2: Mura ka nang, mura bitaw ka nang, buksa, nabaw lang pagsabot, gitamparos kag bali-bali, yung una na ba?
0: Tama, Giyon. Yung una na kasakit, ang kaagi, kahimtang ni Ma'am Sender karon.
2: Pero, iya mang gibiyaan, gibulagan man yan, ang iyang ingon, kaya tama ra ba kuno nga.
0: Yes. Muna iya pangutana sa tanan kung tama ra ba yung gibuhat nga iyang gibulagan tungod atong mga rason na, Kuya Black John V.
2: Okay, murag sakit magod po kayo.
0: Mm-hmm. Labi na ko bili. Dili lang ang iyang uyab ha, kundi apil ang kinikanan sa iyang uyab. Ngalan ba daw kuno sa ex ang maminson? Grabe naman sa tanan. Pero di man good po lalim, Kuya Black. Kay 8 years sila atong iyang ex. Ingon anak kadugay, susintawan.
2: Sa ato pa, apil ang kinikanan ganin, isalig na siguro sa kabutan sa iyang ex.
0: Tama. Manang maglisod sila glimot siguro, no? Kay sobrang siguro to kabutan. Unsa ba ka, ha, no?
2: Ano ba? Oh. Mm-hmm. Okay. Kuan ka nang wagit na sila. Wagit sila eh. Nag-destiny.
0: Mm-hmm.
2: Sana. Nagtubulag.
0: Tama.
2: O. Ang iyang pangutanaan eh. Dili na ko tason. Kaya na pa may manawag ron sa ulahe. Manawag.
0: Mm-hmm.
2: Ang iyang pangutanaan eh. Kung tama na ba ang iyang ibuhat.
0: Yes.
2: O. So ang iyang kuanan eh. Ang iyang tangibuhatan eh. Sawa pa niya ni Bulagi. Mm-hmm. So, gisturyano da niya ni Daan sa iyang, sa dili gusto sa babae wa, na muna'y mo itabo.
0: Oh, unsa po? Iyang gisturyahan unta Daan ang lalaki?
2: So, kung ma-otro ba sa iyang, ma-otro ba siya o iyang ex bagay ang iyang una-una-on? Kung mawala, kung sa iyang una-una, yung una na ba?
0: Ay, okay. Sige, bali mo rin iyang klaruhon.
2: Kung klaruhon niya ba? Kay, sa tingala ba yung putong laki o kanang anong gibulagan siya?
0: Gibulagan na siya galit.
2: Gibulagan na siya galit. Kaya bisin siya kabalo sa iyang gibuhat.
0: Tama, no? So, kay basig ka na ganing dili niya bawantayan. Galahit yung nga pangalan yung gilito. Kanang wala niya tuyo abang, no? Tungkol siguro sa... murag, si tawag ani, eh? Murag, unconsciously iyang mabuhat, bisag wala niya tuyo. Nang base ni hibong siya, natingan na po siya, ganong gibulagan siya galit? Nga, umo siya nasayod siyang gibuhat.
2: Umamanggot po siya nasayod. So, ang iyang gibuhat, ano yung tanya, iyang gisturyahan, mm-hmm. Ngamon niyang, di niya gusto nga may tabo.
0: Mm-hmm.
2: Pag, okay. Pag mo, gawas ka na siya iyang baba otro, saka na pwede na kayo na may rason.
0: Ay, alright. Mm-hmm. So, yeah. Pero, sige po.
2: So, okay ra, sindir kay one man, nang, Nainay ka naman ni mo. Uh-huh. Ayun na lang na.
0: Tama po. Basin mang good food. O grabe na gid ka sakit. Ihang gibati, kuya. Kuya Black John V. Oh. Kaparag napulaan na po lagi daw kuno siya. Kaya bisa kinsa naman siguro, no? Di po ba lalimang higala.
2: So, kung ganahan kang John V, naama po.
0: Maulag ginadiha siya, Kuya Black John V. Abdik ni magkakuan siya ko galingon, oy. Ito, diba? Pero feel ako, gapahulay pa ito sa gender karon. Ihapang gina-process ang mga panghitabo sa iyang ginabuhi. Kinaglibog pa ito siya karon, Kuya Black John V. Sa iyang mga desisyon.
2: Oh, kung sa kanang relax sa kadyat.
0: Mm-hmm. Pahulay sa, diba?
2: Kaya ano, paano, mukha na po ka, masulod na po ka, another guy na po.
0: Mm-hmm. Zaman.
2: Kung langit, siguruan langit ang lalaki nga. Na masaligan.
0: Unsa pagyod?
2: Ha?
0: Unsa pagyod kuya? Lalaki nga masaligan, unsa pagyod?
2: Buutan. Masaligan gid ba nga dili pareha nang bisig na nasa imong atubangan dili pag gid imong pangalan litukon.
0: Adama no. So maingon ana dapat ihang o kuan lang dambag lang po sa tanan no. Kung galing man bago mo magibulagan sa inyong mga uyab. Ayaw sa dahin mo sulod og bagong relasyon diretso. Paningamuti sa ninyo nga maka-move on mo nang mahil pa nang mga sama dinong kasing-kasing. Ayaw mo musulod otro relasyon kay makapasakit ba gid mo tao mga higala ay kana galing mo po na ka-move on mag uyab na magbalik. Bisan paghili nito yuon makapasakit gid mo laing tao ana.
2: May ginang mumupuon mo daan kay para basin po nung magdadali mo na ang kamuna po'y makalito ko sa inyong ex na po.
0: Sipyan na po sa ngalan, di ba? Mas maayang dapat yun, malimta na gid nimo totally. Di man nasasalili malimtan, pero dapat lang kan, ataning, parang wala na kay nabilin pa nga mga pagbati sa ibong kagahapon. Nahil na yun imong kasing-kasing pa.
2: Ay, ngunan na dapat. Gilubong na sa limo to, gilubong.
0: Ay, ngunan na dapat. Aron, di na masipyat sa pangalan, Kuya Black.
2: Kasi masipyat na po sa pangalan. Ang pangalan, Marben, Madanbe na po.
0: Ang galing klaro ni Scardo Dalizay. Salamat kayo.
2: Maura dito, Lady Diana, kaya hapit na rawag na po, boss.
0: Ay, unsa, hapit na?
2: Hapit na kuha ng time.
0: Sige po, salamat kayo, no, kuya. Pero sakto ba ito yung tambag, mga gala? Manibaya ka, kuya?
2: Murit na siyong song daan, kaya siyong palong ni Kalin.
0: Sige po, unsa man ang song, Kuya Black?
2: Nang dahil sa pag-ibig?
0: Dahil... sa pag-ibig. Sige, ito aning i-play karon taod-taod, kuya. Kana lang po. Ay, malimbaya pa ka. Sige po. Sige, go ahead. Imuha ang panahon.
2: Greet lang ko sa akong mga kaprintihan sa mga Rebilo, Romano, Maputi, De La Serna, Lorraine Taray, o Rebilo Pamiri, o Labor Pamiri. O sang Kuande, Tilma, Carol, Dingding, o sa mga Lady Diana, o sang Romeo Tsang, o sa CEO ng istasyon, o Maura Lady Diana.
0: Alright. Salamat kaayos sa pagdawag, Kuya Black John V.
2: Salamat po. See you next time.
0: Salamat kaayos sa radyo, kaibigan.
2: Mauni, og ato ni.
0: Mauni, og ato ni. That was once again a Kuya Black John V na dagad sa may San Fernando Bakinon, mga higala, no? Amot lang malingagid ka ato siya, ha? Salamat ka, ayo, pero sakto may yung mga tambag, mga higala, ha? Og magato, magkakuha gid si Ma'am Sandra at yung mga pagtulunan, di ba? Ano pa rin mga text message nga nadawat din mga gala, no? O mga comments sa Facebook Live. Wait lang, ha? What if I never found? From 340, Matod pa niya maayang hapon. Ate Lady Diana, pasanod lang ko nila Javar, Linunia, CJ, Angay na ating Carol, Telma, Maglasang. Kakay Mikayla, requesting kong song, Laging Tapat by Zulina Magdangal. Salamat Ate Lady Diana from Annaline sa Barangay Poblacion, Basugong Bukidnon, Basarazzo, Kaibigan, Mauni, og Ato Ni. Ay, salamat kayo paghapag ganin mo ni Ma'am Annaline from Poblacion, Basugong Bukidnon, nga naminaw ka na to karoon. Shoutout no sa iyong mga friends on air o request sa song Laging Tapat by Julina Magdangal. At nag-play ka rin taod-taod, Ma'am Annaline. Salamat na maghapag ganin mo niya once again. And from 4472, bari ba na good PM, Lady Diana, para sa ako ah. Tama ra ang gibuhat ni Sender kay wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Gihimo ra ang rebound si Sender. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Aha. Sakto ra daw yung gibuhat, Ma'am Sender, ha? Iyan mo kong pangutana, mga higala. Sakto ra ba daw yung gibuhat ka iyang bugibulagan ang iyang ex tungod atong mga rason na nga parang wala pa naka-move on ang iyang boyfriend sa iyang ex. So ang tubag ni 4472, tama ra daw ang gibuhat ni Sender kaya wala pa man naka-move on ang lalaki sa iyang ex. Himo rang rebound si Sender. Kala lang DJ, salamat. Oh, salamat sa pagbasa. Kamarag lain po kayo mga gana, no? Kaya mano pa ni Sander ganina, sabi kong palitan siya paggaon kay ang paboritong paggaon sa ex ang mapalit, mga gana. Kaya basin, hindi mo daw kung nagipalit sa lalaki, kaya basin, magustuhan po daw ko, no? Sa ni Sander, no? Mura maglain. Maglain nila kong buot siguro. Kaya ako manggalik sa Sander, no? But lang, mangluod. Yun tara, mangluod. Usa to ang mga bulak, ang favorite color, tanan murag, tanan sa iyang ex, no? So murag lain gyud sa party sa mga. Unang nakadesisyon siya, gipulaan na gyud siya mga higala. Kapoy na po siguro siya sabot mga kaigan, okay? Dili lang siguro ni kausa nahitabo, dili lang kaduha, katulo, kadaghan gyud siguro nga beses ning nahitabo mga higala. Murag obvious ra gyud po kaayo, no? Wa pa gyud ka move on ang lalaki sa iyang ex. Kaya bisan ganit daw kung sa Facebook account sa lalaki na pa rin mga picture. Mga picture sa iyang ex, no? Ang mga shared post daw kuno kanang pang broken, padungog-dungog sa mga ex. Grabe naman sad, no? Ako siguro, pagbalik na lang mo, eh. Umod lang. Muna yung pinagahadlog niya mga gano'n. No? Mailove ka sa usaga tao nga. Wala pa rin naka-move on sa iyang past. So yun na nga, diba? Before tayo mapusulod o usa ka relasyon, mga gala. Bagong relasyon, kung gali man gikan ta sa usa ka heartbreak, pag-move on sa mo, palihog lang. Moving on is a process. Dili na sa instant lang, mga gala. Nga kung mag-uyab na kabag-o, mawala na tanan imong pagbati sa imong kagahapon. Proseso man na. Ay, mo pagdali. Uy, murong kung silag mga hutdan o mga uyab. Murag diligid mabuhi. Way adlaw nga, way uyab, mga gala ba? Sa mo palihog lang, ipahulay sa inyong mga kasing-kasing, allow your heart to rest, maayo ang mga samad sa kagahapon, nataning makaingon mo sa inyong kagalingon nga, ready na ko, di ba? Ingon na dapat mga gagawin. Hindi nang hapon pa nagbulag, nangita nag-uyab garon. Orang mahutdan o uyab sa kalibutan. Kanyang uban nga, upaka uyab sukad. Aha, natay lain niya magdatawag si caller 475. At aning tubagon mga kaigan. Hello, magandang hapon.
3: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon niyo po, caller 475. Sino po ito at taga-asa po?
3: Miley Martin, hindi niya sa San Carlos.
0: Alright, ano to ang suki niya kasang magdatambag from San Carlos, Bukidnon, si Mamaylene Martyr. May hapon, karimo Mamaylene, kung sa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha.
3: Kanang mag-retra guro ko kayo ang kasapun sa tindi kay gikan to kong bumintas na nagpalit kong
0: nagrason bukid siya mga higala. Hindi mamalain si Lady Diana, walang problema. So manimbaya lang po si Mamaylene, go ahead, imuha ang panahon.
3: Manimbaya lang po sa kong mga friends mo na pinili ko ay nangyikap ko no. Hindi dati siya masili, hindi ka paminaw sa imo ha.
0: Ah, grabe nang yun.
3: Ngayon nga po nung muli ako, ngayon pagpaminaw, ngayon nga, magdaming lami rin yung car, o yung mga sikera. Mm-hmm. Kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, ka

0: Ang sama na nga song, Mama Eileen.
1: Gusto ko nang bumitaw.
0: Sige, ito aning i-play karon taod-taod. Ang gusto ko nang bumitaw. Kanila mang bo, Mama Eileen. Alright, salamat sa pagdawag, Mama Eileen. Basarazzo, kaibigan. So that was once again Mama Eileen Marter from Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Nga naminaw ka na ito karon sa may Barangay San Carlos. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Another text message here from 886 Matod Pania. May hapon. Kamusta man ka dira nga side BFF? Oy, okay lang ko dira BFF. Salamat po. Pero, nag-download na. Ay, mo din hindi. Ay, hanap ko by Meteor Garden. Okay po. So, itong igno na nga itong technician. Ani. Meteor Garden din yung ako. Theme song siguro ni sa Meteor Garden, mga galan. Ay, pabag-realize si Lady Diana. Pasadot na lang ko kay Lensky Madugas. Kang Letty Lani Maylene Marter. Kauwan siyang family, Maris Roxan. Javar Kanga kay Carol. Special greet kay Yana Jane Morales. Simulan niya BFF. Let us all my friends. Angelica Kunog Ninga. Always listening sa imong programa BFF. Ay, salamat naman kahapon. Nalimin naman Angelica Kunog ang akong BFF from Puruknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat ka, Aya. And from 6140, Matod Pania. Hello, Lady Diana. Mag-advise lang ko gamay kang sender, Lady Diana. Sakto imong desisyon, sender kay Lisud Higug Maon, ang taong wala pa naka-move on sa iyang past. Iyang kasing-kasing ug huna-huna na apa atong isa ka babae, bisan ikaw iyang kauban. Sakit kay na kay panakibutas ra si sender. Ang sakita paminawon, mga galang. Kanang... ikaw iyang kauban, pero lahi ang naas sa iyang kasing-kasing ug sa iyang huna-huna, mga gala. Grabe naman sad na, mga kaigan. Ay. Una nga, para kang sender 6140, tama ra daw. Tama ra daw nga, imuhang gibulagan ang maong lalaki. Namurag na'y kanta si Moira, ano? Siguro itong paubaya, mga gala. Ang ako ang kasama, pero... pero hanap mo siya, tama ba? Ako ang kasama pero hanap mo siya o ako ang kailangan pero di ang mahal, kasakit in tawan. Wala mo na, nag-relate ka na si Zander Anang Gantaha, mga gala, no? Kaya lagi sila ang gauban luha, pero lay, mangningalan, manganlan, mga gala. So para ni 6140, tama na daw nga gibulagan ni mo, Ma'am Sander. Kaya parang hihimo akang panakibuta sa lalaki. Kaya imagine po, no? 8 years sila, no? Mahadlok maganigsukun lang uban o 3 years ra ang past relationship sa ilahang. Sa mga, example, gapanguyab sa ilahang. Kani pa kaha nga, 8 years ka ayaw, mga hiyala. Miniuno naman yung taon ni. Laban mo 8 years mga kaigan, no? Pero isugod ba ang ta si Ma'am Sander, no? Kaya isugal gud sa matod pa niya. Kaya abi niya nga, manang, andam na ang lalaki mahigugma og, mahigugma pagbalik, mahigugmag laing tao. Pagbudawat og laing tao si yung kinabuhi. Kaya abi niya, nag-move on na totally. Pero ang ending di ay, wala pa di ay. Alright, salamat kaya 6140. And from 1297, Mado Pinagin, PMDJ, para sa kuwa, what if? Sana, what if mabalik tong ex sa imong uyab? So, biyaan ra kaniya, sender, kay dito pa man siya gugmahan. Sakto lang, imuhang gitapos inyong relasyon, kay kapasakitan, ranin nyo ang usag-usa. Tama sad, no? Lagi ni maghawa sa ring daghan king what if sa rung nauna, mga gala. What if sila pa karon, pero what if na ay usa ka higayon? What if, no? Moabot ra galit tong ex sa lalaki. O mabalik ra galit sa... mabalik ra galit tong ex sa lalaki. So, unsa lugar, di ba? Biyaan lugar din si sender. Gagubahan pa man tong lalaki dito, no? So tama ra gid pud kuno ka. Gibulaga na lang ni Ma'am Sander. Salamat kaayo 1297 no. Lahi pud nila ilang utok mga lang. Ano bi punto mga kaigan, 'di ba?

Alright, we have a comment here from Facebook Live. Ano pa ni Ma'am Wendy Pamplona? My hapon, a lady di anapasada lang po. Watching from Sitio Saumil. Saumil, Nasi Surala, South Cotabato. Ay, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Si Ma'am Wendy Pamplona nanonood sa atin ngayon all the way from Sitio Saumil, Nasi Surala, South Cotabato. Salamat po. Magandang hapon once again ka Ma'am Wendy Pamplona. And Ma'am Wadiyong Angelica, magandang hapon sa atong sugi ating pamanood ang site sa may Purokdos, Hillside, Mount Nebo. Kauban sa iyang kabika sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subalan. Nanamino, karato, karon, maraming salamat po at magandang hapon sa

From 7250, Lady Diana, panagibutas ra na siya sa lalaki. Ang tinuod, wala na siya higugma sa lalaki. Sakit na kay tama na siguro. Sakit na magiging paminawa. So tama na yun, diba? Yung desisyon nga, si tawag ani. Yan ang gibulagan ng lalaki. Gilisod magkaayon no? Sa ilahang duha, murag siya ay higugmahan sa ilang relasyon. Dili mo gina mag-work ang relationship mga gala. Kung usara ang gugmahan, kung usara ang gapaningkamot, usara ang ga-effort, usara ang gapakitag care, usara ang gapakitag love, dapat duha man zod. It takes two to tango mga gala. Dapat sila duha ang maningkamot, sila duha ang gugmahan, sila duha ang ga-effort para mag-work ang ilang relationship. O sa ilang sitwasyon karon, madad ba base sa sulat ni Sender nga murag siya siya gugmahan kay ang lalaki. Nabilin ba ang kasing-kasing sa iyang past mo nang ihang gibulag mga higala. Abasin, wala pa naka-move on ang lalaki DJ. Ipa-move on sa naoy. Ay, ha, siya makigbrelasyon sa laing tao kay magkapasakit siya o damdamin. Mian niya sa talakag DJ. Ay, magandang hapon. Ganin mo niya mamian from talakag bukid noon. O magkapasakit na ganun o damdamin mga higala. Kung masulod kag relasyon nga dili pa ka fully healed sa imuhang past, so move on sa una ha. Kaya masulod og bagong relasyon kaya mahimo ra nga gihimong rebound or gihimong panakibutas sa imuhang bagong ka relasyon. Kung ako sa Sander DJ mo biyagid ko oy sakit manggaayo ng kamo ang gauban pero lahi di ay nga babae ang naa sa iyahang huna-huna. Gimura kang buang da kuro anak Sander si Marlon ni. Magandang hapon kani mo diha. Magandang hapon kani mo diha Sir Marlon. Nga naminaw ka na ito karoon ang butahan ni siya na nukad mga galabos. Sige, salamat sa imong advice. Laya text message, shout out me DJ. Shout out me sa sungko DJ. Bulagin na Sander kay dili na true love. Fake love na ah. Salamat kaayo mga kaigan na salamat kanino dihang sarot sa inyong tanan dihang aside sa may sungko. Lantapan mo ganoon labi na kanimo Dexter nga nagpadala sa iyahang tambag mga gala. Salamat kayo. Alright, time check mga kaigan. It's already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunan mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala. Kaya mabalik pa si DJ Unia taod-taod para sa paghatag o finaling advice para kang letter sender karong adlawa. But before that, maminaw sa atas yung marequested ng mga awit mga kaigan. And we have here sa nung playlist a song entitled Nang Dahil sa Pag-ibig by Bagoy Drilon. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Ni.

0: 98.5. May buntag din mo diyan, kaibigan.
1: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba mapailaila, Igan?
1: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
1: 26, Boston.
0: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
1: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahula ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, murag nahimuan siya og bitot. Niya, ang ako ang hibutan ato, Pastor, katurang gigi magsito ka buo.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok ako ang isa?
0: Oo.
1: Nasamad. Ya, ang design sa doktor, mag-iwan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Ya, yeah, si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pito ko nga ginahaplas.
0: So okay na siya. Napali na katong sabad o na kuan na siya? Nauli na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
0: Glory to God.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Unsa may ato igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
0: Aroma, yes, tagagamit kag aroma.
12: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
0: Wala?
12: So, ang katulang naplas na mo ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
12: Sa Ginoo, pastor, dami.
0: So, igan, salamat di kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
12: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
13: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
14: Kapi ka muna.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: ang balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamay, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: So akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat igan, salamat igayo.
11: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
10: Okay.
12: The best songs on the radio.

0: at 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:57 na po sa kapunong magkaigan. And you're still listening to Love Diary with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain Lain ng Radio Sense. And of course, sa mga nagdanabag hapon sa Facebook Live, magandang hapon po. And kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Magandang kaayang salamat sa inyong lahat, mga gala no. But before tayo mag-proceed sa pagbasa sa finaling advice para kang letter sender karong adlaw, maghapon sa imo hariya, Ma'am Edwina Duana Garizon sa Maribin. Good afternoon, DJ nga guwapa. Magandang hapon din po. Salamat ya sa pagdanaw sa Facebook Live at the Inday or the Ati Edwina Duanan Carisosa from Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. May hapag ka nimo di once again. Ag from Virgilio Bisinga, Maribene, good PM, Lady Diana pa, shout out. Happy Inahan Month, di ay, ay, sana all. Mother's Month logo na para sa iyahang one and only Mama Arlene Deluta Bisinga. Rekang salamat, more power to your program. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Kanimo diha Sir Virgilio o sa imuhang malanggang asawa diha, Mama Arlene Deluta Bisinga from Campuan, Maramag, Bukidnon. Salamat o mga hapon sa inyong dyan. Salamat sa inyong walang sawang pagkikinig sa programa ni Lady Diana Matag hapon ha. Salamat kaayo po. Karong magala panahon na para tumasahod ang finale ng tambag ni Lady Diana Panas at duang letter sender karong adlawa kang Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat sa gilanon mga gala no? Sa ito ni basahon. I hope you are listening. I hope ganamino kagaroon sa itong programa Ma'am Sunshine na nagpadala sa iyang sulat. So may hapon once again kung nasa tanan Ma'am Sunshine. Gusto na konsultihan ka nga dili ka mabaw o dili sayo pang imong gibuhat. Ang gugma manggod Ma'am Sunder no, dili lang kay for the sake lang nga naa kay uyab. Kundi dapat andam pod ang kasing-kasing sa tawo nga mohatag og tinuod nga pagigugma. Og sa imong gisulti karo kaayo nga si Romel, wala pa gyud hingpit nga nakalet go sa iyahang kagahapon. Lisod kay mahimong kapuli sa usa ka tawo nga wala pa kaay nagka-move on. Kay bisan unsaw nimog sabot kung ang iyang huna-huna o kasing-kasing pirming naa pa sa iyang ex, ikaw gyud ang masakitan, Ma'am Sunder. Dili lalim nga pirmi nimong madungog ang pangalan sa iyang ex, makita pa ang mga memories nila, huwag mabati nga murag ikaw ang niabot aron punon lang ang kahawang sa iyang gibati. Dili na mao ang klase sa gugma nga angay nimong madawat, Ma'am Sunder. Huwag sakto na ganyan mong desisyon nga mabiya kaysa magbabilin sa relasyon nga pirmi kang magduha-duha kung ikaw bagyod iyang gipili o basin. Gigugma lang kaniya aron makalimot sa lain. Kaya ang tinuod nga gugma, dili man dapat ipabati sa usa ka tawo nga ikaduha lang siya sa kasing-kasing siyang partner. Huwag Sunder, murang Sunder ayaw kahadlok nga mabalik sa pagka-single once again. Kay mas maayo na lang nang mag-inusara ka kaysa naa kay kauban pero pirmi kang masakitan kung kumpara sa iyang kagahapon. Ang tao nga para sa imuha, higugmaon ka dili tungod kay nalimot siya sa lain kundili kay ikaw gyud ang iyahang gipili. Hinungdumi, in Ecclesiastes 3:1, sa tanang butang, adunay takdang panahon o adunay panahon alang sa matag katuyuan ilalom sa langit. Tingali Sunder, dili pa si Romel ang hustong tao para sa imuha karon. Pagbasin, ignan ang kasaginoo nga ayog settle sa gugma nga kulang o dili sigurado. Kinaapay gugma nga muabot na dili ka himuong rebound, dili ka igumpara sa uban o dili ka pahilakon sa pagduda. Pingi mo kagalingon, Ma'am Sunshine, ang tinuod nga gugma, dili kinahanglan bugson aron mabati nimo nga importante ka sa iyahan. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala sa ilang mga tambag through text or call or comments sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag sa tanang nakitambay sa atong programa sa pagsugod hanggang sa pagtapos. From the bottom of my heart, daghang kaayong salamat po sa inyong lahat. Magmanapod buhon, mag-uban-ubang gihapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinitibukang Persa ng 98.5, Radyo, kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat at puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: At agalanta, yes, Igana Rosalina.
6: Kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang musika, kadagadlaw niya. Kanang ako yung napong pastor nga maigyod ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan pastor nga. Hindot niya siya pastor, kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
5: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
6: Kita pastor kay naprob na ko nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
5: Ay,
6: ay, ay. Kada buntag.
5: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga na og salamat kay Gaya.
6: Makatabang yun ang bigimak pastor.
5: Okay.
7: Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
7: Oh, ah, okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ako pa. Ako nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
7: Oo.
6: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka.
7: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Diyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Mukhang okay. Tulong na mapod ko.
7: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
8: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprendahan o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
1: FA Phone Shop.
10: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
11: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod-adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman, kanang nag-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
5: Nag-arthritis.
13: O nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: XRK
1: Radio Kaibigan.
2: Nahaplas po ka Roma na eh.
3: Oh, okay, dua ka
2: Roma, okay.
3: Dia pra naku nindus giu ka iwi na gunuman tu na ngul-ngul.
2: Oh.
3: Salamat giu sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat,
4: Iwi. Yes, hello, si Gambing.
5: Ako lang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
4: Yes.
5: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Bizimax, kaluhin sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Malay Pastor, nagtulog yung kabata magdungan ko na balaka ang mga
4: ginikanan
5: kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kalayaan ka, Ginoo Pastor, ang busy mag...
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
6: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas imong unsa man kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
6: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapras sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: May good news.
10: Hello, oy, unsa koy good news?
9: Aniana ang pinakabarat

0: Radyo Kaibigan, narinig lagi kasama mo. Ako
1: di mawawala sa bida. Mga on na ta.
2: Paikinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lami.
2: Alame ane.
1: Pagana sa kaon, pwede sad isudan. Mix, nagiblend, sukad karon.
3: Mataghang na sa lami siya. Ang Fuego Blend, chili paste.
4: Sagi. O kung gusto kag gakaisi, Fuego Blend 200 ml. Price starts. A wow ka talaga. Ace, mapalit sa kaibigan sa Radio Kaibigan, AMQ Building, Siri Blend, Chili Paste.
5: Sa Paliyoga.
6: Sister Maymay ni Pastor Dan.
5: Igan Maymay, taga Santo Tomas.
6: Igan din sa Bigimax kay. Nakita yung Pastor Dan niya. Sige, bulhol ako ang tukay Pastor Dan. Tapos, mara kakapsul pa.
5: Nga murag na bungol ka?
6: Nag-uot Pastor Dan. Duwara kakapsul ako.
5: Bungol mo nga tutoy mo. Oo,
6: tapos naputoy tayong Pastor Dan. Isa kakapsul na ayaw.
5: Matigayo ha?
6: Salamat.
5: Yes, Igan.
7: Maliman kong tigo lang, Pastor.
5: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, iyon Pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa bot. Ang ako man siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makalihok, tapos ang iyan, yaplas, ni boto, di na ulihok. Karon Pastor, nga isa ka bulan, kuang butila, ato ka kabiton, o. Karon siya, Pastor, malihok, yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok, nagigit na, sa una, diligid na siya makalihok. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang,
5: herbal oil ka, Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may...
7: Sa katawan nga naminaw karon nga, magamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso. Nga, tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulong. Magigit ako sa Pinginoon nga sila magagamit.
5: Tayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Tuk malay ka diha.
9: O lagi mare, nangita mong gugugpong siya enroll kay Budoy o kay Sam.
8: At diha sa Ramon, magsasay street. Interest, matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw charge no penalty o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay mare at dun ako sa e-shop.
8: Ang FA Pawn Shop, makita sa Ramon, magsasay street branch.
10: FA Pawn Shop.
1: Maayong palita kanang mukha sa atong mga oo, higamot sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa tan, lechon o sinigang. Kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
11: Fuego Blend Chili Paste.
1: Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamin. Nadong pakas, mawala sa loon. Lamig yun.
1: Fuego Blend lang na atay lunga kahala. Blend Chili Paste 200 ml. Brightly, mapapawaw ka talaga.
4: Papalit sa Kaibigan Store, Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
0: The 8.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa Nuy Bikintos Bayahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay.
0: Sa musika o galingawa, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia. Ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita kanang mukhaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununa na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagkana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakal. Pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kung gusto kagakalayo nga kahal.

0: Pitay Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Brightly, mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, Building, Sayri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Ayong balita, alang sa itong mga silingan, kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana. Ang
2: ala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo servisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD. Quezon Printing Services.
1: GCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Unsa may ato ig aroma? Yes, gagamit kag aroma.
5: Oh, naplas ang aroma pastor nga ang among sakit sa kaning mga katukatol.
4: Ano wala?
5: Ang katukatol ang naplas na mo ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
5: Noel Estrina.
4: Noel Estric Davao.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangis kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang ang interest matag bulan. 1% interest lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance. Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion.
8: FA Pawn Shop.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Ha? Kapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang di printing services.
1: Ang GRD Printing Services. O siyempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad, GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agdualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVM Printing Services.
4: Hines 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ini, ikaw mo balik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Gasong Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Mo! 98.5.

0: mo. 98.5 numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Timbangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
5: Timbangan sa kamatuoran.
4: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo. Attorney Ruby Milicio.
0: Timbangan sa kamatuoran.
6: Aba ko diha, char. Good afternoon, mga kaibigan. Sa mabugnaon nga Thursday afternoon. Nata diri bisita si Pastor Nick diri sa ato ang station. Good afternoon, Pastor. Good afternoon to Pastor Dan Dangalio. Nga nagpaminaw kanato kanunay og sa ato ang mga miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Good afternoon. No, kumusta man atong mga kaudtuhon nga init kayo ganina og ni ulan na pod karon. Oh, magdumba tanig panuhot unsa ba kaha? Kumusta? Trending daw kuno ang ato ang Bukidnon karon. Kanong trending man ang Bukidnon? Ha? Kanong trending ang Bukidnon karon, guys? Akong tubag kay naadiri sa tua sa Bukidnon ang crying senator. Oh, kinsa man ang crying senator na to, guys? Ang atong crying senator naa sa Bukidnon. Oh, una siya. Iyakan. Dili na lang ta mag kung mag senator kung magsitag hilak-hilak dinas ng trabaho. All right, Joshua. Nag-search ko ba kung kinsa ang crying senator? Daghan nagawas si Cayetano, si Kuan, Ligarda, ug napod isa, lalaki. Kinsa ba ni lalaki, Joshua? Naay lalaki, no? Crying senator. Di dahil senator, senator sila ni sila. Katuluman dahil ni sila nagawas akong search. Alright, basta pag-unsaon, pag-hilak-hilak din ha, kay daghan kayo resibo sa involvement. Ang mga tao karon edukado na, no? Edukado na kaayo ang mga tao nga makasabot ta kung ang panglihok sa kung imong gibuhat, imong panglihok haom pa ba sa na naandan. Di na siya batabunan o hilak-hilak. Next election kung sa'y daganan, madugo, kinahanglan gid mag-goldas o kwarta, magsigig ayuda. Kung gusto ko lang lahat kayo mabigyan ng ayuda. Oh my God, Santa Claus. Lahat bigyan ng ayuda. So good luck ang mga middle class sa makanako na maoy naglukdo sa mga buhis. No, ang kanilang mga elite, super rich, they have to get away with taxes or taxation. Ang nasa middle class, labi pa kanyang mga employees, mo fix mangid na ilahang taxes. So muna sila ang galukdo sa ato ang mga buhis. So katong nasa ubos, muna sila ang nakapaldo sa atong buhis. Mga tupad, mga ayuda, mga four piece and all. O, ningon sila nga, mag-ampo lang mo, ma'am, nga di mo magsakit, makapangayog ayuda ni Zubiri. Nagabot naman ko sa akong 47 years nga pagkatao doon sa kalibutan, huwag man ko kasangko ina na mga ayuda-ayuda, uy.
7: Agay!
6: Buyag-buyag lang po, simako lang po tao, no? Mindset man siguro na, magsitag mo pangayo, mendicancy. kung ato ang framework no atong utok mong sitag pangayo magsulit sa pangayo. Ano na nga kani po dayon ang atong mga gihangad na itong pupangayuan magpakahimura po na sila mga Santa Claus mga hero na kunuhay proud kayo sila nga nakalimong sa tua pero taxpayers money na siya. So, magpupangayo lang mo din na, okay na kayo. Basta inaabot sa election, sundagin niyang gusto. Kaya kana ilang ipanghatag, dili na ilang own money. Kana sila, people's money na siya. Oh, hilak sa mo diha karon hilak-hilak. Nada pa maghilak-hilak ron, nga morag, kung ano man kayo, oriented naman ang mga tao. So, dili na kayo mag-discut, unsay naa sa mga involvement ni crying senator, kasi Andrew Chang, nagnak nga kada buntag. So, di na ako mag-enter, Ana. Basta mo na siya. Anong daghan kayo maghilak-hilak sa ato ang mga politiko. Masunog na gani, mabutyag na gani ang involvement. Maghilak-hilak na dayon. Agay! Maghilak, uy. Pabagay na ang kalibutan. Diba? Pabagay na ang ni siya, guys. Di ni siya pahilak-hilak. Alright! Balik-balik ta sa ito ang tumong o tinguha ang maghisgutag mga balaod. Ato ni siyang hisgutan kay murag nasipyat ka ito ni Agi Anida kaning mga premature marriages. So, sa mga premature marriages? Katotoang nagminyo na sulod sa 301 days after death sa spouse or annulment or divorce. Article 351, premature marriages. Any widow who shall marry within 301 days from the date of the death of her husband or before having delivered if she shall have been pregnant at the time of his death shall be punished by arresto mayor and a fine not exceeding 500 pesos. So, 301 days from the death. Or before na himugso ang iyang giburos. Kung magminyo na siya, before na nahuman nga mga sitwasyon, pwede siya ma-file o criminal case o ma-priso siya o aresto mayor 30 days o fine nga 500 pesos. Unsa man yung status ani nga kaso karon, no? Gi-amend na ni siya nga balaod, no? Giwala na ni siya. Under Republic Act 10655, nagipasa niya to March 13, 2015. Ang yan section 1 niya, without prejudice to the provisions of the Family Code on Paternity and Filiation, Article 351 of Act Number 3815, otherwise known as the Revised Penal Code, punishing the crime of premature marriage committed by a woman is hereby repealed. Repealed. So, gitang-tang na. Dili na siya punishable. Decriminalizing the so-called premature marriages. So, muna siya lagi. Ang balaod, progressive. No, liable kaani nga mga bulan, sunod bulan di naka-liable. No, muna na siya nga. Kung unsa ko nung balaod nga favorable, sa accused while the case is still pending, na siya retroactive application. Kaya favorable man. Kung dili siya favorable, kada bugat ba, maghatag siya ka bugaton, whatever is the word, kung dili siya favorable, dili siya pwedeng hatagan o retroactive application. It must be applied on the day nga approved na siya. So, 15 days after circulation, makomplete na ang publication sa publication sa balaod in at least 2 newspapers of general circulation. So, 15 days after, approved na siya kung dili siya favorable sa akusado on the day of its effectivity i-apply. Pero kung favorable siya sa akusado, it must be given retroactive effect. Alright, Joshua! Atong oras, 4:53. Yan ang where I am. Where agay! Am I? Am I agay! Left? Hinay kayo niya kung feedback diri mo si Roning Galuya ko. Be, ato din pa kusgan bi para sa makakusog sa volume sa headphone ni Engineer Chang na makabungol kakusog. Ay, ay, ay. Magluya-luya. Agay! Kanisha. May a public employee be dismissed outright for being found positive with illegal drugs? No? Whether or not, kuno, a public employee's use of prohibited drugs constitute a grave offense which warrant the penalty of outright dismissal from government service. So, unsa may pronouncement ana sa atong Republic Act 9165 kung ang involved na nasapon siya o positive siya sa drugs, unsa may langtungan ni ana. Una, kinahanglan adunay intervention. Intervention. Unsa man intervention? Kanang makimaritis ang silingan, makisawsaw. No? Binisaya na ba nga interpretation sa intervention kay daghan makialam. So, sa English word, ang legal terminology kay intervention, gi-outline diri unsay pagabuhaton sa gobyerno kung adunay empleyado sa gobyerno. So, empleyado meaning casual or regular. Kaya ang job order employee, job order, di na siya patawag nga employee, no? Wala siya employee-employer relationship. So, kani akong gisgutan nga balaod, applicable ni siya, kani nga provision, applicable ni siya sa casual or regular employees sa atong gobyerno. Una nga guideline, sulod sa programa sa intervention, una, a public official, an employee who are found positive of dangerous drugs at the first instance shall undergo drug dependency examination. So, kaning DDE? Asa man yung DDE pahimutang? Dito ni siya atong katong accredited, PDIA accredited psychiatrists. Diri sa tua sa Bukidnon si Dr. Piñaranda akong nailhan. Diri sa MedHub. Gakandak siya og drug dependency examination. Ikaduha nga guideline, a public official or employee found to be an experimenter shall shoulder the expenses of his or her guidance counseling. The same rule shall also apply to a public official or employee found to be an occasional user. So, dada si kategory, no? Experimenter og occasional user. May gani ka, dili siya, kuan yun, severe ang gibutang. Experimenter pa gibutang. So, kuan yun kay, very, ang balaod is very lenient. Occasional user, kana lang mga kung ganahan lang, na party-party, kung tingin year bonus, mupaksi. Kung year-end bonus, mupaksi. Kung fiesta, December, maka na mga occasional ba? Dili gani yun nga, every other day, mutira. Katong every other day motira mo na to siya mga severe. Karon pa ko katagbo sa gigamit ng word nga experimenter. Ano ni ang kuan? Intervention with respect to public officer, official or employee. Ato ni siyang i-search. Unsa ni bot pasabot sa experimenter. Relative to Republic Act 9165. Pusag ko nakabaluan eh. So, we will learn together. In the context of the Philippine anti-drug legal framework, an experimenter refers to a specific classification of a drug user under Civil Service Commission, which implements the workplace guidelines. A person whose drug use began through exploration with limited exposure and no development of regular use or any related harm. Oh, so inaniragid siya or experimenter siya. Dili ko no, wala ko no siya record of regular use or any related harm. So dili siya violent. So very kuan kanang sa tawag ano eh? Subtle kay ang word nga gigamit experimenter o CBIT experimenter. Katulong nga guideline, any public official or employee found to be a chronic user or drug dependent based on the results of the drug dependency examination and who will undergo a mandatory rehabilitation program for a minimum period of 6 months shall be considered on sick leave for the entire period of his or her rehabilitation. Sick leave day minus. Oh, pwede ba day ang sick leave niya nga mabot 6 months? But anyway, nana siya ay sa tulo ka buo kategory sa drug user, sa government employees. Una, occasional user. Ikaduha, experimenter. Ikatulo, chronic user or drug dependent. So, kung maabot na ko ni siya sa ikatulo katong severe, na mabunot na siya chronic, nagyod chronic means severe, kinahanglan na siya og mandatory rehabilitation program for a minimum of 6 months. I-minus siya, isulod siya sa sick leave. So, kung dili pa exhausted yung sick leave, maka-cater pa, so nag-rehab siya, gadawat siya og salary. No, pero kung exhausted na iyang sick leave, i-minus na siya sa iyon sa niya. Mag-file na siya other nga leave, pero dili na siya swilduhan ana nga leave. Hello. So kani siya nga sa tulo ka guideline nga gihatag sa ato ang gobyerno sa ato mga government employee. Kung maka-violate siya sa 9165, wala nagabutyag ni ini nga wala ang balaod nagabutyag o naghatag direktiba nga magasangon o immediate dismissal from service sa ato ang mga empleyado once mamamatud-an nga kini sila positive sa paggamit sa illegal nga druga. Kinahanglan siya og treatment or rehabilitation, no? Grabe gyud pagpangga gyud. Testing positive for drugs is still a grave misconduct, but given the subject policy, it shall be treated differently from other acts constituting or counting as grave misconduct in a way that dismissal will not be outright but could still be imposed on the first offense, subject to the public official or employee submission to intervention and dedication to its entailed recovery process. No? Sa bata ko no, sa administrative law, masulod ang pagka-positive sa government employee, sulod siya sa provision sa grave misconduct. Pero tungod adunay public policy nga gi-outline diri sa atong Republic Act 9165, kinahanglan kini respetuhon o i-observe ka mag-undergo, i-submit ang iyang kogalingon for intervention para sa iyang recovery. Karnana pa ay balaod rin sa atong POC nga kinsa itong mag-positive nga kinahanglan siya o rehabilitation, no? Namura na siya ay libre ana. Nalimot ko asa na siya nga program kuhaon ang funding. Kung iya siya sa DOJ, Department of Justice, kanil sa Malay-Balay, di ko kabalo og unsa gyud nga specific nga government agency nga mag-shoulder sa free gyud siya, ha? DOH baka, barang DOH to, Department of Health, nga free siya sa rehabilitation. Alright! Ayun na mo pag, ayun yung hulata nga, mapositive. Tagaan na gayon mo sa kahigayunan nga ma-regular na gani, ayaw na gid mo gamit, ana. Kaya huwag yung may lucky, ana. Nawalay, maayong lucky, ana, nga programa. No, makagawa na sa pamilya. Makagawa na sa imong trabaho.
7: Agay!
6: Trabaho ka, niya, utang ka kayo. Makalang paday ka. Imong relationship sa imong office. Pinasinghag na. Interpretation sa nagubot. Opisina, nagubot ang panimalay. Ang opisina, dala sa panimalay. Everything around you, trouble. Kung naaka ng pagpahuyot sa droga. Okay guys, itong oras ang 5:03. Atod ka na to sa Vegemax. See you later.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: At agalantayis Iga na Roselena.
9: Si Jujo ko paminan pinagpalang musika kadaladlaw niya. Kanang ako yung naprong pastor nga maayod yun ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Nindot di siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
8: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
9: Pastor, ang kita pastor kaya naprob na ko nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
8: Ay,
9: may. Sa kada buntag.
8: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga na og salamat
9: kay Gaya. Namaligya pastor, ay makatabang yun ang bigimak pastor.
8: Okay.

0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: kabangan sa kamaturan. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
1: Timbangan sa kamaturan.
0: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo. Attorney Ruby Melisio. Timbangan sa kamaturan.
2: Pinapunta sa inheritance. Dinhita sa inheritance kay Bibo kay ni Dari. Hilig dito mga adap-adap, no? Iyako na ang brother, ug siya, gadap ko no sa rich woman who ran several businesses. Pero wala na human ang legal process sa adoption. O, manitag na itong adap-adap. Apparently, two of our mother's housemaids had gotten pregnant a year apart and then left their babies, namely us, in her care. Iya ko nung mama, katong died a few months ago, and now her biological son says that he is her only legal heir. So nakuratan sila tanan no, kanada ay legal heir, kato ilang adoptive, pero dili siya legal, adapt nga mother. Ingon niya, nga siya kunoy maka-inherit sa tanan. O, kawala man nagbilin og last will and testament ang namatay. Sakto ba totoo ang anak? Sakto ba? Sakto kaayo tong biological son sa babayi nga nag-adap-adap nila duha nga kaigsuon. Although giprocess na ilang adoption, pero wala mahuman, namatay na lang ang nag-adap-adap sa ilaha. So, ang tinuod gyud nga maka-inherit sa tanan propiedad sa katong ilahang gipuy-an, ibutan ta gipuy-an, kaya wala man na approve, wala man siya decree of adoption. Maogyoy maka-inherit sa tanan nga propiedad. So, magkuan sila. Mga amigo na lang sila sa ikuan, katotoang legal heir. Sa may mga compulsory heirs, una, ang primary, secondary, and concurring. Kinsa man ang primary compulsory heirs are those who have precedence over and exclude other compulsory heirs. Legitimate children and descendants are primary compulsory heirs. The secondary compulsory heirs are those who succeed only in the absence of the primary heirs. The legitimate parents and ascendants are secondary compulsory heirs. The concurring compulsory heirs are those who succeed together with the primary or the secondary compulsory heirs. The illegitimate children and the surviving spouse are concurring compulsory heirs. No? Kinsa man ang primary compulsory heirs? Ang legitimate children and descendants. Ang secondary ko no, katong pwede ras la kung maka-inherit kung walay primary heirs. Wala siya legitimate children. Kinsa man example, ang legitimate parents and ascendants. Ang concurring compulsory heirs, katong na ay primary or the secondary compulsory heirs, na ay mga illegitimate children, and the surviving spouse are concurring compulsory heirs. Naragin na sila per me. Isang pa na ay legitimate children, maka-inherit gihapon ang spouse. Kaya of course, usama na siya sa heredero, sa namatay. Usapod sa concurring ang illegitimate children. So, duha ni ang nakastaring ang illegitimate children o ang spouse, muna siya concurring. Bisan pang na ang primary o secondary heirs, pwede gapon sila maka-inherit together with ang spouse o ang illegitimate child or children. Unsa man yung adoption, no? Adoption is a juridical act, a proceeding in rem which creates between two persons a relationship similar to that which results from legitimate paternity and filiation. The modern trend is to consider adoption not merely as an act to establish a relationship of paternity and filiation, but also as an act which endows the child with a legitimate status. Juridical act. So, kana na inyong gibuhat din ha, nga nanganak inyong silingan, paghumandayon, giregister ni sa inyong hangalan, mag-asawa ang birth certificate, giadapt ninyo ang bata, correct ba na or dili? Correct ba na, Joshua, dili? Dili siya correct. Dili siya correct. Dili siya juridical act. Juridical act meaning gifile na siya dito sa korte. Korte. Where the petitioner resides. Unsa may effect sa adoption? No, mamahimo nga legitimate child ang adopted child sa mata sa balaod. No? Mamahimo siyang legitimate child. So kung si Makog na may tabo sa iyang adopter, siya ang adopted child ang mahimong heredero. Oh. Kanisa tong sitwasyon kay kuan man, anak man sila sa housemaid nga gipadako sa katong woman, no? Unya, giangkon po niya nga wala na proseso ang ilahang adoption. So muna gitawag tong adapt-adapt. No, in the presence of the kanang legitimate child or in the presence of sa anak, dili pwede makain biological son ang gigamit ng word regardless of legitimacy. So siya gid ang true heir ug siya lang gid mismo isa ang maka-inherit sa propiedad sa namatay. Shout out to dinha sa mga gipang-adap-adap. Kadaghan magigkay ni sa to ang sitwasyon. Bisan din sa Valencia ka mga adap-adap. Ah, kami among family na mga adap-adap. Kanang dili siya adap-adap gid oy. Gipabuhi lang mo ba, gipadako lang mo nga libre ang kaon. So dili gid mo mag-expect og kanang bulan og himaya. Unsa ta ganana? Bituon og himaya. Ah, nagpasalamat lang mo sa pamilya nga nagpadako sa inyo ha, nagpakaon mong insakto, gibistihan, gipaeskwela, and or all other mga privileges. Pero you do not have the right to inherit from the family or the spouses nga kinsay nagpadako ninyo. Atong oras, alas 5:23. Dito man kay Joshua. Magdugang patagin sa Joshua. Magdugay ba ito nakastart? Nakapahulam ko na siya kwarta sa iyang siligan, 100,000 pesos. Giba, nagsaad ko nung ibalik in 6 months. Naglabay na ko no ang 1 year, wala magikuno siya bayari. So nag-ato siya sa barangay para mag-execute ang compromise agreement. Nagkasinabot sila nga bayaran ang full amount sa 5 monthly installment plus 10% interest annually. Annual. Oh. From the time she received the money in January 2025. Since we signed the agreement before the barangay in March 2026, my neighbor has not made a single payment. I would like to know what actions I may have to exact payment from her. So kung advice ani, oh, unsa man. Our laws and jurisprudence have laid down specific legal remedies for an aggrieved party in case a party in default fails to comply with the terms of a compromise agreement duly executed before the barangay. Paminaw mo ha, compromise agreement before the barangay. An aggrieved party may either demand the enforcement of the compromise agreement as sanctioned by the local government code or exercise his or her right of rescission under the new civil code and insist upon the fulfillment of the original contract. Unsa may mitabuan ni in section 417, execute no naman siya compromise amicable settlement or arbitration award may be enforced by execution by the lupon within 6 months from the date of the settlement. After the lapse of such time, the settlement may be enforced by action in the appropriate city or municipal trial court. Hence, the aggrieved party may demand the implementation of the amicable settlement. Ayon diri ang balaod sa 4 under 417 sa execution nga Katoy nyo agreement nga ni Paltos na wagi siya ni bayad, isango ni mo dito sa lupon. Aron ang lupon, mo pahilumdum na pod sa iya within 6 months nga, oy, nagperma man ka diri, wak man dyan ka ni bayad. Nagpahilumdum ni mo nga, bayaran ni mo ni tagang kag 6 months. So pagkatapos sa 6 months, kung wala yung gyapoy na hitabo, pwede na siya nga mag-file o execution, no? Execution. Ipa-enforce dito sa korte ang maong agreement. So kung ma-enforce na ang execution dito sa korte, muna siya gitawag guys nga mag-sheriff na dayon. No? Ang sheriff, mangita sa imuhang mutanaw sa imong panimalay, unsa po'y maayom-ayom, mapwede baligya, ibaligya. Kung wala may mga personal properties, mangita na ang sheriff o record dito sa assessor or sa Register of Deeds kung unsa'y propiedad na ninyo para maoy ibayad sa maonga utang. No? Aning ato ang mga naa sa barangay, naghan kay kog mga nabaluan nga dili sila ga-entertain o kanini ang mga inani nga ingon ni naghimo naman ni minin ninyong collection agency. Yes, usa na siyang trabaho nga mag-agbat ang duha ka partido magkasinabot para bayad. Nabitaw mo'y gamay, gapon na mamadawat ana nga income ang barangay. Duwata na na ninyo, ayaw mo pagbalibad, no? Kung magbalibad mo, magbayad na po na ang aggrieved part sa korte. Ibutang ta, kakaning amount, 100,000 below 1 million. So, masunod ni siya sa small claims, no? Mas naapay, mas dali sa small claims kung nakakabot mo o settlement agreement or compromise agreement before the barangay. Katong execution of arbitration agreement or settlement agreement. All right, guys, nakasabot ba? Tulo ka pamaagi, o duha ka pamaagi enforce ang amicable settlement una, execution by the punong barangay which is a quasi judicial and summary in nature. On mere motion of the party entitled thereto. So, manghangyo dito sa barangay. Katarungan pang barangay nga execute. Ikaduha, kung diligid mahitabo, isang at nga to sa korte nga ang korte na ang magpa-execute, no? Duha. Oh. So, dili magbalibad kung magduo sa inyo.

decision, no, wala na tayo integrity na dili na siya maayo nga tananawunon. Dapat magpuyo ta nga dunay one word or one commitment. Once na ka-decide na ka na, diha na ka, ayaw na pag, no matter how painful it is, utungan na lang gid na. Utungan na lang gid na, kamuna na siya. No, naka-decision na ka, ipugo sa mga barangay officials, kamuperma ka na kay compromise agreement. So, abot pasabot, both parties agreed upon mutually. No, wala mo ipugo sa mga barangay officials, ah. Members sa katarungan pang barangay, I mean. So, once nakasign na ka ni Ana, respetuhon. Dili kay mag-usab-usab ang huna-huna. Atong oras, alas 5:00 media.

0: Radyo Kaibigan.
1: Hala, kagawa pa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
4: accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
5: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
6: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oi.
5: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
6: Lima ka buok.
5: Okay.
6: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamataka. Salamat kay sa Ginoo.

0: happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po, Pastor, sa BDMAX nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BDMAX tulo kabuok. Singala siya nga nilihok-lihok na iingid siya kabarok. Dayon, gipalitan ako siya BDMAX sa atong ni Atong Maramag ni Atong ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya ni Atong na siya. Siya na naning kamot, nakalakaw siya.
7: Dila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan.
8: Three days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya potasyum.
7: Ah, okay. Karon okay na siya?
8: Okay na siya ron, Pastor.
7: Salamat.
8: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
7: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagasa?
8: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
7: Salamat kay Igan ha. Salamat.

0: Katimbangan sa Kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa Kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa Kamatuoran.
1: Balik-balik na punta. Sa punta ng topic 3. Ano ko yung na bago na basahan, no? Kwapo kayo ito siya nga topic. About to sa mga afam-afam. Agay! Mag-afam-afam ta kay... Hindi kami ka ng afamers just palibot. Hadjit lang. Sa gani, pangitaw na ako kay mawala dayon. Masang iyang story ad to kay nasay afam. Unya ang iyang afa, iyang afam taga abroad, di ba? Nay legal, nay siyay a legal wife sa abroad. So diri sa Philippines, nahimo siyang mistress, o da sila'y anak. Ang iyang afam, nag-execute og last will and testament nga ang heredero sa tanan lang properties na sa Philippines, kato si mistress og, nga Pinay o iyang anak pod sa Pinay. So, pangutana niya, valid ba kono ang, valid ba ang last will and testament sa iyang afamers na dili man sila legally married, mistress man siya. So, sa ito baga na Joshua, valid or not valid? Joshua, question number one. Agay! Huh? Hello, Joshua. Hindi ako tubago ni Joshua, bay. Gutom na po siguro ni parehago rumigibati. Ang tubag na to, ang mag-govern sa last will and testament ang katong the law of the country or the nationality of kuan that is stator. Katong niya kay USA man to siya gikan ang afamer, American man siya. So, sa ato sa Philippines, ang mistress dili siya maka-inherit sa katotohanan ti stator bisan pagibutang na siya sa last will and testament. Dayon dili pud pwede nga kung butang ta nga kung butang ta nga Filipino to si iyang kanakapanak siya ha. Dili na siya valid nga ang maka-inherit sa tanan properties kato si mistress ug illegitimate child ma-deprive ang first family. However, tungod adunay may lahi nga balaod i-recognize kung ang testator kato nag-execute sa last will and testament foreigner katong country sa testator na diri namatay sa Philippines, unsay balaod nila mahitungod sa last will and testament magagovern. No, magagovern. So, dili takatubag kung ang iyahang last will and testament valid or invalid in the eyes of Philippine law because the law that will govern on the testamentary succession or katotoang sa validity sa execution sa last will and testament, ang country kung asa siya citizen. So, American man siya, dito sa balaod sa Amerika, maoy ma-follow. So, wala ko kabalo, wala takabalo, kung valid ba to siya nga pagka-presenta nga last will and testament nga ang mistress o legitimate children, maoray managiya sa iyahang propiedad diri sa Philippines. All right. Nawas ako kadjet. Mag-inom ako ng tubig for a while lang.

0: ani nung kay enrollment sa maya. Wala pa na ko rin siya na sige na kong basa ani pero wala pa na ko nina isgutan. Iya ko nung pag-umangkon, haskagi ko nung badlungo na. High school student, na-enroll sa private school, na-involved sa mga several gang-related altercations within the campus. Artistahin na niya, nani siya pagka-cardo dalisay, nga mahilig og sunggo-sunggo. So, the child was subjected to disciplinary action several times. Kinform lang dayon ang sa principal, ang parents, nga dili na siya dawaton sa upcoming school year. No? Bisan pa og assurance sa parents nga ang bata pagatagaan og series of intervention including therapy and behavioral assessments. Ang school nagaingon gid gani na gid mi mosugot nga mag-enroll imong bata diri kay makatag nagkasamok na mo diri. So ang pangutana, pwede ba mobalibad ang eskwelahan mudawat sa re-enrollment sa mao nga bata on the basis of prior misconduct? Tubag Joshua, yes or no? Pwede ba mabalibad ang eskwelahan, Joshua? Pwede, kuno yan, Joshua. Correct, Joshua.
1: Oh. Alright!
0: GR number 179337, in the case of Jose Salodaga versus Far Eastern University, nagaingon ang Supreme Court nga, an academic institution, when an academic institution accepts students for enrollment, there is an established contract between them, na kuno kontrata, resulting in bilateral obligation with both parties are bound to comply with. For its part, the school undertakes to provide the student with an education that would presumably suffice to equip him with the necessary tools and skills to pursue higher education or a profession. On the other hand, the student covenants to abide by the school's academic requirements and observe its rules and regulations. So, muna siya. No? Nagaingon siya. Academic freedom encompasses the independence of an academic institution to determine for itself who may teach, who may be taught, how it shall teach, and who may be admitted to study. So, academic freedom naasulod sa kamot sa institution. So, nasulod siya sa who may be admitted to study. Naana siya sa freedom, no? Freedom na siya sa eskwilahan. Ako po eskwilahan nga, badlungon man kakaayo. Uy, bahala na diyag makamilyonaryo na imong parents, makapalit na og floor wax, tunila-tunilada kadabuan. Di sa gidmi, magpa-adawat sa imuha ka, maangin ni ubang sudyante, magsigkasunggo-sunggo. Adto na ipeskwila sa eskwilahan ni Cardo Dalisay, kaya ron nga matughan na siya itong sunggo-sunggo. The school's refusal to allow readmission is generally within its legal rights. So, legal right kuno na sa eskwilahan. Particularly when grounded on repeated violations of school rules and policies. Of course, ngano gudun taon isugal sa eskwilahan ang admission, readmission sa usa ka estudyante nga pila ra na iyang tuition, bisan pag mo donate iyang mamag 100 kilos nga floor wax kada buwan, kumpara sa pipila ka estudyante butanta og dako-dako ka private institution, kumpara sa 100 ka estudyante nga maangin sa iyang kabadlungon or manakod panoon ang iyang kabadlungon, di ba? Iyay sakripisyo gid ka nga usa ka badlungon nga estudyante nga dili na gyud ka pwede mo eskwela. Bisan pagdagko kayong luha sa ginikanan nga pupasalig, no? Di na madagpupasalig kay ang bata kuno pwede na siya matuto pila ka corrective actions or mga pahimang, no? Aduna gyud na siya improvement or development. Pero kana ganing mga kadudalisa gyud og abilidad, bisan pag imo nang tantaron ang lapalapa, imo na makmako ng ulo kada adlaw, so pingko na gyud na siya. So dito na gyud na siya enroll sa eskwelahan ni Cardo Dalisay. So dili magpupa ngamho, di magsuko-suko sa eskwelahan. ang eskwelahan ingon sa Supreme Court has legal rights, no? While the parents' willingness to have the child undergo therapy reflects an effort toward reformation, the school is not legally compelled to readmit him. Its decision to deny re-enrollment, if based on valid grounds and made in accordance with due process, is a legitimate exercise of its academic freedom and contractual rights. All right. Sa question din ha, maka-re-enroll pa ba? No? Wala pa ba gisuka sa eskwelahan kay astang badlunguna? Wala pa ba gisuka, Joshua? Okay ba ka na, Joshua? Ako sa high school, minagin may best friend pag ina. Nahimo ming best friend. Kaya mo't po niya classmate na ako nga. Kanang romantic ko man siya. Very sweet siya sa iyang mga classmate. Pero grabe siya ka. Butangiro, but sa gawas. So high school me, in mid sa school year, gi-advise na siya sa eskwelahan nga, dili na gid siya ipadayon. Ipa-transfer na siya. Kay wala man siya nagsunggo-sunggo sulod sa eskwelahan. Inag-abot sa gawas sa eskwelahan. Mara diri sa plaza sila, paborito nilang meeting place sa kasinumbagay. Mara gikapoy na yung eskwelahan nga, sige, huwag ka, kakuan ba, ka sikat sa radyo ang among eskwelahan sa una nga private. Tungod ani ang classmate nga, romantiko po kaayo. Rubin Padilla po do Cardo Dalisay po ng idol. Rubin Padilla po itong panahon. Mupo niyang idol. Gikuan gid siya, gisuka siya sa eskwelahan. So kami nga iya mga classmates, nang hubag among mata o hinilak. Kay kanang mingawon mi kayo sa thought ba nga, wala, hindi na mo siya mauban. Kibutan man gid siya kay sa moa. Butan siya kayo pag abot sa gawas. Oh my God. Dili siya makisunumbaga sa iyang classmates. Dili siya makisunumbaga sa iyang schoolmates. Na siya paborito nga grupo nga iyang kasunggo-sunggo. No, magtagbo rin sa plaza, magsunggo-sunggo gid sila. Siya. May gani ron kay nabutan na. Butan na siya. Oh, di siya magbinutan yan. Hapit na narot iyang ngipon. Sa kasunggo-sunggo o sa iyang kabadlungon, di ba? Oh, di ba? Dalihan na ka sa oras. Oy, 5:56. Oto, Dani, 6:30 na. Humana dayon ta. Mahumana dayon ta. Di pa ko gusto mo man kay ato ba ni Agi kay mura ko gadali-dali adto. O gadali-dali o gatinatulan. Mura ka nang dili ko. Gamay na ang mag-fura ka topic sa mga discuss si Joshua. Agay! Ano ito, Joshua? Ano ito, Joshua? Kaninag to man to siya. Nani siya, wakani kay... I hope this will not happen in your household. No, this is very sad story. Iya ko nung mama, gikawatan siya 500,000 pesos. So rich ni sila guys, kinara sa bag ang 500,000 pesos. Pwede ba siya maka-file a criminal case against siya mother? Nagkonsulta ko no siya sa private lawyer. Ningon ko no ang private lawyer nga dili daw ko no maka-file a criminal case. Sakto ba ang iyang gantuan nga private lawyer? Ang tubag, under Article 332 of the Revised Penal Code, ang iyang mother exempt sa criminal liability for committing specific criminal acts. Unsa man, no? Under sa 332, nagaingon, no criminal but only civil liability shall result from the commission of the crime of theft, swindling, or malicious mischief committed or caused mutually by the following persons: spouses, ascendants and descendants, or relatives by affinity in the same line. Affinity ha, by blood. Wala labot ang in-laws. Magkinasuhay gid kong in-laws. The widowed spouse with respect to the property with which belong to the deceased spouse before the same shall have passed into the possession of another. Brothers and sisters and brother-in-law and sister-in-law if living together. Living together. Katong example nga isa, spouses, ascendants, and descendants or relatives by affinity in the same line. Same line. So, kaning number three, brothers and sisters, brother-in-laws and sister-in-law if living together. No, kung dili siya, wala sila nagpuyo sa isa kabubong, pwede mafailan o kaso nga theft, swindling, or malicious mischief. the absolutory cause, no? Absolutory cause, meaning exempted from liability of theft to any malicious mischief. The state condones the criminal responsibility of the offender in cases of theft, swindling, and malicious mischief. As an act of grace, the state waives its right to prosecute the offender for the said crimes, but leaves the private offender party with the option to hold the offender civilly liable. So, di siya pwede ipapreso, di siya pa in a criminal case, sa theft, staffa, malicious mischief, pero kinahanglan siya paninglon. Pwede siya maningil, no? Ha? The complainant has the option. So, siya pag-iudgyapon ang mo-decision kung paninglon niya sa nawala. So, ang iyang example man ni kayamang mother. So, obviously, ascendant, pasaka, mother. Descendant kung panaog. So, a criminal case of theft will not prosper against her. However, ang anak pwede maka-file o civil case for recovery of money. Oh my God. Tandamos kayo ni nga situation. Dili na ipag-post-post sa Facebook ha kay Law iPod. Masin na problema ang mother, wala lang kastorya ang mother. So, istoryahan ninyo na siya sa mga mugnaw nga higayon. Alright! Atong oras, alas 6 sa kagabion. See you later.

0: Yes, hello, Egan Bing.
1: Ako lang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
0: Yes.
1: Daghan kayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o BG Max, kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Malay Pastor, nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga dinitan ng kunong taon. Kaya wala ba yun i-admit? Kaloyan ka Ginoo Pastor ang BG Max. You.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Good morning, Pastor Dan.
14: Yes, paling pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
13: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa Lidimak nga akong napalit.
14: Okay, sige pa tayo, Igan.
13: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Lidimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Lidimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang tiyan. Makaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Lidimak, akong dipalitan. Na kanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang dito Ginoo ug makaayo sa balatian.
14: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
15: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor yung sama sa akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay pastor, salamat po pastor.
14: Okay.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog balik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
18: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan,
0: atong masaligan Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva

0: kabutangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.
1: All right, balik-balik tapos ta. Excuse me, napangutan na diri nga. Iya ko nung silingan, kapamaligaw fishbowl. Iyang iplasa yung fishbowl cart diri sa sidewalk. Sidewalk. Iyang fishbowl cart, i-attach siya sa motorcycle. Nadagan kayo na makita yung nanino diri sa Valencia. Shout out sa itong mga vendors. Sigara ko no, makatag ko nyo ni siya ka-disturban sa mga manggibaklay, pedestrian, kaning gabaklay. Kaya mapugos man sila o baklay dito sa kanang road ba? Kaya maglikay man sila dito sa cart. Gibadlo na niya iyang silingan, pero yung silingan gina-insist nga legal ko no ang iyahang pag-parking, kaya na-attach man ko no siya sa motorcycle. Tabla pa ko no nga ga-park siya o sakyanan. Pwede man ko no siya masibog-sibog anytime. Dili man ko no siya fixed structure. So, pangutana, sakto ba si fishbowl vendor Joshua? Oh, correct si Joshua. Dili sakto si fish vendor. Kaya the sidewalk belongs to the public. No, it must be utilized and devoted for public use. Kanina ba silang mga vendor, although naka-attach na ilang mga baligya, ilang mga cart sa motorcycle, napunis tayo suki-suki. Suki nga pwesto. So, dili na noon siya available sa public use ang mao nga alley. No? Under Section 52, Article 5 of Republic Act 4139, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code, it provides that no person shall drive or park a motor vehicle upon or along any sidewalk, path, or alley not intended for vehicular traffic or parking. So, nasunod diri imuhang silingan nga namaligya og fishbowl. Nga dunay fishbowl cart attached sa iyang motorcycle. Nga regular nagapark sa sidewalk, no? Pwede na sila badlungon. So may penalty ani, no? It shall be unlawful for any person to usurp any portion of a right of way to convert any part of any public highway, bridge, wharf, or trail to his own private use or to obstruct the same in any manner or to use any highway ditch for irrigation or other private purposes. And any person so offending shall be punished by a fine of not more than 200 pesos or by imprisonment not exceeding 3 months. Ang fine niya 200 pesos. So, kung sige na siya fine-fine, dili siya i-file ng criminal case, mingan siya, kung madakpan siya sa sulod sa isa kabuwag ka isa, okay ra. Kaginan siya rato niya sa isa kabuwan ang 200 pesos. But anyway, di lang po natuhaton nga magsimog pabadlong sa mga traffic enforcer sa police. No? Although we respect sa inyohang means nga maka-income mo, but, limutan rin, the occupation and use of private individuals of sidewalks and other public places devoted for public use constitute both public and private nuisance, a nuisance per se. And this applies to even case involving the use or lease of public places under permits and licenses used by competent authority upon the theory that holders could not take advantage of their unlawful permits and licenses and claim that the land in question is a part of public street or public place devoted to. Agoy, nakoy nakita ani. Nakoy nakita ani nga structure, no? Although kaning likod bitaw sa oval, nanas sila gibutan nila a permanent structure nga na shade. Napa may portion nga cemented for public sidewalk. Sidewalk siya. Pero adunay kadaghana na nila nilapas na sa simento nga maka-obstruct na siya sa sidewalk. So kung magbaklay ka din ha, magbaklay ka dito sa road. So makaput in danger na dahin ka sa mga pedestrian. Pedestrian, hindi siya pedestrian lane ha. Pedestrian katong gabaklay, moving. So kaniya to mga vendors din ha nga nagpayag-payag din ha sa kilid sa ato ang sa tawagan na oval. I-observe ninyo ang inyohang display nga dili mo makalapas sa semento nga intended for sidewalk para dili mapugos ang atong mga pedestrian nga mo backlay, mo traverse din ha sa road. Mapunggit unya na ilang lubot sa rela. Kaput at risk, no? So, the moment na makita mo sa atong mga task force or sa atong police or atong mga traffic enforcer na inyohang mga bato, naghimo ninyong kutay din sa inyohang tulda, badlungon mo pahipos, mag-obey lang pod mo, magsanong lang pod. Kay nuisance per se, no? Makitaan pa lang na din ha, dili na kailangan file ng kaso, dili na kailangan i-prove pa nga nuisance ba na siya dili. Kana imong gibuhat, nuisance per se, basta ma-occupy ang sidewalk, kay lagi makahatag mo og disturbance, no? Kaprohesyo sa mga mangbaklayay, nga dito na noon magkimbot-kimbot sa road. So kung badlungon na gani, ang pulang-punta nga modritso og sanong, motoo, dili makiglalis. No? Kinala ba dahil kunoy penalty? Maka-penalize sila o fine na 200 pesos or imprisonment not exceeding 3 months. So kung gahi-gahi na mong ulo, kadaghan na mong i-fine na pwede na mong file ang kaso para mo improve mo. Masakang inyong ranggo o mapahatawan mo o kung ano mo ba, matagaan mo o kanang penalty nga imprisonment na 3 months. Kaya nang magusto makagidan siya, nag-sidewalk vendor, kagahit mag-ulo, natuwa na noon mag-tambay sa prisuhan. Alright, ang atong oras, alas 6:21. Hindi na kumusang ko sa alas 6:30, guys. Katugnaw na kayo. Ang buto ni ang manginig, i-adjust Joshua yung aircon, nagbukot naman nun siya siyahang nag-jacket siya, niya ako rin, sleeveless. So, papila na ko na rin, sukod dali na, pamingkod ako rin. Wala na ko ani. So, mag-break ta, mag-gulong ta rin sayo-sayo, kay nigahit na akong kamot. At ang oras, alas 6:22. At ka na to sa Vegemax. Okay guys, daghan pa ta kayo oras, pero gitugnaw na ko kaayo. Magkita-kita na lang ta sunod Huwebes, alas 4:30, nga to sa alas 6:30 sa kahaponon. Dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
5: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
4: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
5: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
4: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa Agong. Kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
5: Yes.
4: Umbag akong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yun, Pastor.
5: Maoba.
4: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
5: Okay.
4: Antun, nabuto siya, Pastor.
5: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
4: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mga urot na, may di ka buwang ang inong. Nabuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ngino.
5: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram ob Tagum.
4: God bless you, Pastor.
5: Okay, salamat din kayo.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya ne!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayong kaaba.

0: Ang panahon sa atong pagbangutan, Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, Igan.
5: Magkasimay ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan?
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? 90s.

0: TXRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang dinagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya paskor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw paskor yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa si Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
12: Okay. Yes, hello. Igan Bing.
13: Ako lang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
12: Yes.
13: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o Busy Max. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yung kabata magdungan ko na balaka ang mga
12: dinitan
13: at kunong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan sa Ginoo, Pastor, ang Busy Max.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Everybody line up!
18: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
19: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
18: Naapari ay na!
20: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
20: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
19: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD, Quezon Printing Services.
18: Doon na tadiri no?
22: Accessible o affordable nga printing services.
20: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
1: Lo, nganong katakiang ka man?
16: Sakta kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
17: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
23: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan, natungog nung punta ko sa kuang kaila, sir, ng user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi banda bitaw, sir. Oo niya, muna, gutry ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O, halimbawa, kung imunod po na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
2: So, pila ka tuwing naggamit na ni sir?
3: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kita pa, one, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
3: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong ibati, sa kita ko ang tapi-tapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo produkto ng Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banyo na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nang panguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang

0: Printing Services. GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker.
3: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: Ulagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego Blend Jelly Paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Itutin mo yun ako ni Pastor, naduhan ako ka mga apo.
5: Oo.
4: Ang una, Pastor, ang akong babae nga apo, diubo siya, Pastor, ba? Kunya ka ron, di ba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong, kuan, o di, pabutan sa ilang ba, Pastor, tong kapsul ba, sa Bigimax.
5: Oo. Tapos,
4: unya karon kanang so wala pa siya naka-take Pastor. Anang gabi nagpakuha siya og kapayas kay sakit ka pulo ka ayan tutunlan.
5: Oo.
4: Unya kay wala man namo gi pagkaon Pastor kapayas kay gabi na nagi to pagkabuntag among gipap anto iyang ilang dila og katungkuan katung kapsul sa asal abidivax. Unya kay wala pa man sa namo og sayo Pastor na tulog man siya og pali pagmata niya nagkaon siya. Paguman niya, ano sa papa, Pastor, nga, Mami na, kung saan na itong inyong gipakuan sa ako, ah, di kabutan sa akong bakba.
5: Oo.
4: Iingon ko, Pastor, nga naman, ano siya nga, hindi na nagsakit akong tutunlan. Hindi na sakit magtulon.
5: Niya,
4: ano siya, Pastor?
5: Oo.
4: Oo. Iingon ko, nagdanay ko ng Ginoo, kaya na, kanang, sa isa lang kakuan, Pastor, na, patay ang sakit siya ang tutunlan, Pastor, ba?
5: Ah, kaibigan, salamat kayo, ate.
4: Salamat kayo, Pastor.
5: Salamat din kayo. Yes. God bless. Salamat din kayo.
6: Surprise, Lola!
7: Hala! On siya na!
8: Happy anniversary, Lolo! Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
10: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies og mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Unsa may ato igan?
14: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit ka ng aroma.
14: Oh, gaplas ng aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
5: Wala?
14: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
14: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
14: Noel Estina.
5: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Happy anniversary.
4: I love you. Beautiful.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, eskimo ni ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao. Maibuntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Hirinyas Kabagunay.
1: Si?
3: Hirinyas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
3: Nagsalamat ko sa BG Max. Nagino ko kay gigamit ang BG Max nga na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
3: Nagubang na hapon man kato. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa BG Max.
1: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko BG Max. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og VG Max, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
3: Duha ka adlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
3: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpulin printing na asaptay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasaptay document printing. Very clear na photo.

0: og topi, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mong gugugpong shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare, ate dahin sa FA Pawn Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
0: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker.
6: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

province of South Cotabato. O may buntag po sa tibuok Pilipinas, Luzon o Visayas, Mindanao. O sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangelio, may buntag sa tanato mga solidig paminaw. Mga Kigan members sa Northern Mindanao o mga Kigan members diri sa Southern Mindanao. Good morning sa atong tanan o welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang ang live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, province of South Cotabato. By the way, gan, hook up na karon sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan, Balinza City o hook up punta sa mga pipila na to ka mga sister station diya sa DXDD Radio Kaibigan, Nagindingan, Misamis Oriental o Subung Kugon, Misamis Oriental. By the way, may aga galit dyan sa probinsya sa Iloilo, sa Panay Island. To kinakook up to dyan sa 95.5 Radio GTFM. Dira sa Lambunao, Iloilo, may aga na kay Randy Laza. Kagang bilog nga Central Panay Island, Makabati, no? Ang Aklan, Capiz, Iloilo, kaya bisan pa nyo ang tiki kag part sa Guimaras. So mga lima ka probinsya. O may agaman sa probinsya sa Bohol, may buntag dana sa Talibon o sa Tubigon o sa uban pa mga lungsod na sa akop sa isla sa probinsya sa Bohol. O maadyong buntag din yung tanan dana. O good morning po sa tibuok Sambuanga del Sur. To nagtingog karon no, hook up ta diya sa 101.1 Barangay Gepus Radio, Barangay Radio diya sa Municipality of Gepus Sambuanga del Sur. O may buntag po sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental kung asa dunay tulo ka siyudad, City of Osamis, City of Oroquita and Tangub City. O mulayat po da ang ato mga part ng mga radio station diya sa part sa probinsya sa Sikihor. O diha po sa part sa Dumaguete o part sa Sambuanga del Norte sama sa Dipulog City. By the way, may muntag po sa Lano del Norte kung asa nagtingog karon diya sa Radio Freedom FM diya sa Iligan. O may muntag po sa Tibuok Lano del Sur kung asa nagtingog ang usa nato ka partner ng radio diya sa WAO. And of course, may buntag sa mga pipila nato ka mga radio station ng mga partner sa Misamis Oriental sama sa Power Radio Villanueva o Real Beat Radio diya sa Ingoog. May buntag sa mga suki na tutig paminaw o ang mga FM nga atong kauban diya sa Real Beat Radio o sa Subung Kugon mulay at tingon sa upat kalungsod sa probinsya sa Camiguin o mulayat ngadto sa part sa Hagna. O may buntag po sa tibuok Agusan del Norte kung asar nagtingog karon atong usa ka part ng radio station diya sa Butuan City. O mga pipila na to ka mga radio station nga part sa Agusan del Norte. O may buntag po sa tibuok Agusan del Sur. Ubay-ubay ato mga partner nga mga radio station di akong asa nag-hook up karon. O sa tibuok Kampustila, Davao de Oro Province, Panabo City, Tagum City, Pengon Santo Tomas, Kapalong. O may buntag po sa Davao Oriental di sa Mati, Banay-Banay. O sa Davao City di sa Kalilanga, Kakalinan, Turil. O salamat po sa mga radyo masa diya sa Digo City, part sa Davao del Sur, Bansalan, Padada, Magsaysay, Matanao, Santa Cruz. O good morning po sa pipila ka lugar diya sa Davao Occidental. Although wala pa tay part diyan nga radyo diha, pero possibly tungod sa
Radyo Amigo, ang Radyo Masa sa Radyo Amigo diya sa Digo City, posible mulayat nga to sa part sa Daplin sa Mabaybay. Paingon nga to sa Malita. O good morning po sa tibuok North Cotabato kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandera diya sa Kabakan. Ano sa Kidapawan City o sa makilala ang Power Radio nga mulayat sa tibuok North Cotabato o gausa na to ka partner diya sa Banasilan, no? Tulo ka mga radio. Ang samlang murag wala na pero okay ra kay mulayat man ang Radyo Bandera. So may buntag diya sa Carmen, Matalam o diya sa Mlang, paingon sa Tulunan o paingon sa Spig Kawayan o part sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Makadungog o may buntag po sa tibuok, ha? Sultan Kudarat kung asa nagtingog ang Radyo Bandera Tacorong City nga mulayat nga to sa part sa Senator Ninoy Aquino, labi na ang Radyo Bandera Kalilangan. Mo'y naminaw diya karon ang taga-titulok Bagong Bayan, no? May buntag ninyo. And of course, good morning sa Sarangani Province. Tungod nagtingog karon ang Radyo Masa, Maasim, o ang Radyo Bandera, Jal Santo City, nga mulayat nga ito sa part sa Davao Occidental, diya sa Jose Abad Santos, o diya sa isla sa Balut Island. And of course, good morning sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Halos tanang mga lungsod, makadungog yun tuwag kahit ubay-ubay yun, no? May buntag dias kabanglasan. Ako lang itimangno ninyo nga ang atong bayusa, murag dunay mo program diha, pero ato sa nang susihon. Kaya ato pa ng area na ito ng Bukidnon. Murag naman ito na ako, as kabanglasan, murag na imo lingkod diha para mo promote sa bayusa. So, maing aga kay Elvis kana diya sa iba. Og ang kanhing mayor nato nga taga Midlamin kanento si Mayor Engineer Arnaldo Inocando, maing buntag diya. O good morning po sa Big Day to Joe diya sa Kibawi, maing buntag diya sa Dangkagan, Damulog, Kalilangan, Kadingilan, Pangantukan, og diha pod sa Don Carlos, Maramag, Malinsa City, Lantapan, Talakag, Libuna, Baungon, Malitbog, Manuluportits, Impasugong, Sumilaw, Malaybalay City, og San Fernando. Murag nahulot na itong sulti. Huwag naamang yun. Pasaylo ako ninyo. And of course, good morning sa Tibok. Tibok, South Cotabato. Kung asa nagatingog karon ang 104.9 nga mulayat paingon ngadto Sultan Kudarat og diha sa Cotabato City. Pinagi pod sa tabang sa Radyo Bandera Jal Santo City mulayat ngadto sa Pulumulok og Topi. May buntag pod sa Sultan Kudarat. By the way, good morning sa tanatong mga suwitig paminaw, labi na yung mga Kaigan members nga mikailab sa Tibok Mindanao o sa South Cotabato o part sa Sultan Kudarat. Sa mga viewers na to, good morning sa inyong tanan. Adlaw Rong, Bernice, Pizza Bain Kinoy Bina sa buwan sa Mayo Dusmel 26. O nagtuho ko nga dun ay magkiksuna na to nga karong adlaw mo sa ulog silang birthday. Happy birthday ninyo o happy wedding anniversary po sa tanang mga clan nga doon ay mga family reunion. So good morning, good morning tingali ugma kay amo daraog, clan ugma ang among reunion dito sa Esperanza Sultan Kudarat, sa atong lugar ato, Esperanza, part sa Esperanza, lungsod ng Esperanza, New Panay ang among barangay Santo Niño, Panay ang ilahan, New Panay. Alegan, kamusta? Bakod sa wapan ang kabakod. By the way, beautiful morning sa mga pipila na ito, magkisunan, Yakoba na ito karoon. Pasaylo ako ninyo, nga di din ito mabasa, ha? Ang inyong mga mensahe karoon, tungod kay Daghana, basta magukagan nila, masukin ti paminaw ni Pastor Dan.
Di yun na ito, mabasa ang tanan, pasaylo ako ninyo. Naningkamot na ito, mabasa na ito, pero tungod kay... Di na makaya...

0: By the way, good morning sa mga pipila na ito kamagkisunan. Nga nagpaabot na silang mensahe pero di na ito mabasa tanan, no? Labi na itong una kay di na ito makita sa itong mga cellphone o sa itong monitor. May buntag kang Pastor Jim Tubong. Good morning, Pastor. Listening and watching from Jar Santos sa God bless. Salamat kayo. Ay, Nelel Titiagat ng Malabalay City, may buntag. Kamusta mo niya? Kaya nag-press conference ang atong pinalanggang Senador Mig Sobere. Ay, may buntag po ka Alma Manguera, Igan Liza Abila Sabas, Singog City, may buntag ni mo niya. Nakaw-kaap na mo niya karon. Oh, good morning po kang Gina Coral, Mimin Indayan, Susan Itzahuri, may buntag ni mo, Raquel Balaban, Angel Santos City, ingo ni Susan Itzahuri, may buntag Pastor Boy, ug ang Diyos maayo kayo sa atong kinabuhi, ug dalaygon siya sa walay katapusan. May buntag po kang Rosario Alcardi. Salamat kayo. Elma Tuminaw Indagan. May buntag diya sa Talibon Bol sa Barangay San Jose kang Igan Virginia Cabasag. Friday morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo. Watching live DB Kabasag Talibon Bohol, amping mahal namong Pastor Boy. Og salamat po kang Beverly Manggubat Balaba, Lorna Suay Bagyo diha sa Bakusanon Pangantukan Bukidnon. Good morning Pastor Boy. Salamat sa iyong pagpaminaw. Og salamat po kang Alponsa Bayuh Baholo diya sa Indahag Cagayan de Oro City. May buntag po, no? O good morning po diyan sa Davao de Oro kang Adelino Maalam Quizon the Second. Good morning Pastor Boy. Pram Panibasan Maku Davao de Oro. Andam Kanunay Maminaw sa Pulong sa Diyos ang imong iminsahe karon. Salamat Pastor Boy. Og salamat po kang Jonalyn Layaon diya sa Lapok Talakag, kang Narch yang Asban, Joe Pinyaplor. Good morning Pastor Rick watching from Index RK program Pinagpalang Musika Live Gloria, taga Kwani, taga Kalilangan Bukidnon. Ruth Rosario Alcarde, may buntag. Francisco Yanong sa Tagum City. Pastor Boy, beautiful morning ni mo og sa tanan diha sa South Cotabato, Surala. I'm watching from Tagum City. Elita Wanso ng Edwards Tibuli, may aga. Joy Antid Hamisola. Good morning Pastor Boy, salamat. Congrats to Daddy La Cruz Pinyaplor First Grand Reunion held in Maramag last May 22-26. Salamat kayo. O may buntag po kang Tata Pipuntihon diya sa Tawas. Maria Cristina Ayuban, thank you Lord for everything. Amen, amen. Salamat kay Gantina. Mercy Tagnoay, amen og amen. Igan Liza Abila Sabas, good morning Pastor Boy, likewise hingoog. Joy Antida Mizula, Igan Jaylord Ersalia Rosalinda, may buntag diya sa hingoog City. Josephine Timano, Tinoyo, ulang kita ba. So, gandang umaga po. Salamat po kang Edna Adi Magdua. Napakadiya sa Bohol. Matod niya, good morning Pastor Boy. Magpaybaluko tanan Igan diya sa Ulayan. Nga last nga Domingo, kamong karong bulan 31 akong anak ang manguligta karong Domingo. Igan idna magduha lantang Balinsa Bohol. Salamat. Oy, napas Bohol diay maadong buntag dana sa Balinsa Bohol da sa Barangay Lantang. Criselda Daog Romo, God bless us all, mga igan. Rosalina Mariano Panti, amen, thank you Lord, from Mailag, Balinsa City. Og salamat po kay Judith Maputi, thank you. Morning, Pastor Boy, God bless you, God bless you. Lord, amping, ha? Sylvia Salanatin, good morning, Pastor Boy. Iba bulay-bulay ng Tagum City, no? Kwan Surigao siguro niya. Iba bulay-bulay. Tagum City. Okay? Salamat Ginoo kay nakampo pako kay imo man akong gipamata. God bless Pastor og makapaminaw nako sa mga pulong karon nga among mabaton. Karon na God bless.
1: Salamat na habang panaw. Hallelujah. At sa mga oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang aking samot dalangin sa iyo.
0: By the way, good morning po kang Lobby Dahang, noisy ka do. Amen Lord and thank you for another day you have given to us, praise the Lord. Joy Auntie Demisola, salamat. Big noisy namban, beautiful morning Pastor Boy and to all listener and viewer, praise God for always keeping us. By the way, good morning sa EJ Plasticware, Igan Jima Tubilasa Balsomo Almodia. And belated happy birthday sa iyang magulang. Kay Yolanda. Ano ito yung apelido ni Yolanda? Nalipat ko ba? Dira sa veterans. Well, Marjon Heralia Orbita. Morning, Pastor Boy, watching Kaligutan, Lakda, Baudiro, Marjon Marel Orbita family. Watching Pirmi Kanimo o kang Pastor Dan, o kay Pastor Nick o kang Pastor Tim. Salamat! Mercy Tagnuay, may buntag Pastor Boy watching from Cagayan de Oro City. Naday ka niya, amin ako sa talakag ka. O salamat po kay Nedel kagat-kagat, ha? Pastor Boy, salamat kayo pwede mag-request na napunog song Power Your Love, ha? Power of Love, God bless.

Friday, good morning, Kang Pastor. Muchat ako nimo, Pastor. Pastor. Tinako, muchat lang ko nimo, ha? O, mutawag ko nimo na ko'y panahon para mag-istoryeta.

By the way, good morning guys sa tanang mga collector o coordinator sa Valencia City. Abariya chapter nga nadya karon sa Saman. Team building sila. Salamat kay Iganti sa agpalsa. Hamay buntag po ninyong tanan diha. Emilda Serato Pacardo, good morning. TD Pede, Juanita Pascual, Gina Gloria Sabuero, Himog City, Arlene Sulatan de la Serna, Tagakibangay, Rosemary Romero Apol, may buntag, ug kang Erlinda Ilibira Mendoza, nga taga Bubutugan, Talisay, Prokutso. Salamat Pastor Wiasan, yung Talisay. Cebu? Salamat, salamat sa iyong pagpaminaw o andam na sa pagpaminaw karon. Rosalina Mariano Panti, maing buntag ni Mudia sa Mailag, Valencia City. O kang Gina Gloria Sabuero. Juanita Pascua, good morning. Marjo Neralia Orbita. Pastor Boy, double lagi itingog sa live ni mo. Mo ba double ba? Basig sa cellphone ni mo na. Kay di sa ako, wala man. No? Imong cellphone na. Alma Ginoo, happy morning Pastor Boy. Andam na ko maminaw sa pulong sa Diyos o kompleto. Napod akong adlaw. Basta makapaminaw sa pinagpalang musika. Salamat Alma Ginoo. Tuti lawas, may buntag diha sa Kabakan, North Cotabato. Lito buddy, salamat kayo nga. Okay ka na. Rex Arsinas de Quinia, Milani Cantor Cabrillos diha sa Terraces, Rice Terraces. Little Baguio, maing aga da sa imo, Milani. Mirna Caglus, Mateo, maing aga. JJ Mateo, good morning. Kita Taiwaning da, maing aga. Sa inyo tanan da. Nelly Terigusa ng Kalilangan, beautiful morning Pastor Boy, og sa tanan salamat, ha? Kayo sa Ginoo kay nakamata na punta ning kabuntagon. Amping Pastor Boy, God bless you and your family. By the way, karon na ako basahon ang inyong mga gichat na ako. Atong oras, alas 4:32 na, og panahon na nga atong kwaon ang atong Biblia, bullpen o notebook kay magtuon na ta sa balaang pulong sa Dios. O akong gihangyo ang tanan nga mga kigsunan nato nga nag-take note, no? Salamat kayo. Atong ablihan ang atong Biblia sa libro sa Old Testament karon, Isaiah 59. Unya ato i-consider ang bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 2. Og atong basahon ang pulong sa Ginoo. Duhara ka bersikulo atong basahon karon, pero nasayod ko nga dunay tulo ka importanteng butang nga dapat nato masabtan karong buntag nga gikan ining duha lang ka bersikulo kay ang atong sistema sa pagtuon naning kamot gyud ta nga duna tay mga observation nga mahimo natong puntos nato karon nga dunay gyoy biblical undergirding nga dunay gyoy musuporta nga pulong sa Dios. Ug ako ning basahon pamati dili huyang ang Ginoo nga dili siya makaluwas kaninyo, dili siya bungol nga dili siya makadungog kon manawag kamo kaniya. Ang inyong mga sala mao ang nagapamulag kaninyo gikan sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kanimo og dili na mamati sa inyong mga pag-ampo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Mga kaibigan, watay lang buhaton karon. Only to trust the Holy Spirit. Nga siya'y mo'y atong manunudlo karon. Ako
ako gamito lang sa Ginoo. Nagampo ko nga Ginoo maghatag nako og kahibalo, pinagistabang sa Holy Spirit nga ang mga pulo nga mugawas akong baba gikan sa iyang pagdikta, bunga sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Well, atong nanotasyahan ang pulong diri sa versikulo 1. Dili huyang ang Ginoo nga dili siya makaluwas kaninyo. Dili siya bungol, dili siya makadungog. Kaning pulong dili muna atong pag-isgutan karon. Kaya muna naghatag ka na ito o usa ka balit idea nga mahimo natong giya sa atong pagtuon karon nga matarget nato ang buhat niya ipasabot sa matag usa ka nato karong buntag. Doon ay tulog ang gitawag nga constant in an age of change. Doon ay tulog nga mapinadayunon nga kabag-uhan nga masinatian sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ang realidad karon nagkinabuhi ta sa gitawag nga a changing world. Diyan na ta karon sa panahon nga nagkinabuhi ta nga dunay kabag-uhan nga atong makitaan, masinatian diris kalibutan. O ang tasatagsa kahenerasyon iyang yung makit-an ang kabag-uhan nga makahatag sa tao o gitawag nga amismen, amis kanang matingalag yung ka sa mabutang nga mahita mo. Sama nining teknolohiya karon, no? Doon ay mga scientific and technological breakthrough have changed lifestyle. Tinood na. No? Mga scientific technology nga mo breakthrough have changed our lifestyle. Nga iyang kambyo ng atong estilo sa pagpangabuhi. Kaysa una,

ang iyong estilo sa pagpangamuhi. Bisan pa inaanamahan. Bisan ako. Well, bisan pa even weather patterns and common location of natural disaster change tinood na. Tuod na yung pag-asa. Wa pa mabot ang bagyo. Balo na ta, ug asa mo igo. Pero sa una, wa pa na. Wa ta, muna nga way pangandam. Walay preparedness. Walay mitigation nga gihimo. Pero karon, nanatay mga in-dream, pin-dream, ned-dream, national, di ba? Ngamay mo tutok, ani. Mga kaibigan, subuti pa sa buo. Bunga na sa science and technology. However, this morning, three things are constant. Dunay tulo ka mapinadayunan. O kanang tulo, they remain the same. Digi na mausap. Bisagun saon. Daga mabutang ang mausap. Kung diri sa itong itunan, dunay tulo diri, nga mo padayon gayon, huwag magpabilin hangtod sa kangturan. Una itong susihon karon. Now, una-una, nga dili mo sab, nga magpabilin, nga maugihapon, God power to save remains the same. Ikanwa, God's ability to hear and answer prayer remains the same. Ikatulo, the destructiveness of sin remains the same. O ubani ko ninyo, nga itong i-explore this unchanging truth. Kamatuoran nga kanunay magapabilin nga dili mausab. And we'll start. Una-una nga tulo ka una-una nga butang nga magapadayon o magpabilin nga disyem. God's power to save remains the same. Ang gahom sa Diyos sa pagluwas, di ginamusap. Magapabilin yun na hangtod sa kanturan. Kay matod pa sa versikulo 1, pamati, pamusulti nga ikag pamati, dunay importante nga trots. Dunay importante gayod nga kamatuoran. Dili huyang ang Ginoo. Pamisod gani ka dili huyang ang Ginoo. Nagpasabot nga. Nagapabilin yun. Ang Ginoo nga dunay gahom sa pagluwas sa tanang tao. Dili siya makaluwas kaninyo. Okay. Kani po pamati, dili huyang Ginoo nga dili siya makaluwas but pasabot. Ang Ginoo nato yang gahom makaluwas gyud. Makaluwas. So igala, God's power to save remains the same. Doon na siya gahom sa pagluwas. Kaning statement nagpabili ni nga tinuod sukad kaniadto karon og sa palabuton ang gahom sa Dios di ginamausap. Muna nga ko positibo kay ko nga ang tao maminaw lang sa pulong sa Dios. Luwasong gina sa Ginoo. Luwasong. Kadumdum ko sa usan ako ka membro kaniadto. Bisita

sa'yo. Doon ako ipalikin na tindahan. Yang bana mo'y nag entertain ako. Was kabalong ako. Pwede niya uhawa, oy, kaya nga naman, wa niya malabay ang iyang sigarilyo na apas yung baba. Wala yung malabaw. Kunya ingon sa asawa niya, pwede yung badlungon. Pwede yung badlungon. Pero sa akong time, dito sa giluha sa Diyos, ingon sa pastor, piting daghan ng mga pastura ni Agi diri sa among church. Pero ikaw rin yun ang gigamit sa Ginoo nga totally surrendered. Tanan ako mga bisyo. Tanan akong kinabuhi. Ako lang isurrender sa Ginoo. Ayun o, pagkatungog na ako, anak. Tiguang na siya. Mga apit na, I think mga 80 years old. Itagangin ako sa chance nga mahimong leader sa simbahan. Giappoint na ako sa as an elder of the church. O nagtudlo sa Sunday school. Habi ni Marigalegso, ang asawa, ingon niya, pastor, 44 years ang akong pag-ampo niya. Aya pa siya giluwa sa Diyos. So kanang ilustrasyon naghatag og tamatuoran nga tinuod ang pulong sa Diyos nga nagingon dili huya nga Ginoo nga dili siya maluwas kaninyo magpabilin ang iyang gahom sa pagluwas sa tanang mga tawo. Nagpasabot nga kining pulong iyang gisulti diri mga higala ug so on. It is a statement that will remain true forever. Usakidik statement pulong sa Diyos nga makapabilin hantun sa kanturang iyang gugma magapabilin sa patag-usakan nato. But ipasabot higala Ikson, God is able to save from physical danger ang Ginoo dunay kapasidad sa pagluwas nato gikan sa ato mga kaimtangan nga medyo delikado na itong physical halawas. You know, kung atong tanaw ng kinabuhi sa mga Israelites, sa diyang gigukod sa mga sundalo sa Egypto, kaya gilid sila ni Moses, di nato ni Tason, sa diyang huwa na sila kadanganan, hapit na mabot, kaya patyon sila. Unsay gihimo sa Ginoo? Gisugo lang niya si Moses nga ibuna lang imong baston anang Red Sea. And what happened? What happened? Di ka maamis ana nga nabuak ang tubig gipunggang sa Diyos sa pikas gipunggad po sa pikas unya nahimong mala ang ilang giagian o dito sila nangagi paingon dito sa pikas unya sa diyan nakatabok na sila. What happened? Gibalik sa Ginoo nangamatay ang mga tao. Di ka maawis, anak. Munang ingon disipulong sa Diyos, dili huyang ang Ginoo nga dili siya makaluwas ka ninyo, but ipasabot kung do na anata sa kaimtangan sa atong pisikal na delikado na atong masinatian. Kining gugma o gahom sa Diyos nga wag yun mag-usap, magpabilin, hangtod sa kangturan. Magigan. Another one nga illustration. Diba si Daniel? Gilabay siya dito sa kulungan sa leon. Nga perting isuga sa leon. Dako ang baba. So what happened? Nahimo noon niya si Daniel murag tag-iyas leon. Wag isa maunsa. Because God has a power to save the physical life of Daniel. Muna, dili huyang ang Diyos nga dili niya luwason ang tasatag sa mga tao nga naana sa katalagman. Mga kaigan, and you know, brothers and sisters, mo'y pinakanindot.
God is able to save the soul from death. Muna'y pinakalindot yun. Nga ang Ginoo dunay gahom sa pagluwas sa atong kalagikan sa kamatayon. Ano na yung kamatayon? Muna yung impirno. Dili lang physical nga kamatayon, kundili eternal death. O sa atong mapruiba? Kung ato i-consider ang John chapter 3 verse 5 and 16, ato makita yung kalagisong dari. God saved religious Nicodemus from dead legalism. Grabe ni ka legalism ni si Nicodemus. And you know the story nga kung atong i-consider ang Juan chapter 3 higala so on, no? Makita na to di kung giunsa sa Ginoo pagluwas ang usa ka religious leader na atong basahon ni Tris, okay, o Tris paingon sa verse 3 to 5. Akong basahon ni Galaxion tungod kay nagisgot ni nga God is able to save the soul from death matud pas pulong sa Dios ang kaigan. May tubag si Jesus kaniya. So, bagay na ito masabtan eh. O di na ito basa ng versikulo 2. Okay? Ingon sa usan ni anak kagabi nga ato siya kang Isus. O miingon ka niya, Rabi, na ibalo kami nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Diyos tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kung wala ang Diyos kaniya. So, grabe diri ang gibasihan ni Nicodemus nga nung miduol sa kang Isus. Gabi eh, ha? Kaya kani matawa na ilang grupo, membro sa side din, dili ni basta-basta, no? Wa ni sila mutuok ang Kristo Jesus. Doon na sila ay kaugalingong pagtulunan, nga nahimong legal, nga ilang sunod silang kinabuhi. But one night, he went to Jesus. Unsay nakadani niya ang mudul kang Kristo? Because of God's power. God's power. Mga milagro yung gibuhat. Og iyang gi-appreciate, iyang gidayeg si Kristo. Pero sa itubag ni Kristo, may tubag si Jesus kaniya, sa pagkatinod, sultihan ko ikaw, nga walay tao nga masakop sa paghari sa Diyos. Gawas kun matao siya pag-usab. Nangutana na po si Nicodemus. Wasa kasabot. Unsaon man niya pagpakatao pag-usab, kuntigulang na siya. Dili siya, mahimong, mahimong musulod pagbalik sa tiyan siyang inahan aron magpakatao pag-usab. His understanding was physical birth. Physical birth ang iyang pagsabot sa gisulti ni Kristo Jesus. Nga kinanglan niya matao pag-usab aron makasulod sa kikarian sa Diyos. Another answer of Jesus, mitubag si Jesus sa pagkatinood. Sultihan ko ikaw nga walay tao nga masako sa paghari sa Diyos. Kung dili siya matao pinagi sa tubig og sa Espiritu Santo. Now, Jesus speaking about spiritual birth, mga kuturan. Subot ipasabot nga si Kristo dunay gigahom sa pagluwas sa kalag sa tao gikan sa kamatayon. And you know what happened in verse 16? Kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon Hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. This is the central theme of the Bible. Makaigan. Kani nga bersikulo nagpamatuod ngang usang magapadayon nga dili mausab nga ang Dios dunay gahom sa pagluwas. And you know what happened? Si Nicodemus, mga kautoran, giluwas sa Diyos tungod kay nagtuo sa kang Kristo Jesus kada sa power to save the soul from death. Another one is in Luke chapter 23:39-43. Atong basahon ni ang Lucas kapitulo 23. Nindot ni higala.
Ha? Nindot ni. Ha? Nindot ni. O. Paminawa na ito yung galaigsoon. No? Di na ito ni Dalion. Ang importante nga, masabta na ito. Ha? Ngang usa, nga dili mausab, sukad ka na ito hangtod karon ang gahom sa Diyos sa pagluwas ka na ito. Pagluwas ka na ito. Nga naman, una-una, God is able to save from physical danger. Ikaduha, God is able to save the soul from death. Okay? Katuuna ganina, physical. Dunay gamon Diyos sa pag-amping ka na ito. Kuna na ito sa peligro ng sitwasyon, sama kang Moses o Israelite o kang Daniel itself. Mga kaigan, doon na pa. Kay Daniel, di ba, gilabay dito sa dito sa gilabay sa kuano. Oh, sa kalayo po, di ba, nakibang siya natin. Nahimo na silang upat, atong tulod ay tulog ka ay higala ni Daniel. Di ba? Oh, nahimong upat. Kaubang na si Ginoo dito, wag ay masunog ang kaning, ano na yan, kaning ilang mga gapos. Ang gapos na rin nasunog, pero ang lawas wala, ang buhok wala, monsa. Namis ang hari, ha? Yang hari, nagtuon na si Ginoo, kaya nakita mo ganyan sa iyong mga mata. Ha? Nga ang Ginoo doon ay gahong sa pagluwas sa physical na ito, mga kalagson, di ba? Nga, kani ikatuwa diri, God is able to save the from soul, ha? From death. Una-una, si Nicodemus. Ikatuwa, he saved the thief on the cross and guaranteed him paradise, di ba? Katong usang ang gilansang sa cross, sa panahon gilansang sa cross, niya, batong basaw ni Galaigso, ano? 39-43. Muna yung pulong sa Diyos. Apan, usa sa mga kriminal na gilansang sa cross, nagpasipala usab kang Jesus. Now, no, we notice in this particular verse, sa diyang gilansang si Kristo, dun ay kauban. Kani very familiar na yun, nasabtan yun eh, kay kada Semana Santa, ito mo nang ginasgutan, di ba? No, pero ito nang reviewon mga gala. Doon ay duha kakawatan. Ang usa, iyang gipasilbahan si Jesus. Mingon siya, dili ba ikaw ang Kristo? Luwasa ang imong kogalingon o kami usab. So, kita ni muna. Kani, nagpasipala ni si Ginoo, kasing-kasing niya, pitinggahia. No? Pitinggahia. Okay? Apan, gibadlong siya sa usa ka kriminal. No? Duha sila. So ato makita din ang duha ka klase ka tawo nga gibitay sa cross, no? Ang usa iyang gibadlong, mingon siya, wala ka ba mahadlok sa Dios? So kaning tawhana nagtuogid siya kang Ginoong Jesucristo. Kaning usa, dili ba ikaw ang Kristo? Nagbaybay siya. No? Nagbaybay siya. No. Natuo siya nga si Kristo na maluluwas. Pero iyang gibaybay. Ang usa nagingon, wala ka ba madlok sa Diyos? Gibadlong. Managsama lang kita nga silutan. So, duha sila silutan. Ha? Silutan. O. Kitang duha, gayon angay nga silutan tungod sa atong masala. So, nasairan anig usa nga sadaan siya o silutan yun siya. O. Apan kining tawhana walay sala. So gipoint niya si Kristo kauban niya, kita duha sa danta. Pero kining usa wala ni sala. Ha? He declare nga Jesus Christ wa gi sala. Kitang duha dunay sala. Bakigan. Pagkahuman onya mingon siya kang Jesus katong naglagilan sa ngaway sala. Jesus, sinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Remember me kung doon dito ka na sa paraiso. Usa itubag ni Kristo Jesus, karong adlawa, ikauban ko ikaw sa paraiso. Kana nga statement higala, nagpamatuod, ha? Nga doon na sa igahong, sa pagluwas o sa kawatan dito sa krus, o gitagaan niya garantiya nga may kauban niya ngadto sa paraiso. Now, brothers and sisters in the Lord. Akong isulti ni mo. Ang Isaiah versikulo 1, first statement, pamati dili huyang
ang Ginoo nga dili siya makaluwas kaninyo. Nagpasabo. God's power to save remain the same. Siya'y mangluluwas kaniadto. Doon na siya gawin sa pagluwas kaniadto. Karon o sa palabuton. Ang akong pangutahan na karon, mahigana, maokini. Imo dabang na sinatian ang gahom sa Diyos sa pagluwas kanimo. Mausama ang tanan! Karong gani ang dagway sa tao mausap. Doon ako'y relatives. Mahigala. Sa di pa nato ni tiwas. Kaya magin nato ni matiwas. Aminaw. Sa di ang namatay ang akong lola, na-miss ko. Kaya doon ay lalaki nga may tambong. Nagilak po siya. Pero yung ilong piting taasa. Niya igsuon niya, dili man tas ang ilong iya na taas. Ano, kung saan itabo, nahigala. Niyanto siya Manila, iyang ipa, rituki ang ilong piting taasa. Pero kung mong tanawon, murag clown, murag nalabihan kaig taas. Sa akong pagpananaw, murag, di na ko ganahan, pangit kayo. So nagpakita nga, bisan ang dagway sa tao, mausap. Tungod of science and technology, ang tanang butang di sa kalibutan mausap. Resulti ang takahigala ikso. Ang butang nga magapadayon nga dili mausap o magapabilin lang gihapon nga ang Diyos dunay gahom sa pag-usab sa imong kinabuhi. Muna ako nagpasalamat sa Ginoo nga nabot sa punto sa akong kinabuhi nga giluwas ko sa Diyos. Sa panahon kinadto na suko kay ko sa akong mga manghod kang Pastor Dan, akong mga manghod nga nung nahimo silang anak sa Diyos. Kay lahi mang among tinuuhan. Unya sa nianhi ko di sa mua, kay na mangkusbukid nun. Lahi na. Ako malipay. Nga very active mo na si Pastor Dan sa simbahan. Akong batuon nilang simbahan. Ilang mabulito board, akong guyon ng mga dos kasada. But because of the prayer of my grandmother, tanong nung ko sa akong grandmother, siya nga butugikan sa bukid noon, that was 1976. Ang biyay sa kinan ka na ito, muagi pa man o gikan Miss Midlamin, magawas may krusing aglayan, malay-balay going to jeans, agi pa Cagayan. Cagayan, magbiyahe ka, hinguog pa, ingon pa dito sa Butuan. San Francisco, Davao, Davao de Santo City, niya pengundi sa mo. Mulibot, tulok, adlaw, biyahe. Yan sa kinan sa una kay bukid nun, bus pa man to sa una. Nanay bachelor. Pag-abot na ko sa among gisakyan anto kay giko akong luna, yung sabay ko. Kinastro akong lula. Gikas Midlami, gikarihan atong C-190 nga isuso kay mapanip pamasayro sa una. Tungod sa kaptaghan sa pasayro, mura dito ko sa extension naglingkod. Nya puno kayo kanamay hidaanan si Lula Stunga kay na-stroke lagi. Karong kay pagkanaog na ako sa among lugar, sakit may akong tiil. Murag na lupog ko. Unya kay balay sa akong lula, dunay
bangko sa gawas nyo, doon ay mga murag kamuting kahoy ba nga kanang lain ka. 7 years mo itawag anak. Dito ko naglingkod. Ako nakita akong lula nga niadto sa simbahan. Unya pagbalik sa akong lula, kaya na may kauban. Unya naglingkod silang duwas tapad na ako. Iya kong gisiran sa pulong sa Diyos. Kaya pastura man dahitos, pastura Gomez, niya si Buwana kayo. Niya ko si Buwano, ma ako siya nutuan. Wala ako na minaw niya. Bisa kong saon niya, pagpadawat sa ako sa ginuwagi ko. Inga sundan ni pagampo. Awa ako mo sunod. Pinting gahi aki nga naman akong isip. Di ko gusto naging mo antulaing tinuuhan. But because of her prayer, ako siyang bantayan magtagbuntag sa Sabado. Muad to magsimbahan. Na akong gilili, doon ako'y kauban ng mga tiguang. Nag-ampo sila. During prayer meeting hapon, Merkulis hapon, muad to gyapa akong lula. Usaday ko, niya giampuan o gipaampuan. Nabot ang panahon. Nga kanungo ko sa wali, sa usaka ebanghelista, sa usaka activity. First night, wa ako naminaw. Dito ko sa ibabaw. Abi na ako na dito. Dito ko negalyo, dito ko naigay, inom dito, inom po ko. Two nights mo, allergic ka ako. Sa ikatulong ang gabi, dito ko sa layo. Naminaw ko. Nagsugod ang Ginoo sa pagtandog sa kusing-kasing. And that was December 29, 1985. Ako na matikdan akong guriyon dito ko sa altar. Naghila ko, naginulsul ko. O dito na ko gidawat si Kristo nga akong Ginoo maluluwas. Right there, God changed my heart. Before ko niadto sa Bible school, niadto ko sa among pastor. Sa pastor ng Pastor Dan. Nihangi ko mapabautiso ko. Pero before baptism, iya sa akong gilikturan about salvation. Ako ra isa, gidala nga to sa suba. Niya kay, ang suba na mo kay, sapa na mo kay, nabaw man. Di man lalong. Ikay kayan sa pastor aron lang mabautismuhan ko. O niya na ito Bible school. Di ko kabalo mo ampo. Di ko katuod sa Biblia. Niya kay pampuon makalagan to. Nagpatudlo ko kang pastor dan. Gisulat niya English pag yun. Gimemorize na po. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga ang Diyos ang iyang gahom sa pagluwas. Wala nag-usap. Na brothers and sisters in the Lord, nakasinati baka sa gugma sa Diyos. Sa iyang gahom sa pagluwas ka niyo. Wa na mausap. Magapadayon na sugad ka niyo antun sa kantor. Ang akong pag-ampo, pagsalig sa Ginoo sa tanang mga naminaw karon. Hinatunta nga usap ka nga imong masinatian ang gahom sa Diyos nga wala nga usap sa pagluwas ka nimo. Aron imong masinatian ang gahom sa Diyos sa pagluwas ka nimo parang physical danger. God is able to save the soul from death. Ang akong pag-ampo, inutunta, karumbuntag, ang matag-usa ka na to. We must surrender our lives to God. Huwag mo kumasayod sa tanan to masuintig paminaw. Doon ay naminaw karon, pero walay kausaban ang kinabuhi. Mura gihapon, puno gihapon sa bisyo.
grabe migala ang tao nga nakasinati sa gahom sa Diyos sa pagluwas kaniya. Imong masinatuan ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon pangalagad sa Ginoo, pero wala ikaw saba ng imong kinabuhi, wala ginimo masinatian ang tinuod nga gahom sa Diyos sa pagluwas kanimo. Kaya nga naman, ingon sa Biblia, di kita kasulod sa langit o di nato masinatian ang spiritual birth. O ang tanan na kasinati sa spiritual birth, matod pa sa Biblia, nahimo na sambran niyo. Ang niagi, ang daan niagi na, ang bago nagsugod na. Ebidensya mo importante. Mailha na atong kinabuhi sa pamaagi sa atong pagkinabuhi ng kalibutan. Kung wa ka mausap, wa niyo masinan ang gahom sa Diyos. Kung imo na sinatian, nag-usap sa ginoon mong kinabuhi, imong na sinatian ang gahom sa Diyos na nagapadayon hangtod sa kanstoran. Kamusta may mong kinabuhi karon? Magampo ta. Amahan nga langit noon. Salamat. Ang tinuod. Kaming tanan nagkinabuhi in a changing world. Nga kung among obserbara ng mga pahintabo karon, maamis me. Mura di mituo. Because of the scientific technology. Among na sinatian. Pero we thank you so much because according to versikulo 1, among nasairan ang usa ka butang nga magapadayon sukad kana ito hangtod karon hangtod sa palabuto magapabilin nga ang gahom sa Diyos sa pagluwas di gyud di mausab magapabilin ni hangtod sa kantura. Salamat Lord nga mo na sayran that we are serving. God is able to save us from physical danger, and God is able to save the soul from death. We thank you Lord because one of the religious leader, si Nicodemus, because of the miracle, because of the demonstration of God's power, he came to Jesus. For not only experience about physical birth, but spiritual birth. Og salamat, Lord, sa usa ka kawatan. Kaya nakasinati sa gahom sa Diyos. Itagaan siya o kasiguruhan niya kauban ni Kristo ganto sa paraiso. Salamat, Lord. Nga doon na kay gahom sa pagluwas ka namo. Jesus has a power to save us. Baptism has no power to save us. Only Jesus. Busa this morning na utunta. Nga among susiyo na among kasing-kasing.
kung tinuod gayud. Nga among nasanatian ang gahom sa Diyos nga nagluwas ka namo. Ang ebidensya mo ay mapalatuo. Tungod daghang karon, Lord, nga nangalagad sa Ginoo pero wa ikaw saba ng ilang kinabuhi. This morning, wa kay laing desire sa matausa ka namo. Nga amo gayong masinatian ang imong gahom sa pagluwas ka namo. Kung ni Ama, doon na may mga igsoon nga naminaw karon. Nga ilang nadetermine ako galingon. Gawa pa nila masinatian ang gahom sa Diyos sa pagluwas ka nila because of sa ilang kinabuhi karong buntag, Lord. Gusto namo masinatian ang imong gahong sa pagluwas ka namo. Kaya wa mang ginagausap. Pasaylo ami, Lord, sa mga sala. Ug dawaton ka namo ang among Ginoo maluluwas. And thank you for justification. Ug karon imo migi-sanctify. Ibag-o nimo among kasing-kasing. Gipasaylo nimo among mga sala. Tabangi mi, Lord, na magkinabuhi mi, nga matarong. We're not perfect. Pero sa panahon nga masayop mi, magsubo mang Holy Spirit. Busa ang among pag-ampo, Lord. We must be sensitive to the working power of the Holy Spirit. Kung masipyat may mga haibig pasaylo, ug andami mga baton sa mga consequence sa sala na mo nabuhat, isip anak sa Dios. Pero wa na mi nagkinabuhi. Muna ang ipangita sa Dios sa kinabuhi sa mga tao nga tinuod naka-experience sa gahom sa Dios sa pagluwas kanila. Ang kabag-uhan sa among kinabuhi. We cannot see a holy God unless we must be holy. Sa panahon nga mabalik si Kristo, ang iyang kuhaon o pagabanhon katong mga tinuod nga nakasinati sa gahom sa Diyos sa pagluwas kanila. Salamat sa mensaheng imong gipabot kanamo. Salamat, Lord, nga dili kahuyang og dili siya huyang sa pagluhas na buti pa sa buot. God has a power to save us. Lord, this morning, thank you so much nga among nasabtan ang isa kabutang, ang usa kabutang nga magapabilin sukad ganito hangtod karon nga ang Diyos dunay gahom sa pagluwas ka namo. Thank you, Lord, sa tanaminaw karon nga nahimong produkto sa gahom sa Diyos sa pagluwas ka namo. Karong buntag nagadangop kami sa imo ug akong gitugyan ang tanan sa mga kamot nga naminaw karon sa tibuok Pilipinas sa gawas. Nga alam ilahing buhaton, Lord. Nga among ipakita kanimo ang sincerity sa among pagpangalagan. Nga magkinabuhi mi nga tinuod. Nga gisantified sa Diyos. Gihugasan na mi, gihinluan na mi. Aron ang maangkor ang kalinaw kalipay o dagang mapanalangin. O kang buntag, Lord, nag-ampo ko sa tanang nga dunay balatian. Dunay gihambing nga balatian nga dugay na kaayo. Amo ka nang itugyan kanimo because God has a power not only to save but to heal us because we are serving not only Jesus is Savior but Jesus is our healer.
In the name of Jesus of Nazareth, ikapa among lawas. Ayaw aming tanan sa pangalan ni Jesus. O ikaw mag-renew sa among strength. Ikaw mag-uban sa umatikan. And please open the windows of heaven o ibubong na ka mapanalangin. Lord, please. Ana amin sa krisis karon. Puro nagatuumi, nagasalin. Alang sa anak sa Diyos. Dili gimi pasagdan sa Ginoo. Your word it says, pag ikaw amo unahon, imong kabubuton, among tumanon, nothing to worry sa among kinahanglanon adlaw-adlaw. Tungod ikaw maghatag sa matag usa ka namo. Lord, we thank you so much sa dakong milagro nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Tabangi mi ugma. Kay amo pa sumpayan na pa'y duha kabutang nga magapadayon hagtod sa kantoran. Lord, ikaw mag-uban sa mga OFW, panalipdi ka nuna, ihatag ang peace kayong alawas. Panalangin yung mga farmers, ang mga negosyante, una-una ang mga physical nilang mga alawas. Tagay langit to niya kaalam how they manage their business, their kliyente. Ikaw mag-ablis ka nila para nga baka bayad sila mga loan. Aron ang moving sa economic magapadayon. Aron ang church kung asa sila nabilong ma-provide po ng kinanglanon. Salamat Ginoo, ikaw mag-amping sa among tanan. Akong itugyan kanimo ang among gobyerno karon. Di na mo masamtan. Di na mo masamtan, Lord. Pero nasayod mi, kung unsag yun ang mga hinungdan. Pero mabot ang panahon, ngayon mo ka nang i-rebel o masamtan sa tanan. Akong itugyan ang tanan si umaka mo. Nga kaming tanan mag-ampo mi sa among gobyerno. Nga dunay restoration sa mga butang nga naghatag og problema sa tibuok katawhan. Suko na kayo makasingkasing sa mga tao. Di mi gusto nga mabot ang revolusyon. Pero kung mao kini imong tubag, pamimahimo, your will be done. Pero isip mga Kristohano, ang among responsibilidad, buong pag-ampo. Salamat Lord, dalaygon ka sa ikatapusan. Akong gitugyan ang tanan sa mga kamot. Uban sa dagong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Igala itong oras, alas 5.21 na sa buntag. Wala na ito, batiwas pa sa ilo ako yung soon. No, nga medyo tas-tas yun. Atong wali kay ato mag-ipasabot. So, dalay ko na Ginoo karong buntag. Well, good morning kang Larry Tax Rapes. Teresita Milis ka na to. Good morning, Pastor Boy. Pa-shoutout ko sa akong mga kauban na diri sa Samal Island. Nag-team building tanan. Coordinator o collector, thank you Lord sa iyang pag-uban ka na mo. Diri, oy, salamat, salamat, salamat, ha. Untain niyo kung giuban. Merci Kalugan, good morning Janice Miris Bisano Bisario, good morning Pastor Bisar Pamili Watsing. Okay. Good morning Pastor Pam Merci Kalugan. Oy, Carmen Ibkas Mercy. Good morning Pastor, salamat sino. Okay, di na. Maradim Kristo mo ligutan. Morning Pastor, salamat sino ning matahom nga kabuntagon. Okay. Senya Del Discasel Dumanugdug, Bibian Dupino. Morning Pastor, excited na miminaw sa pulong sa Watsing Live Pam Kalilangan.
Sorry kay uban ha, di nato mabasa. Pwede mo mag-chat utro. Rosie Aladad Cabanlit. Good morning, Pastor Boy. Watching from Bacolod, Lanao del Norte, Great Langko sa taga-Kanaan, especially sa akong manghod, Woodrow og Berge. Paing aga kay Lucidin Plus, yung morning, Pastor Boy, dira sa Kulungulo. Nilda Bertudaso, morning, Pastor Boy, from Hingoog City. Yoli Mundaris ng Lamian, maing aga. Biberdi Ginyes, morning, Pastor, amen, amen. Salamat sa iyo, taga-Purok. Somel Nebek, maing aga, Bek. Merlita Padrillan Dubla, dira sa Talisay, Lexibo. Rosie Aladad Cabanlit, amen sa pulong sa inyo, Pastor Boy. Pedro Hirsa ng Matalam, maing aga, Pastor Boy. Si Boy Hirsa ni ang soke ng ating paminaw sa pinagpalang musika diri sa diri ko naminaw sa Radyo Bandira kinapawan taga Matalam ko, Pastor Boy. Salamat kin Pastor Boy, nadula ka sa Radyo Bandira kinapawan. Oy! Naga kinawan ng gana kaina subong wala na. Oy, mau ba na unsa, what happened? Ha? Nagapamati pang taga Bagumbayan sa inyo dinas kinapawan kay di makuha ta dira kay nasud dance bukid. Elita Sharot mo, hello morning, Pastor Boy. Salamat sa Dios lain na pud nga panahon iyang gihatag makapaminaw sa mensahe nga imong ipaabot kana mo diri San Nicolas Don Carlos Bukid noon. Dong Rodel Tixon, good morning. Unsa itong registration nimo igan na Dong Rodel Tixon? Nakaw ka pidya ko. Ima Eribal Nabor, may aga. Erlinda Kanayan, may buntag. Luila Bristol, Luila Gris Bristol. Yes, amen yun, bisan unsa pata, baguhon yun ta. Basta kinasing-kasing yun atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Og dawato nato siya sa atong kinabuhi sa kasing-kasing gayud og tuha nato tanan niyang pulong. Salamat, Pastor Boy, sa blahan niya pulong sa Diyos nga imong gishare. Milba Pasgala, good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoon, nakamata na pod mi aron maminaw sa iyang mga pulong. Si Igan Milba Pasgala ni Kolektor Diristali sa Hingoog City. Nel pati, amen og amen. Hallelujah, praise God sa manindot nga matahom nga minsay sa Dios ning kabuntagon. Salamat, Pastor Boy. God bless you always. Evelyn Kanakan, Sunday morning, Pastor Boy. Sa nakasayo na pud mata, nakapaminaw ko sa pinagpalang musika og pulong sa Dios. Tinaw man kayo, Pastor, ang radio, Pastor. Nag-live man ko og radio. Amen sa pulong sino si Milba Pasgala niya. Okay. Elma Ima Horani, morning, Pastor Boy, likewise. Angelis Moreno Ibanez Nabaram, good morning, Sinitone na Aquino, Barangay Buena Flores. Esther Bakulot Asilan, Dias Talaga, good morning. Kamusta? Sik Matio, good morning, Pastor. Watching from Talakugon, Agusan del Sur. Uy, taga Talakugon, Agusan del Sur, may buntang ninyo. Rini Salpid, good morning, Pastor Boy, watching live from Manolo Portich, Bukid Noon. Salamat kayo. Rosinda Pangilan, Sarangani Prad Binsney. Malungon, morning, Pastor, og sa tanan nga naminaw karon. I-congrats ko sa akong apo nga nag-graduate karon sa iyang kurso. Jane Pangilan, May 29. Love, apo, proud of you. Salamat, Ginoo, salamat. Oh, karon yung adlaw, ha? So, congrats, ha? Risa Jogo Dermids, good morning, Pastor Boy, og sa tanan ting paminawan. God's bless. No, taga ko ani, taga si Roy Utso Plumulok. Jocelyn Barbon, taga Talakag, Marilyn Orasyon. Good morning, Pastor. I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Palig-share atong Facebook account, ha? Valencia Saul Alaba Takulod, salamat kay Carlos Abilamor Gantuangco, Dira Santo City. Amen, amen, Lord Jesus. God bless, Pastor Boy. Salamat po kay Jocelyn Barbon. Good morning, Pastor Boy. Dalaygon ang Diyos karong buntag. Salamat sa balang pulong sa Diyos nga imong giwali. Makatag kining dakong kaluwasan sa among kinabuhi. Glory to God. God bless, Pastor, og sa tanan. Naminaw from Hingoog. Ay, salamat ka, Diyo. Kang idna adi magduha. Nakaila ko, Pastor, sa imong gishare. Natandog ko sa imong kaagi from Lantang, Valencia, Bohol. Oh, muna akong kaagi. Katistipay na si Pastor Dan. No? Og si Pastor Edwin. Oy, salamat kay Pamatian Gido Bisen. Good morning, ha?
Dominga Tamparo, morning Pastor Boy, amen. Evelyn Kanakan Sanday, amen. Sa pulong sa Diyos, Hebronon 13:8, walay gyud makausab ang Diyos. Salamat nakadungog ko sa iyang pulong og sa pinagpalang mo si ka. Marilyn Lilin Talarok is watching. Salamat kay Igan Lynn diya sa unsa itong lugar inyo diya sa Damulog, no? Salamat kayo. Marilyn Darius, may buntag diya San Miguel, maramag bukid noon. Crisilda Daugrumo, Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, taga kuani ha. Murag taga Mambuayan ni Gayan de Oros City. Ning Suan diya sa City. God is good all the time, amen. From Crisilda Daugrumo, Mercy Kalugan, Talakag, amen. Luwila Grace Bristol, nakaila ko sa imong testimony, Pastor, na ako ginaprihan nga akong igsuon nga dako akong pagtuo nga kung gibag-o man ko sa Ginoo, baguhon usab niyang akong ginaampuan tungod kay nagtuo ko nga powerful kayo ang Ginoo. Salamat, salamat igano. Salamat na. Delia Bill Visitation, amen, amen. Madrid na tundag amular, morning Pastor. Jocelyn Barbon, amen, glory to God. Rosalina Mariano Panti, amen, dalaygon ang pulong sa Diyos. Virginia Cabasag, Pastor Boy, good morning. Salamat sino kay ang akong giorder nga aroma og BG Max na abot gahapon. Og salamat sa staff ni Pastor Dan og Pastor paki-announce nga naanak ko i-stack diri sa among balay. Amen. Amen, DB Cabasag, Buol Amping, mahal na mong Pastor Boy, salamat sa pagpahibalo. Oy, may buntag, no? Sa nakaila kang DB Cabasag sa barangay San Jose. Talibon Buhol, madyong buntag niyo, daana mo palit siyang balay, no? Siyang tindahan nga gamay na di ang atong aroma o atong veggie max, no? Salamat kay gamitan na sa Ginoo sa alang sa kayuan sa tuang mga balatian. Gunil Talaman Tamunan, amen og amen. Pastor Andres Arnado Sada Jr., shout out ko sa tanan trabaho Galimba, GRK Business Venture Incorporated, Uhaw, pati Madral Santos City. By the way, kining atong programa dito sa Porto nga BG Max Plus, pinagpalang kapsula ingon po sa aroma o sa atong bayusa, ha? Diya sa Bukidnon. Murag doon ay mag-program diya sa Sakaridyo sa, ano na, ha? Diya sa Kabanglasan, no? So, actually, ato ng area diha, no? Kay taga North Cotabato, Manasya. So, diya lang mo palit sa Kaibigan Center sa atong bayusa, no? Diya mo palit sa atong Kaibigan Center. Okay? Igan dito sa Shalia. Amen o amen. Elita Sharot, morning Pastor Boy. Salamat sa minsay nga among nabati karon. O salamat ko ka Susan Itzahori. Amen o amen. Mahigil kayong atong buhi nga Diyos siya kanunay. Nagpahimant ngon ka na to. Api Kalawigan Kamral, good morning Pastor. Diding puga sa Cebu, grasa wao. Maing aga sa inyo dati. Kamusta ka muda? Kamusta dang aton bayusa? May bayusa ka na? Chat lang kay Pastor Dan o sa akon, ha? Angeline Pilarca, amen og amen. Mercy Kalugan, amen. Thank you, Pastor. God is so wonderful to save us. George Cabino, may ngaga to. George, ha? May ngaga.

0: Ako si Imanere, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: O si Ato Igana, Alex.
2: Akong pasalamatan lang pasi katuloy palit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
1: okay.
2: Nangauga.
1: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
2: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
1: Palailaan din na taga-asa.
3: Ah,
1: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa VG Max?
3: Ako, Lord, Pastor, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaslamat ako sa VG Max Capsule na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang VG Max nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Salamat, hindi ka Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng VG Max Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Saan nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kwana, mag-inam ng BG Max, kanto sa programo sa sitio ng BGSM po.
1: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

0: Paliog pa ila igan og taga-asa?
1: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
0: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
1: Si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang nga nagkupos na, gikan sa diwalwal noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor. Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya karon dito palitan ako 15 kabuo o nga dayon Dios ba na pukinti kaluoy sa buhi nga Dios iya din kita nalanginan og maayo ang bidimak naulian ang bata
0: naulian imo
1: nga karon dili na siya maghangak-hangak kay gikan ni siya diwalwal good pastor ko ani siya banadaot sa blasting.
0: Okay so okay na siya karon nay
1: kaluoy sa Dios man maayo na siya karon dili na maghangak nya kaya ni siya wala pay panit bungkag sa kapayat karon maen na siya mukaon gumikan sa unsa ni kanang bidimak Dios salamat ug dako sa buhi nga Dios
0: salamat kay nay
1: nagruhan gid niya
0: amen
1: kay kaduhan naman ni nako pastor ako pod mao po ni akong giinom nga nakatindog pug ko nakalakaw ko
0: pila gani ka ka semana nga di magkalakaw
1: usa ka kwan one year sa pastor
0: isa ka tuig gadi ka kalakaw
1: ako isa ko ka tuig pasalamat ko nga gipalitan ko ma pirmero kinsi. Kaya ito ba yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon. Tapos, ang akong anak, akong gipa, kuan ani, gipainom sa bidimas. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay nga Diyos nga gibubuan yung nilagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
0: Okay, gan. Salamat kigayo.
2: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
0: Yes, igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
0: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
0: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Isa pud akong manghudron na stroke siya. So giingnan nako siya nga palit og Bigimat. Pagpalit niya Bigimat siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man wala man gid gumaloyan nang wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na pero wa gyud siya muunsa gumikan sa Bigimat. Mosa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang Bigimat yun as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa Bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa Bigimat, hihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay. So, naayot ko siya. So, pasalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mangaon na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo!
13: Naapadi ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Surprise, Lola!
13: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
13: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay mga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok? O mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Oh, 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbo po kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Good
4: morning! Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni Alas 6:17 sa buntag. Mga kaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasiliganan, mga tulibagbag, mga badlungon, mga driver ng mga gaig ulo di masunod, blaon, trapiko, o mga miyembro sa PDA, Philippine Darna Association. Magandang magandang umaga po. Welcome na usab sa tuang Friday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Kaninyong tanan! Yehey! It's Friday na!
5: Nakumpapil
4: to ang nabilin sa likuran. Nabisa. Gadanghag ning tiguangan eh. Gadanghag! Mag-agi! Hallelujah! Kinilaging magdali-dali. Uwa man tagadali. Naara sa lamisa doy. Di na ma oh nakaluk nakapilo og dili sige na lang og dili na magpataka na lang kag abili ako na lay kuha. Hallelujah. Amen kaninyong tanan. Ato na bang kayong naandan pero magagawa lang sa ta usa ta mag kaninyong tanan. Hala. Kini ang naandan namang gyud nato ning atong programang Baruganan mao man siguro ni. Amo ra ni siya. Kaninyong tanan, magandang umaga po.

Monday, gumising ako ng early.

Kay wa ka ayon sa sugyot ni Marculeta. Look! Sakto ba itong ingon ni Leon Guerrero? Leon Guerrero is Lito Lapid. Inibig kita. Dapat tayo'y magkaisa. Sakto! Nindot kayo! Kana si Leon Guerrero, ingon nila, membro sa Silent Committee. Pero nindot kayo iyang pagka-silent kay pag ingon niya, kuan, dapat tayo'y magkaisa. Sakto! Ambot, kanus ani sila kila magkaisa? Magkaisa? Kailan? Yan ang tanong ng taong bayan. Hangtod karon ambot o kanus ana matuman ang pangandoy natong tanan nga magkahiusa ang mga politiko. Timan ininyo ni kanang danan nga mga proyekto nga inyong gipatuman, dili na inyong kwarta apan kwarta namo ng tanan nga gabayad og buhis. O di ba? Di na ninyo kwarta. Dapat ang inyong ibutang, this project is funded by the people of the Republic of the Philippines. Kana? Sure mo diha. Di na inyong

Anay kinaingon nga buong bansa. Nasod. Ay, pagka paghiusa na in town mo eh. Do not always ngagring pamulitika randanan ang inyo ang discuss unsa na ang kaugmaon sa tung nasod. Kaugmaon sa ordinaryong Juan para magkalaman ang tiyan. Di ba mo na impirito nga hisgutan permanente? Dili kay halag yun. Kinsa na po yung Senate President. Kinsa na po nang iboto. Kinsa na sa nang bulingkod. Impeachment dito. Na apoy mga taga-kongreso mo ingon nga sakto ang gibuhat sa minoriya nga nag-walk out. Unsa sakto? Sakto wagun na. Nga gibutaran mo minilyon nga katawhan aron manglingkod noha mo diha mo representar ka namong baga Pilipino nga nibutar ka ninyo. Wala miniingon mo butar mininyo og pag-walk out mo. Ay, beda ninyo. Nga no, nibutar mi aron mag-walk out mo diha. Nibutar mi ninyo aron inyong iplastar ang kaugmaon sa atong nasod sa paghimog mga balaod noon or balaod nga sakar sa panginahanglan sa katawhan. Dili kay sakar sa inyong panginahanglan. Pag-sure mo diha. Pag-sure mo.

0: Sila ang usa ka tawo nga magpapili karong umaabot barangay eleksyon.
1: Magpapili.
0: Nonoy Castro.
2: Daghang salamat, tigpaila.
0: Okay, Nanay.
3: Inyong padag-on, karong maabot eleksyon, akong isaad sa mga katawhan dire, nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
0: Nabuang na. Wan ay barko budagan?
3: Tracking ta. Ato tagmina daw, tracking ta. Sama ka ay.
0: Sige.
3: Og akong isaad kaninyo, taligsik pa lang, ayuda dayon.
0: Mahurot ang pondos, barangay.
3: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa. Og akong isaad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
4: Huwag
3: pa magkagmamatay, muhatag na maghihapon ta.
0: Sige, imo ng plataforma.
3: Og akong isaad kaninyo, gamayng ubo.
1: Lobo!
0: Adili.
3: Mindset ba? Kinahanglan, advance imong mindset.
0: Sige, may ni politiko.
3: O para sa atong mga kapatanunan.
1: O na, inindot kayo. Gamay! Ang nindot, gamay! Nung balaod nun, ana. Doon na ito, inipasagat, ana. Ambot, ugma. Di, siguro na kaabot sa unang pagbasa, ay. Paingon na sa pagbasa sa mga kalags purgatorio. Lugar magpasa silag balaod. Ga muunay nilag bitay, malabo malabo. Imposible na. That's beyond impossible. Baga taga Mindanao, taga Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao. Diin maabot kining atong Sibya kinaka live banta sa Facebook. What? Kay adunay rollback. Yeah. Doktong Petroleum. Oy, ang lakaw sa panahon. Kaganinang alas 12:30 sa tungang gabi, 12:30 sa kadlawon ni Su 1,360 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nga doon ay gikusgon nga hangin nga 75 kilometers per hour o nga doon ay paghuros nga 90 kilometers per hour. Makapaulan po ni Sato affecting some parts of Luzon, especially there is sa eastern Visayas o sa Caraga. Maulan unyang hapon. Pero ang panahon karon medyo madagon sa

taong bayan. Una-unaan ninyo na ang nagpasweldo ninyong tanan, ang taong bayan. Tulog ang akong idol.

Minyo, duma kongresman. Dili man kamo. Dili man ang kongres. Dili po ng senado. Ang katauhan nga nibutar ka ninyo. Serve the people well without any political color. Utang buot. Maluoy na mo sa tong nasod. Puro na lang kaso. Kaso dito. Kaso dire. Wala ilain ba't ka? Naunsa naman in town ng atong nasod. Napudos na tas kaso. Hallelujah! Ato na bang kayong naandan, mag-ampo sa tam, iawat na lang mabugnawan to mga init og ulo buntag pa. Katuway malungag, tinod na. Katuway malungag, doon ay mga masakiton, wa ikapalit og tambal. Kana, ay nuktoke bago din na ninyo.

0: Kadto mga masakiton nga di kagawa sa ospital kay di kabayad. Kadto mga masakiton nga kinahanglan pa mo adtog laing lugar aron makapatambal kay kuha ng atong ospital sa probinsya sa Bukidnon. No, naa ko no na ninyo. Di ba? Astila ninyo. Labi na gyud katong way malungag. Unsa ang paglungag? Wala gyud ni kihoy. Oh, di ba? Sa tinuod lang. Lisod. Lisod gyud. Daghan ang galisod, daghan pod ang gailaid sa kalisod, daghan pod ang galangoy sa mali-malitang pera pod yagaba. Hoy, basay lu at Ginoo. Basi magilatan mo color. Wa na may black and white ron kay color naman. Wa na may black and white ang kilat color na ron ang kilat. Basing makilatan mo color. Makagaba mi.
1: Correct.
0: Tanawa karong 2028 election. Di ba gabagabaan mo boto sa mga katawhan? Di ba yun mo maigo?
2: Agay!
0: People is going to decide in 2028. Kinsay agay mo lingkod. Kinsay agay papaon. Kinsay agay sikat-sikaran. Isod sa sakong pasuhan.

sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malik Yaumidin. Iyaka nabudu. Idinazarat al-mustakim. Siatallazi na namtahalahim. Gairil bagdu belahim. Waladdalin. Amen. La ilaha illallah.

Usal mo. Declare man gud nga kuan kalabiti. How about kamugid ang kalabiti? Mga bulanan, Majembe. Pagabutuan nun bariyaw ngayon pag-aaklan nun mayad nga gahon taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa mga taga Ipugaw maphud ang algo tao namin mga tausog marayaw na mahinaat mga sabakano buenas dias mi amigos il mi amigas mga blaan apiyo plapos mga tiruray apiyo hepe wano mga tagbanwa manigan silang kariko kaninyong tanan akong Osborne.

0: daghan na kayo interpretasyon ang atong magkadaing mga nagkadayang abogado, may kalabtanan sa gipatuman wang warrant of arrest ng International Criminal Court unang-una kang former President Rodrigo Roa Duterte diintuan na siya sa Daheg, Netherlands sa ICC. Ay, tuwa na in town, isa na katuig kapin siya dito nga na priso. Si Bato, na po'y warrant of arrest. Ang pagpatuman ba sa warrant of arrest kang Senador Bato de la Rosa na isubay ba dinis sa atong pamalaod sa atong nasod? Paminawan ninyo ning isa ka pamahayag, paminawan ninyo ba? In English man, ito lang hinahinayag hubad sa Binisaya. Pero ay da, kay diri sa ato mga nasod, bisag batang gamay, kasabotog in English. Sometimes your English is good, but I need cash. O, di ba? By the way, how much is your age? Where do you live? And who does your brother? O, sakto man itong in English. Sakto to, di ba? How much is your age? Bilahin mong edad. Where do you live? Asa ka kapuyo? O, who does your father? Kumusta yung mga amahan? Ah, sakto to. No, who does your father? O, di ba? Pastila na. Sakto, brother? O, sakto, oy. Sakto. Who does your father? Tanong atong isa, oh, marang yati kagwan. Tagiya o gani ang si Hercules. Hallelujah! Paminawan ninyong pamahayag.
1: Can the International Criminal Court just walk into the Philippines and arrest a Filipino citizen? The simple answer is no. An ICC warrant is serious, but it is not a magic arrest order. The confusion starts because people mix up two things: jurisdiction and enforcement. Jurisdiction means a court may hear a case. Enforcement means someone has the actual power to arrest. The ICC can issue a warrant, but the ICC does not have its own police force. It cannot simply send officers into Manila, Davao, or anywhere in the Philippines to grab a person. Under the Rome Statute, the ICC can request arrest and surrender, but the actual arrest must be done by the country found. If the person is in the Philippines, the arrest must involve Philippine authorities. And because it happens on Philippine soil, Philippine law still matters. The Philippine Constitution protects people from arrest without proper legal authority. A foreign or international warrant does not automatically become a Philippine arrest warrant. There must be a legal pathway, state cooperation, domestic authority, and action by Philippine officers. A real-world example is former President Rodrigo Duterte. He was not arrested by ICC police. He was arrested by Philippine authorities and then surrendered to the ICC. But the legality of that arrest and transfer became disputed before the Philippine Supreme Court. That proves the local process still matters. Another misconception: Interpol can arrest people. It cannot. An Interpol red notice is only an alert. Each country still decides what to do under its own laws. That is why some ICC warrants remain unenforced for years. So the correct rule is simple. The ICC can issue a warrant. The ICC can request cooperation, but it cannot directly enforce that warrant inside the Philippines by itself. Only Philippine authorities can physically arrest someone in the Philippines, and they must act under Philippine law. An ICC warrant can create international legal pressure. It can restrict travel. It can lead to arrest if a country cooperates. But inside the Philippines, it is not automatic. The key takeaway is simple. The ICC can issue the warrant, but the Philippines controls the arrest on Philippine soil. Can the International Criminal Court just...
0: Nindot kayo. Ang ICC magpagawa sa warrant of arrest. Sakto. Pero dilibot ipasabot nga musulod sa diritsos Pilipinas kay iyang ipatuman ang warrant of arrest. Kaya ang mga taga-ICC, wala na sila'y pulis. Sumusod siya sa Pilipinas with the consent of our government. So nakasod ang ICC, nakaabot ang warrant of arrest, because gidawat sa tuong nasod ang warad do pares. But then sa ako lang gamay nga pagsabot, dili man ka basta-basta mo patuman sa warad do pares ng ICC kung dili ka makikoordinar sa tong panggobyerno, sa tong local authorities. Sakto, di ba? Muna nga dapat pag musulod ang dunay warad do pares, ang magpatuman ni ana ang ato ang kapulisan, dili si senador, former senator Trillanes, because senator Trillanes is a civilian, di ba? So ako lang gi-side bito gamay. Balik ta, unang-una ang atong nasod dunay gitawag nga judicial system. Galihok ang atong hustisya sa atong nasod. Mabanggani nga dunay mga madesisyonan, dunay postponement, dunay na desisyonan, dunay na convicto, dunay wala, because galihok ang atong judicial system, ang atong balaod. So dapat makikoordinar. Dili pwede nga diretso lang dakop. No. Because under sa atong constitution, no person shall be deprived of life. Section 1 of Article 3 of the Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Maupun na yung akong ibarugan. Nga dili, pwede nga diritso dakop. Nga naman, kinahanglan pa na pambatudan. Dili, alang ka na ako ha, dili magunta pwede. Nga ako rani ha, moingunta nga si Senador Bato de la Rosa is a fugitive from justice. But ipasabot sa fugitive, usa ka tao nga nasintensya na, gumikan sa iyang sala, nasintensya na o nakonbikto na, unya nilayas sa prisuan. Kana i-consider ka na nga fugitive. Wa pa man ka masintensya eh. Akusasyon pa man na, may kalabtanan sa sa iyang pagka-chief of police pa as former BNP chief. So, dili pwede nga tawagon siyang fugitive. Alang ka nako, evading arrest, maybe. Evading the implementation of the warrant of arrest, but not, alang ka nako, ngayon nun si Senador Bato de la Rosa, a fugitive. Dili na siya convicted. Convicted criminal. Diba? Dili. Wala pa. Warrant of arrest. Kay dunay kaso nga gisang-at kaniya. It has to hiringon pa na. Bago mag-hearing, na pa rin mga trial. Uman sa trial, desisyon. Ay, ha pa na. O musibat siya, nga na-desisyonan na na siya, muna na gitawag nga fugitive from justice. Sibat naman. Konbiktado na. Pero kung mientras di ka pa konbiktado, you cannot be called a fugitive. Alang ka na ko ha. Doon na mag-uy misnumero sa high. Nga ingnon ipagawas nga fugitive. No. Senator Bato de la Rosa is not a fugitive. Muna, nga si Bato de la Rosa, sa ato nagkikaingon kaghapon, di gisa magpakita. Di gito mo gawas. Nga naman, alang kang Senator Bato de la Rosa, magpapriso ko diri sa tong nasod. But not in ICC. Pwede ko mo surrender. Kung ang mulutos na ko, dinis Pilipinas. Dini man ang among problema. Dini man ang umaw kaso. Wala man na sa ICC. Dirita. Wala ba na initabo sa Netherlands na itabo ng mga problema sa war on drugs sa Pilipinas? So, dirita. Nga nung at tumantas ICC mag-hearing. Nakaingon pa mga lawyer. Dili, kay wala man nakakuha gustisya. Wapagani na na desisyon eh. Nakaingon na mga nakakuha gustisya. Wapagani na gi-hearing. Wapagani na desisyon sa Korte Suprema. Makaingon na dahil mga makakuha gustisya. Ah, pag-sure mo eh. Pag-sure mo diha. One-sided kayo. Dili. Makaingon mo nga dili wala dili makakuha gustisya kung doon na nay desisyon sa Korte Suprema, doon na nay desisyon sa atong korte, wala pabaya. Magani na abot sa RTC Regional Trial Court, wa magani na ni abot sa Court of Appeals. Ngano mo ingon na taga dili ta makakuha gustisya? Giunhan man ninyo kay niyo no, kay base ko no si Yaguan ang mga Duterte kadiyot lang. Ang mga Duterte, dili nila hawak ang batas. Hindi nila hawak ang korte. Hawak nila ang kanilang buhay. Hawak nila ang buhay nila sa matag-usa. Pero hindi nila hawak ang korte. Klaro. And remember this, nobody is above the law. Walay si bisan kinsa nga mulabaw pa sa balaod. That is why, unsa may kapuslanan nga doon na kitay 1987 Constitution ug mulabaw pa sa balaod. Unsa may kapuslanan nga doon na tay Kongreso. Unsa may kapuslanan nga doon na tay Senado. Legit enacts the law except interpretaho judicial judicatura sa kana kay for example na desisyonan ka sa regional trial court or municipal circuit trial court in cities and municipalities nga guilty ka, pwede ka ba mo appeal? Adto ka sa court of appeals. Pag-abot dito, dili pagyo ka kontento. The last arbiter is the Supreme Court. Once there is a decision from the Supreme Court, it is now considered a law. Balaod na siya. Even wala pa na nahimong Republic Act, but it is already considered a law. Supreme Court decisions are decision nga mahimong kuana, dili mahimo kun dili balaod no na usana na kabalaod ang desisyon sa Korte Suprema. Kasi kataas-taasang hukuman ng ating bayan. Hindi yan kikiki, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Hindi yan kikiki na kawat kaliwat kanan. Di ba? Asa no justisya? Umuingon na ingno na to si Bato de la Rosa nga fugitive from justice. It is not. Because wa pa na nasintindiyahi. Hiringon pa na. Itrat. So why called ba to a fugitive from justice? Evading arrest, maybe. But not a fugitive from justice. Ngunit klaruhon ko lang, di ba? Pastilan, Lord.

0: Muna ilisod lagi nga. Ingno na to nga. Kuan. Tanawa, paminawa ninyo ning pamahayag ni Congressman Igay Erese. Paminawa ninyo ni, ha? Kaya ako gining i-download. Paminawa ninyo ning pamahayag ni Congressman Igay Erese sayang privilege speech sa Kongreso. Paminawa ninyo ni.
1: Honorable Speaker, dear colleagues, it has been almost a year since the 2025 SONA. Isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumanyo na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind?
0: Sakto.
1: Sa darating na Hulyo, muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayan ng Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling SONA. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon na hanggang ngayon ay matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Ang nais ng bayan ay katotohanan, pananagutan. Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon. Subalit sa paligoy-ligoy ng mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan. Ang pagpuna ay mahalagang bahagi sa isang demokratikong pamahalaan. Hindi ito sagabal sa pamahalaan, kundi isang sandigan upang matiyak na ang bawat polisiya ay tama at higit na para sa nakakarami. At ang salapi ng bayan ay nagagamit sa pagpapaunlad nito. Kung mataliman ang aking mga pahayag, ay dahil lubhanang malalim ang sugat na dinaranas ng sambayanan. Hindi man maaring manahimik, magbulag-bulagan o magbingihan habang lugmok na sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Kaya ngayong hapon, Mr. Speaker, Madam Speaker, I rise before you to reveal the true state of the nation. Batay sa aking pananaw at sa mga pananaw ng maraming mamamayan, mga ordinaryong mamamayan na nakakausap ko sa araw-araw. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Naunawaan ko na ang Pangulo ay hindi naranasan gaano ang kahirapan. Kaya't narito ako para tulungan siyang maunawaan ito. Madam Speaker, after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, 4.4% from the projection of 5.7%. 2025 last quarter GDP 3%. 2026 first quarter GDP 2.8%. 2026 whole year GDP projection 4.1%. President Marcos, for the our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate.
0: Ilan, Lord?
1: Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%. Bagsak ang stock market. Umangat ang antas ng unemployment. Umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies.
0: Sakto.
1: Higit 18 trillion ang utang at tinatayang ng 22 trillion bago matapos ang termino ng Pangulo.
0: Sus, Diyos ko.
1: Administrasyong Marcos, ngayon, ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic product. Tunay na masasadlak tayo sa kahirapan.
0: Sakto.
1: From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. Our neighbors survived the Middle East geopolitical tensions, as shown by their GDP and inflation rate. Pilipinas lang ang tunay na naghirap. Pilipinas lang ang patuloy na maghihirap. Sa infrastruktura at government spending, instead of sound policy reforms, what the public works did was to resort to optics. Kunwari, mag-iimbestiga. Kunwari, mag-iinspeksyon ng mga proyekto. Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tag-ulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto nang napakababa at hindi makatotohanan. Kaya 5 buwan na, wala pa rin procurement. Bagsak ang public spending, lugi ang matitinong kontraktor, lugi ang mga supplier, walang trabaho ang maliliit na construction workers. Sa edukasyon hanggang ngayon, wala pa ni isang classroom ang naitatayo. 180,000 classrooms ang backlog ng ating pampublikong paaralan. Political issues, unity. Yan ang pangako ng Pangulo bilang susi sa pag-unlad. Ano ang nangyari? Away sa Vice President? Awayan sa Senado? Damay ang Hudikatura?
0: Sakto.
1: Nahati ang mga Pilipino? May Diliwan, may Pulahan, may DDS, may DDH, nag-iinsultuhan, nagmumurahan, parang ang mga grupo naging kulto ng pare-pareho. Ang presidential spokesperson, araw-araw, may inaaway.
0: Sakto.
1: Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda. Ayuda.
0: Ayuda. Ayuda. Ayuda, ayuda,
1: higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin. 50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, asaha, awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan
0: ng ayuda.
1: 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan.
0: Correct.
1: This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Crisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng ayuda. Tupad. Nakatanggap ng 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli.
0: Sakto.
1: Pag dumaan sa barangay ang 5,000, nako, 2,500 na lang ang may bibigay sa tao. Pag matakaw yung barangay captain, 1,500 na lang.
0: Impas.
1: Diyan sa amin sa Caloocan, 1,500 na lang ang binibigay. 5,000 ang pinipirmahan. Party list daw ang nagbibigay. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan ng walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Isang pamahalaan na halos hindi na makapagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Can we say that what is happening to our country today is the consequence of a failed presidency? Sa aking mahabang karanasan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, may isang prinsipyong hindi matatawaran. The buck stops with the leader. Hindi natin mahanap ang kalinawan at solusyon kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa tunay na nangyari sa halos 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Hindi natin mariresolba ang krisis na ito kung patuloy nating itatanggi kung paano ninakaw, nilustay at pinagsamantalaan ang higit sa trilyong piso ng pondo ng bayan ng mga nasa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, kababago-bago ang naratibo. Iba-iba ang palusot, iba-iba ang itinuturo. May ICI investigation, may ombudsman, may panukalang independent People's Commission, may Senate Blue Ribbon Report na pinag-aawayan pa hanggang ngayon sa Senado. Ngunit ang malinaw, ito ay cover-up. Cover-ups will require a series of cover-ups. At habang nalulunod tayo sa palusot, kasinungalingan at pagtatakip, lalong mababaon sa kumunoy ng kahirapan ng ating bayan. At sa uli, ang tunay na biktima ay hindi ang mga pangyarihan. Ang tunay na biktima ay ang mamamayang Pilipino na ang tanging pagkakamaliwa ay nagtiwala at bumoto sa atin.
0: Sakto.
1: Madam Speaker, mahal natin ang ating bayan. I rise today not merely to blame, but to warn. Not merely to criticize, but to confront the truth. Sapagkat hindi na tayo maaring magpatuloy sa kasinungalingan. Hindi na tayo maaring magpanggap na normal ang lahat habang nasusunog ang bahay ng ating bayan. Our problem is not merely economic. Our problem stems from the kind of politics that we have allowed to dominate our country. Politics of patronage, politics of dynasties, politics of corruption, politics of convenience, and politics without accountability. I decided to deliver this persona speech to help President Marcos and this government face the issues squarely. Kailangan nating maging tapat sa bayan, Hindi mangyayari ang nakawan sa ganitong kalaking kung walang pagpayag, pagkukonsinti o pakinabang ang mga nasa pinakamatataas na pwesto ng kapangyarihan. In my petition before the Supreme Court regarding the constitutionality of unprogrammed appropriations, lumabas ang mga SARO para sa flood control projects, bilyon-bilyon, under the UA na may pagpayag ang Pangulo. Ang ating Pangulo ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Alam ko, maging ang ating Vice President, may ambag sa kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Marami sa Senado ang nakipagsabuatan na nahimik habang nangyayari ito. Kaya ngayon, yan yung punot dulo ng pinag-aawayan nila dyan. Alam ko rin po, dito sa Kamara, yung pinakamatataas na pinuno ng 19th Congress. Sa katunayan, ang committee chairman, si Saldico, tumakas na. Nagpapasarap na sa Paris habang lahat tayo ay naghihirap dito.
0: Yahay, yahay.
1: Salit na wag maang-maangan, harapin natin ang katotohanan. Kaya ngayong hapon, sana makarating sa ating Pangulo. Pakinggan mo naman yung mga abang tinig. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang katotohanan. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang paghingi natin ng paumanhin. Ang nais marinig ng sambayanan ay malinaw na plano kung paano wawakasan ang krisis na ito at kung paano ang ating mga pananagutan. Sa ating Pangulo, hindi siguro masamang sabihin ng diretso, "You can no longer accomplish grand legacy projects in the remaining 24 months of your administration." At sa bigat ng kalagayan ng ating ekonomiya, mahirap paniwalaan na may sino man sa pamahalaan na kayang agad baliktarin ang ating economic situation. Ngunit, may magag...
0: Nawala. Ito, naputol. May magagawa pa. Ah, di ba, naputol. Naghina yung binignit. Bidagi na itong binignit. Ay, nindot niya kayo. Ba't inyong nadungo?
1: Gawa pa. Oh,
0: tara.
1: Salit na itulak ang hakbang tulad ng konas na lalo lamang magpapagulo sa bayan.
0: Sakto!
1: Ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng ating Pangulo ay ang mga tunay na political reforms.
0: Correct.
1: Maaring magsimula ang Pangulo sa isang komisyon na mag-aaral at maghahain ng rekomendasyon sa susunod na administrasyon sa kanyang successor kung paano aamyendahan ang 1987 Constitution sa isang tunay, malinis at malayang constitutional convention na maaring maipamana niya para sa kinabukasan ng ating bansa. Maaring bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission para turuwiran ng wakasan ang problema natin dito.
0: Bida. Alam mo, sakto maningo ni Iga Irisega. 2 years na lang, 24 months. Imposible pa. Nga, ang igwan na lang siguro. Sakto man yung gingon nga.
1: Sa infrastructure at budget anomalies. Hindi para magtakip, kundi, di bali nang wag na magparusa, matukoy na lang yung katotohanan para matiyak na hindi na ito mauulit sa kinabukasan.
0: Sakto, Gyapon.
1: Maaring bigyan ng Pangulo ng maayos na pamahalaan after his term kung mabibigyan niya tayo ng mabuting mga leader sa susunod sa pamagitan ng pagsulong ng mga reformang elektoral. Kabilang po dito buong pakumbaba kong minumungkahi na sana lahat tayong mga politiko, lahat ng kakandidato sa 2028, kailangan magsubmit tayo ng sinumpaang platform of government na pangangatawan.
0: Sinumpaang platform of government. Nindot. Nindot kayo. Dili kay balik. Balik na yun kayo. Kanabitaw ang platform of government nga naa ang honesty. naa ang why corruption, ang pagservisyo ang ipatigbabaw, dili ang pagpanghawkaw.
1: Natin. At bukod doon, dapat para mabigyan natin ng political maturity, mayangat natin ang antas ng kamalayan ng ating mga botante, dapat mandatory ang debate sa lahat ng mga kakandidato. Kahit sino ka man, dapat humarap ka sa debate para malaman ng tao ang iyong kakayahan.
0: Sakto, mandatory ang debate. Pero pala ano, kisa pagi, inaganang imong, di ba, sa tinood lang, dapat doon naging debate. Kisa dagan pag gobernador, debate. Kisa mo dagan pagka-mayor, congressman hala, debate. Para may balaan ang inyong tagsa-tagsa kabarungganan, baruganan o baybalaan ang inyong tagsa-tagsa kamakakuhan.
1: At least sa panguluhan, dapat tatlong beses magdidebate. Sa pangalawang panguluhan, dapat dalawang beses man lang. Dapat pati senador, dapat pati kongresista, dapat pati mga governor, dapat pati mayor humaharap sa debate upang maiangat natin ang kamalayan ng ating mga botante.
0: Sakto kayo. Nindot kayo.
1: At panguli, maaaring magpakumbaba ang ating pangulo. May mas mahalaga sa pag-aaway. May mas mahalaga sa kapangyarihan. Gaano man nagkasakitan na, dapat ang manguna ay yung kapakanan ng bayan.
0: Correct. Nindot. Mangunguna dapat ang kapakanan ng bayan, ang kapakanan ng katawhan, dili magpakailanman kapakanan ng kanilang yaman. Ah!
1: Manguna na ang Pangulo upang yakapin ang kanyang mga kalaban. Mr. President,
0: sakto
1: sa July 27, taimtim akong makikinig sa iyo. Kasama ang buong sambayanang Pilipino. Tama na po ang optics. Tama na ang palabas. Tama na ang denial. Tama na ang cover-up. Be honest, Mr. President. Be sincere. Confront the truth. Lahat pwedeng pagsisihan. Lahat pwedeng magkapatawaran.
0: Be honest, be sincere. Yakapin lahat magkapatawaran. Sakto, pasaylo. Ana ra. Dahantod ganos a, nga mahimom nagsige na lang mug away.
1: Ang katotohanan. At sa huling 24 na buwan ng iyong pamumuno. Mr. President, mag-iwan ka ng kahit isang bagay na maaasahan
0: ng
1: sambayanang Pilipino.
0: Sakto.
1: Di na, legacy project ang hinahanap ng bayan. Katotohanan, pananagutan, reforma, at pag-asa. Salamat po.
0: Totohanan, pananagutan, at reforma para sa sambayanan.

0: numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Suwaga blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Suwaga blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Rahaplas po kag-aroma na eh.
14: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
13: Okay, duha ka aroma, okay.
14: Hindi, parang ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat diyo sa panalangin na ang sa ginawa ang imong mga kuan tambal ka.
13: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa ginoon, Aya.
14: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
13: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
14: Salamat, Iwi.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
19: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
20: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
19: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
19: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Kanindot, no?
20: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain.

0: gud ay isa ng acid dito, doctor, nga para sa kuma.
1: Oo.
0: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, pastor. So, acid, ang hipupos, nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gigimak, then pamaulang to ang nahimo nga tambal, pastor, wala na ilain, naulaan ang baba sa bata, pastor, wala ragyod na lata o maayo ang baba.
1: Okay, so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
0: Oo, okay na, pastor.
1: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-vigimak sa atong balay. Salamat kay Iga natin, salamat kay Gayo, iganti sa blagan nila nga damulog.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes. Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang tiplet is 18.
1: Oo.
5: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pit-pit.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
5: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
5: Oo, Pastor.
1: Nga. Okay, salamat
5: Pastor,
1: sa Diyos.
5: Ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan lang. Pagbakod na akong makadaon, Pastor, kaya sa iyo magkusakong uma.
1: Oo.
5: Pagpigin sa kika ibakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Naman pong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong namupalit kong Bigimak. Yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong libati, Pastor, o akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako ibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tag

0: maslunog utro ane, pero ay siya. Sikap mahalog ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Yes, Egan.
1: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Mo! 98.5